0: Radyo Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.
4: Mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
5: Set Living Testimonies. Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney, nakaangko na siya og kidney stone.
6: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney, sakit iihi nga, sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen, ug usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid, nadaghan na ang ihi, nagawas sa gitong bato.
5: Living Testimonies.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting Ting.
1: September 16 to 22 is Cerebral Palsy Awareness Week. Ngayong Cerebral Palsy Awareness Week, mahalagang magkaroon tayo ng kaalaman, pangunawa at pagtanggap. Iwasan ang panghusga at diskriminasyon. Sa halip, suportahan at bigyan ng pagkakataon ng mga taong may cerebral palsy na mamuhay, matuto at makilahok sa komunidad. Tandaan, ang cerebral palsy ay hindi hadlang para mangarap at magkaroon ng makabuluhang buhay. Sama-sama tayong bumuo ng isang komunidad na may malasakit at walang iniiwan.

0: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.

0: Radyo Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, Daglit, Daglit, Balita, Balita.
4: Kabagting o kabukada, mayong buntag kaninyong tanan ania ng BBC Daklit Balita, alas 9. Miapil ang Philippine Information Agency 9 kon PIA Region 9 sa selebrasyon sa Regional Development Council kon RDC Week. Sa Pagadian City, pinagi sa opening flag raising ceremony kagahapon sa Regional Government Center Barangay Balintawak, Pagadian City. Kauban sa PIA 9, ang mga miyembrong ahensya sa RDC nagtumong sa pagpaligun sa panaghiusa sa pagpalambo sa responsive at inclusive na development sa Tibok Zamboanga Peninsula. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagding, 29, Cyril Uniot Lirazan. Ang salamat o maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit, Daklit Balita, Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Alas 9:01 sa mga kabagting. Welcome back usab sa ito ang programa ng Tunog Pinoy. Ini lamang sa kinakusigang sibihan sa Baganian Broadcasting Corporation sa DXBZ Radio Bagding 756. Live kita karoon ng makita sa Facebook Live sa BBC's Entertainment. And of course, ma-monitor kita sa Radio Bagting mobile application. Dinis ito ang programang Tunog Pinoy, mga kabagting. Inyuhang mapaminawan, masinatian ang mga musikang Pinoy, mga musikang original or gikanta sa mga Pinoy artists. Lahir agad mga kabagding, basta likhang Pinoy. Dinis ato ang programa ng Tunog Pinoy. Alang sa inyo ang mga importanteng mga pabagting, mga patunog Pinoy, mga song request, you can comment sa Facebook Live karon na. Sa BBC's Entertainment, and of course, pwede mo mo text sa ato ang contact number 0909-102-0005. It's 9:03 in the morning. How are you today? Kumusta man mong tanan karon mga kabagting? Kumusta ang inyuhang adlaw karon? Are you all okay? Okay. Ang uban, maupay pag human huwag pamahaw. Ang uban, katugo na, giduka na. Ang uban, maupay pag mata. Just kidding mga kabagting. Alas 9:04 sa buntag and stage 1. Here's another, or here's our first music this morning. Make It With You by Ben and Ben.
1: Radio Bagding!

0: Alas 9:09 sa buntag, mga kabagting. Yes. Rini sa itong pagpanaguman sa itong programang Tunog Pinoy with your Ate Chang. Ayan. Good morning, pag-usab, ganin yung tanan. And good morning sa mga nakamonitor sa Radyo Bagting mobile application. And sa mga naminaw karon sa DXBZ Radyo Bagting 756. Ang programang Tunog Pinoy, mga kabagting, hatod ka na to sa Jumay Ventures Corporation. Ang Jumay Ventures Corporation, adunay mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur, sa lungsod sa Dumingag, sa Mahayag, Mulave, Tukuran, Zamboanga del Sur, at nausab sa Midsalip, Suminot, Josefena. Ang Jumay Ventures Corporation, kasaligang nagbaligya o mga aggregate supply, distributor sab sila mga kabagting sa Rich Made Feeds o Golden Harvest Feeds. Dealer sab sila sa Bimeg, Ultra Pack, Pilmico, Pigrolac, Uno Bugas Veterinary Products, con Veterinary Supply, klase-klase nga mga lawog sa manok, ilabi na sa mga manok pansabong. Lakip na usab mga accessories sa mga manok pang tari. And of course, what's good news mga kabagting? Muhatag sila og wholesale price sa gusto mag-dealer o libre usab ang technician. And that's Jumay Ventures Corporation. Lakip usab ni Abag, niningatong programa ang AB Gadgets Pagadian City. Ningita baka magbarato pandikalidad og 100% original cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories. Ayon na kabalaka, available na sa AB Gadgets Pagadian City. Good morning, Nestor Candy Arinas, Mahayag, Zamboanga del Sur. Good morning, usab ni Aisa Maghanoy, din sa Lano del Norte. Kutabato, MJ Carpio. Kaninyong tanan nga mga naminaw karon sa ito ang programang Tunog Pinoy. Dagan ni salamat kaninyong tanan. Contact number sa itong pagpanaguban 0909-102-0005. And this morning, mga kabagting, mag-early out ta. Tapos doon na napod tayo, lain pang lakon. So, kuning pamusikan, mga original Pinoy music, gihapon mga kabagting, para kaninyo this morning. Stay tuned, alas 9:12.
1: Radyo Bagting!

0: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
1: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
2: Eh, okay, ma'am. Uy, magulak kayo kung nag-migot-migot niya may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmayat ko itong sunog gani nga. Pino? O di liyak, boss?
0: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9:30.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kung gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi e pagkapuntag nagatindog nako.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyuko aninya.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Radyo Bagting!

alas 9.33 sa muntag. Yan din sa itong pagpanaguban, mga kabagting, sa itong programa ng Tunog Pinoy. Bago lang ta naka-live sa BBC's Entertainment. Kung pangita, hadapit at sloko.

0: At sunin paghapon sa DXBZ Radio Bagting 756. Mag-early out ron mga kabagting kay doon na patay lakaw. And again, kayong salamat sa inyo makanunayon nga paglantaw, pagpaminaw sa tuwang programa ang Tunog Pinoy. Ini sa kinakusgang sibyahan sa Radio Bagting 756. And sa dili pa ko manamilit mga kabagting, doon ay public service announcement din higikan sa DSWD Cebu City. Dinanawagan sa publiko kinsay nakailan ni Oliver Estrada ang gilang amuhan ni Francis Savi Sanoria base kini sa gipadala nga impormasyon gikan sa DSWD. Una kon ulahi kining na suta ang pinoy-anan ni Oliver Estrada sa Tikwas Dumalinaw Zamboanga del Sur. Kinsay dunay kasayuran ni Oliver Estrada, pakikutay lang sa DSWD, any DSWD area. Aron na ang mga DSWD kung nasa ka karon, maunay mo padangat dito sa Labangon, Cebu City. Or tawag baka sa cellphone number 0921-849-3654. Human sa usakabulan nga pagsibya ining maong bata, ipailawom sa proseso sa legal abandonment pinagi sa National Authority of Child Care og siya maisuan og certificate nga pwede na siya ma-adapt base sa Republic Act 11642. 9:35 sa buntag mga kabagding, dinhi sa ato ang pagpanaguban sa ato ang programang Tunog Pinoy. Another music nga itong i-play this morning. And katapusan na po ning bahin sa itong programa. Kaya doon na patay mga angayng lakwon. Ako na lang yung basahon ng mga music nga akong i-play karon. Angeline Quinto at Ang Hirap by Angeline Quinto. Busong Ligaw by Jericho Rosales. Then Molto by Cap of Jew. And The Leaves by Ben and Ben. Dagan kayong salamat kaninyong tanan mga kabagtin. Hantod na lamang ugma puhon. Ako si... Ay, wala na ita ugma puhon di ay. Napod na may lakaw. Tama na alas 12. Nung hot day, wala na ita ugma puhon. So, next kaya na po day na po mga Webes. Daghang salamat kaninyong tanan and good morning. This is your Ati Chan.
1: Radio Bagting!

0: Are you planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagbag.

0: Rádio Baquim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: paminaw ko mo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ 755 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya, nindakbayan sa Pagadian sa kusog na 10,000 watts. Radyo
1: Pagpig. Oras, alas 10 sa buntag.
0: Radyo Pagpig.
2: Nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daklik-daklik, balitan-balitan.
4: Kabag di kabalkada, anyan ang BBC, daklik balita, alas Diyos. Gimandoan ni DepEd 9 Regional Director Ronelo Alfermo ang tanang mga school principal sa Tibok Region 9 nga magbutang o CCTV camera sa isip dugang nga lakang alang sa seguridad. Kini ang usa sa mga direktiba sa mga opisyal atubang sa mga insidente sa krimen ang uban pang panghitabo nga na-report sa nagkandaiya mga tulungaan sa Tibok Region 9. Pinaagi matutpas sa pagbutang og CCTV, mas mamonitor ang mga lihok sulod o palibot sa school premises og mas dali usab nga ma-review ang mga panghitabo kung adunay mga insidente. Samtang ipahinom naman usab ang mga school head nga palig-unon ang ilang security measures aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an magtutudlog school personnel. BBC Daklat Balita, alas 10, Bagting, 17, Florence of Fima, maayong buntag.
3: BBC Daklat, Daklat, Balitan, Balitan.
0: Radyo, Magbating.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang ilimot na ng puso mong biglang dumis.

0: Radio Magbating Ting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos, mag-angko na ka o duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat, adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. O ang Adelico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga Antipara. Clear vision is our passion.
0: Radio, Radio. Radio. Bad, bad. Ting, ting.

0: Horas, alas 10 e media.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like og i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: 九万万定定。
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daglit Balita.
4: Tabang di kabalikada, ano ang BBC Daglit Balita, alas 11. Padayon nga gipahigayon sa Social Security System pagadian ang SSS e-wills nga nagitumong aron mas mapaduol ang serbisyo sa mga buhatan ngadto sa mga miyembro sa nagkadaiyang munisipalidad sa tibuok Zamboanga del Sur. Kini ang gibutsyag ni SSS Pagadian Branch Manager Edwin Remoto. Matud pa sa opisyal nga pipila na ka mga munisipalidad ang ilahang nabisita din ang mga serbisyo sa ilang buhatan na ilang gidala sa maong lungsod aron mahimong accessible sa mga katawhan o sa mga buot nga magpamiyembro. Pinagi sa mga inisyatiba, mas mapadali ang paghatag og serbisyo o mga impormasyon na ilabi na alang sa mga miyembro nga dunay panginahanglan sa transaksyon apan layo sa maong buhatan. Nakip sa mahimong mahatag, pinagi sa SSS e-wills ang mga serbisyo og assistance nga may kalabutan sa membership, contribution, benepisyo o uban pang SSS concerns. BBC Daglit Balita, alas 11, Bagting, 17 Flores, sa FIMA, maayong buntag.
3: BBC Daglit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
5: Set Living Testimonies.
6: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
7: Untian man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong operahan.
6: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
7: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sige tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
5: Living Testimonies.
6: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak, magaling!
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
12: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
0: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
14: Rock, rock, radio, rock, rock, ping, ping.

0: Radio Ting Ting.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rag, rag, radio, mag, mag, ping, ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.

0: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Kudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
1: Ay! Welcome sa Utsap sa ato programa Ngudyakas Kahanginan. Ania na po Lady Antonia, mga kudyaka. Shoutout ya ka ninyo. Kumusta mo? Ay, shoutout! Ingon man, shoutout po da sa tuang mga nagbiyahe karon. Ang pingta kanunay sa tuang pagbiyahe, mga kudyaka, papalakaw baka mo o papauli sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan.
2: Aloha.
1: Ay, shout out sa mga gusto mo padangat sa ilang pa-joke time o pa-udyaka. Nato yung numero, mga kaudyaka. Ikualan ninyo, be. Idedicate sa inyong mga ding-ding, mga kaudyaka, para di dali mawa sa inyong cellphone. I-text ang... Sir 997-765-9923. Shoutout sa mga nagamit at sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, ha. Memores na gindi na ako, mga kadyaka, ma. Sa sinugdanan, murag malibog pa kong yaw-yaw aning mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Pero kuha na sa kundila. O niya, kamo po, gakadugay mo, gakapaminaw sa kuha, masulod naman na sa inyong alimpatakan. Makabisita mo mga parmasya, makaagi baka mo mga parmasya, makapangutana mo, kunabay, Mimo Smart, Nature's Gift Mimo Smart Syrup, Nature's Gift Mimo Smart Capsule, Nature's Gift Verticure Capsule, ingon ba na ito, Nature's Gift Purple Corn Coffee, ingon ba na nga ito ang Nature's Gift Nerveflex Capsule, o baka ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Aga, syempre po, ang ato ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga kaudyaka, ma-avail ninyo sa mga butika nga nadya sa inyong dool. Balikon na ako ang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Duulig ninyo mga tindahan sa... Nature's Gift Marketing Corporation. Naaman sad sila ay kaugalingong FB account o FB page. Nature's Gift Marketing Corporation. I-search na ninyo sa Facebook. Makita ninyo tanan diya mga kaudyaka. O gusto ninyo itanawon mga kaudyaka. Why gimingaw na ako diha? Kay di na lang ko maminaw sa programa ni Tonya. So may connection sa akong programa na gimingaw ni mo diha? Base na kay gasaitan diri sa kuwang mga listeners, ha? Anyways, mabalik rapos Lady Antonia.

Talaga! Yun niya. Sige na lang maghawak mo ang bet. Sa title at ito niya. Katubitaw, nagpatukar na ako tong ikaw na ang bakit, love. O, daga na nag-request. O niya, kanina po na akong ipatukar? O, nindot kayo sunata ba? Ay, naday tayo gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Oh, kabalok ko nga na yung mga hawak diha nga ng... nang gahi mga kaudyaka tungod sa ugat nga na lukot mga kaudyaka ba? Kita na mong ugat nga na lukot? Aluka ng ugat nga malukot mga kaudyaka ba? Oh, basin bayag na problema mo sa inyuhang pang panlawas mga kaudyaka, labi na kakalipong mo. Oh, kabalo na mo sa sulbad ha? Makatabang sa pagpakunod sa kahilo. Makatabang sa pagpaayos, balanses panlawas. Ang sulbad ni Ana mao ang Nature's Gift Verticure Capsule. Mao na siya mga kaudyaka ang Nature's Gift Verticure Capsule. The best kay ni para sa inyo ha mga kaudyaka kung na batian ninyo nga misayaw mo nya kalit kalag kalipong. Mitindog ka na out of balance ka. Kalit ka lang og kana bitong bibugsay ang palibot. Gamita ang Nature's Gift Verticure Capsule. 18 pesos per capsule na niya mga kaudyaka ha. Antonia, kung moabot gani ang panahon nga makapalit na kong sakyanan, ikaw ang una na kong banggaon. Hala, grabe naman. Ano ako may mong banggaon nga ga? Dite, ragay ko, duha tiil. Banggaon naman nung tan. Ay, nga nung banggaon man, kay di man ko kabalog drive. Ay, maudi, ay. Oh, dapat gyud mga kaudyaka kung magpalit kag sakyanan mga kaudyaka, kabalo na kag drive. Ba, mo man na importante. Pero this tananoy, daghan kay gapalit og microphone, di kabalo mo kanta mga kaudyaka, gadugang-dugang lang sa... gadugang-dugang lang sa kakusog sa ulan. Karon nga nagulating ulanan, daghan na po gareklamo, labunting init, magreklamo gyapon. Oga, syempre po di ay naputay gitawag mga kaudyaka Nature's Gift Memo Smart Syrup oga naputay Nature's Gift Memo Smart Capsule. Mao na gini ako ang ginabalik-balik sa inyo matag adlaw mga kaudyaka. Okay, abi ninyo mga kaudyaka. Dako kikisya oga advantage mga kaudyaka kung kana bitong kuan mga kaudyaka kanang natay. Oh, naatay kanang sideline o pang-income, discartes life. Yan na, boss, tanan, di po taga-reklamo. Oh, mag-ampo ka, mag-reklamo ka. Lord, pwede kwarta na pwede paduol sa ako, Lord. Ay, puro naman yung kasakit sa buhot, akong kakadawat. Lord. Basin lang, Lord, ganahan ka, Lord. Kwarta na po, grasya na po, Lord. Bimrag, puro naman yung kasakit. Di kita kabuot mga kaudyaka, paniguro diha, kaya di mabun maayo nga sige kag pangayo diha. Lihok po. Amo na siya nga ang gitawag na Nature's Gift Memo Smart Capsule. Makatabang na siya mga kaudyaka, paniguro po, makadiskarte kag unsay angay ni mong buhaton sa sitwasyon karon nga perting lisudag yon. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga, na yung mga panahon nga kapoy nagigayon naon-naon. Na yung mga panahon nga gusto na ta mo quit sa ato ang pagpanarbaho kay sige na lang tagtrabaho ani para ibayad sa utang. Wala ba ganyan rules life? Mabitaw na giingon na ako mga kaudyaka, lahi ang dato sa nagtigom. Okay, man. Oy, lahi yun ang dato sa nagtigom. Oy, ako bitaw Antonia, dele, bigid ko dato, pero asan ko yung natigom? Tao ra gyud kong ginhawag yan. Na di. Wa kay natigom nga kwarta nya nagtigom ra kag kalagot sa imong isig katawo na. Antonia, si Nanay Vicky ni Antonia, shoutout ko sa tanan akong mga navy, ma'am, paliog itukas ang buhay sundalo kay gusto na nila ma'am, gapaminaw sila karon ma'am, salamat kay ma'am. Itukas? Unsa na nga word ng itukas, murag i-sampit man siguro na, no?
Grabe po kag mga words te. Ah, mga lugar te. Shoutout sa itong mga kasundaluhan. Shoutout niya kaninyong tanan ha. Ingon man, syempre po, ang kanibitong gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Sira para ni sinyuhang mga bata. Mga bata, magun mga kaudyaka, dali ra ma-board. O sa, dinala ko mag-eskwela, oy, kapoy kay, di ko kasabot. Si ma'am, sige, yaw-yaw, di nato masabtan. Kapoy kayo, ako laging classmate kasabot. Unya, ako dili, nga naman na. Pariha raman lang kami naglingkod sa among mga lingkuranan. Ana siya mga kaudyaka ba? Muna siya nga ang Nature's Gift Memo Smart Syrup. Makatabang aron mas dali makasabot, makarecall sa gitun, anong maayo ang performance sa inyong mga anak. Okay, luwi kayong bata mga kaudyaka nga ibuli na lang. Luwi kayong mga bata nga sugoon ni mo. Imo pang itulo-tudlo ang agtang kay wakasabot. Mahingon din ta nga. Ambot, imong bata ka, oy! Asa mo po ka naliwat? Imposibleng sa ako, ka-bright na ako. Ay, Laughlin Candidere. Shoutout to Ogbanyel. Family, Francis Malinaw, siyang manager's farm. Yolalyo Hingkyangko. Lazea Monterola, siyang bana, nag-deliver itlog. Yun na pa ni mong itlog kaysa ngalan sa imong bana. Sunod lagi ba? Butangin yung ngalan na inyong bana, inyong mama, inyong papa, ante, angko, lolo, lola. Ay na nag-greet diyag, ay na nag-mention, nag-unsa na nag-deliver na imong bana, itlog. O sa may ngalan sa imong bana, itlog o ang deliver? Shoutout sa kanin yung, kasyempre po natin itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Ang utok samtong mga kaudyaka na ginahanglan, yun isang proteksyon. Kakyot ba rin mo, Antonia? Sa una yun, mudako ko, muragi kong food chain, aning cute na ba? Nature's Gift, Nemo Smart Syrup. Suportahi ang utok sa inyong mga anak. Para dili sila makuan mga kaudyaka, di sila magluya or makauna-unag menu ba, o sayo. Bago pa kayong graduate o kinder, imong anak, yun na, ma, pwede na ko mag-menu, ma, kaya di na lang ko ma-eskwila, kaya maurang mang gana lugar kay mong anak kinder unya gusto na magminyo kay mora kuno gyapon. Mora magyapon mo eskwela tama mora gyapon. Ayaw dapat na ay kuan ang imong anak mga kaudyaka kanang kadasig ba para sa iyang future. Kung na magud siya matun-an mga kaudyaka sa mga butang. Sa kana bitaw interesado siya sa mga butang mga kaudyaka. Mahitabo ana mga kaudyaka. Kanang na, ang iyang mindset ba nga maniguro siya? Di siya kaminusan sa mga tao sa iyang palibot. Unang dapat inyong bata kabalo. Nya dawig mudako na inyong bata mga kaudyaka nga way natunan unya sige lag pangaway. Moy ngon din nga. Hoy naro kay patawag na babuka sa imong ma'am. Mangutana kasi mong anak, karon kay patawag na babuka sa imong ma'am. Mutubag din bata. Alang ma, maglakot ko sa akong classmate. Porkit na mong siyang tiil, manapak na siya na ako. Dagway ato, murag tiil. Tapak-tapakan lang ta. Naina po nga bata. Uy, haman na, naliwat ng bataan na. Uy, ano? Ina naman, manulte, mangaway man. Lapo tayo itawag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Uy, kita po ha. Ay, kita po mga kaudyaka, maniguro ganyan taon ta nga itong tagaan o gigayon ang atong utok nga makarecall sa mga impormasyon. Anong ganahan may kamalimot? Kalain lang ang malimot? Mag-acting-acting din ka mga kaudyaka nga, ha? Kesya na ka? Do I know you? Kung inana magaling pag-artista na lang kay hawod mang kamuak, bisan kabalo kang masakitan ka. Na yung mga panahon mga kaudyaka nga gusto nato limtan ang tanan. Pero mas daghan ang panahon nga dapat mahinumduma nato ang tanan. Kaya nga naman, daghan kay mga memories sa tuang mga kagahapon nga nindot pa kay balik-balikan. Daghan pa kay mga reminders sa tuong kinabuhi nga pwede nato balikan. O di nato sayangan o gato ang hinumduman. Muna natin ituwag Nature's Gift Memo Smart Capsule. Shoutout kay kanimo Arwin San, Mary Joy Tanghal.
Oh, shout out de kaninyo Antonia, good PM. Wag ka dyan nagpaila. Uy, good PM, kasayang ani mong text. Oy. Antonia, podyaka kus makam family Salva. Og Vega, special sa Palanga, si Ate Giselle makam des Osamis Hospital. Gika remix sa Tralala. Shout out de kaninyo, ha. Kani bitong sigig text sa akong programa, ibago-bago po yung style sa inyong text, be, kay para maiba na po mga kodyaka, kaya kung pagbasa, balik-balik, kaya... Antonia, daghan kay ko gisen nga joke, pero wa ni mo basaha. Ay, siya, ha, kay... Oh, naday siya gisen nga joke, wa na ko basaha, pasay luha ganyan taon ko mga kodyaka, ang... May mga panahon nga din ako maapas. Oh, namo yung uban mga kodyaka nga... O mag-send og joke mga kodyaka nga naay kapariha. O naay kapariha ba din naman na kugbasa. Ang may tabo magod mga kodyaka, mura kabalik-balik ako ang pagbasa sa joke kung taga-adlaw na po pariha. Ba? Nature's Gift Memo Smart Capsule. Pagpahayos konsentrasyon, mas klaro ang panguna-una. Makahatag sa mayang performance sa lawadaw buluhaton. Gusto kang alerto perme. Gusto ka di katulgon sa may Antonia ka programa pero kapiyongon. Bitaw, gamit mas gitawag ang Nature's Gift Memo Smart Capsule. 18 pesos per capsule, mga kaudyaka, ha? Antonia, kumusta? Salamat kay ni Agi kas akong hall. Sa hall? Unsa man? Barangay hall? Unsa man ang hall? Shout out, diya ka ni Imo. Karun pa ko gabalik, paminaw, tungod sa imong live. Wala namang good cause, kibawi, among lugar. Gimingaw ko sa imong kasabaan, Antonia. Shout out sa aking kasama ako dito sa Manila. Oy, kaya pala rulihi talha nagtatagalog ka na dyan. Oh, sana magkaintindihan tayo. Shout out sa kugangan sa Papanilog, Mamasita, diya sa Kasya San Miguel, Dennis Aguidor. Request ko song, hawak mo ang bet na unsa. Wa mo'y kapuyan na nagkanta, ha? Ha? Mag-joke sa ta mga kaudyaka, be, kay mulog daw na kinatong katulgon dala, eh.

Antonia, shoutout Rosita, buena cosa, barkatan. Kada adlaw, ginintaon ka paminaw, gaygdayda, paminaw diyan sa may Polomolo, Cotabato, salamat. Pansina, pulko Antonia, pansina. Kuya, ning uban kay mo hilak naman diristek.

0: Naa kunoy duha ka man nag-amigo? Si Pedro o si Lucifer? Grabe pong Lucifer, gyot. Ingon ni Pedro,
1: Oy, bay! Huwa man tayo lingaw, bay ba? Bay, huwa man tayo lingaw, ane bay!
0: Ingon des Lucifer,
1: Lagi bay, huwag tayo lingaw, ane bay! Bay, huwag anyway tayo lingaw, ane bay! Ay, kabalo na ko, bay! Inani, bay! Kung makatagaan, ni ang angalan sa kong mama, kung matagaan ni mo ang angalan sa kong mama, tagaan takag 20 pesos. Ha? Kung makatagaan ko sa angalan sa imong mama, bay Lucifer, tagaan kunin mo 20 pesos? Dawi, bay! Unya lugar, bay, o kuan, bay? Mapilde ko, bay! Ay, kung mapilde ka, bay? Ay, labay ta magigana ng lapok nga puno sa hugaw sa kabaw ba? Oh, rege!
0: Basta raman ka naka-jokoy ako, latahon ko ng tingkoy ni Maru. Naunsa naman na yung tao ni Oy! Shoutout ya kanimo Antonia, bibito nimo Antonia. Abibita nimo Antonia ni agi ang wakwak dere, gisagita nako, sana all gipalaag. Hala, kuyaw sa ni mga, kuyaw kay mga kuan karon mga kodyaka ba, kanang mga millennials ba kay, makadlawunan sila sa ilahang kuan, sa iyong paglatagaw sa ilang mga utok, napabita balbal kay nakadlawunan mga kodyaka, mata pa sila, niyong balbal. Ingon in taon ang millennial. May pakagi palaag. Kanya ikaw gusto rin ka nga mahimo ka potol na imong kuha ng lupad ka. Mabalik na boss, lady and soul!

0: Neta, laninduta ka ayo nga sunata mga kaudyaka ba? Kasi mo bagutbut ba? Kaway magigimbot na lang! O natay gitawag Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Nerve Flex. Ang English baguts ugat, nerves. Nerve Flex. Sa ngalan nga ugat, nerves. Oo, mauna siya nga, the best kayo ng Nerve Flex, Nature's Gift, Nerve Flex Capsule. Para sa inyo ha, mga kaudyaka nga nagproblema sa inyong mga kaugatan, mahibawan man ninyo mga kaudyaka? O mahibawan ninyo kung namin problema, kung nabitang haway ang inyong lawas, niya urang nega tusok-tusok mga kaudyaka sa inyong mga pamanit. O niya, gagabatian ninyo mga kaudyaka nga, saan naman niya akong kuhan? Haway naman noon kayo ning wamont ako'y gibuhat, nga nung haway man eh. Konektado na sa inyo ang mga kabuka ka sa inyong mga kaugatan. Kana bitong gaminhod imong kamot o todlo. Pagamit na lang Nature's Gift Nerve Flex Capsule. Ay napunta kitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, katong mga tatay, mga nanay, kabaludyog ko mga nanay, mga tatay, na iuban di, nagyod, kabawas. Nakoy na ibawan lolo. Nangutana gyud in town unsa kay toy tambal Antonia adtong kuan katong di kabawas kay bisan unsa na lang hurot na ang kapayas sa among silingan wa gyud ko kabawas. Bevelin Maglangit, shout out to Christian Azenyes, yang mamas Cherry Liza Agripo, Jolly Ansel Sopil, Solpicia Sangwals ka uswagan dapitan. Shout out tag pila ganing kape deris pagadian, pila ang kape. Ang kape mga kaudyaka, ang Nature's Gift Purple Corn Coffee 35 per sachet. Muna siya'y kape mga kaudyaka. Kaning Nature's Gift Purple Corn Coffee? Daghan kay mga tao karon di kabawas mga kaudyaka, oy. Oh. Ang nakatabang magudaning Nature's Gift Purple Corn Coffee mga kaudyaka kay anti-inflammatory biya pud ni. Natural nga anti-inflammatory. Oh, kanabi, namagod siya'y mangustin. Na'y mga hubag-hubag na'y mungunsan ang klaseng hubag ni mo diha. Oh, the best kay siya mga kaudyaka. Oh, muna siya mga kaudyaka nga gamit mo sa kitawag na Nature's Gift Purple Corn Coffee. Unyan, nindot pagyud kay ini kay kanabitang wa kay pamahaw mga kaudyaka. O kuha na ni siya, convert na ni siya sa usa ka pamahawan. O labundi ka galuto, tapulana ka. Ay, sorry. Der kwarta, nag-away na bata? Kung nagluod ka, sorry na god, uli nas ako og magbalik ta sa sugod. Intawon ang kwarta, mura nag iyang ex mga kaudyaka, wala siya kibalikan. Mas piliyon palagi niya mga kaudyaka ang kwarta mo balik kaysa sa iyang ex. Okay mo kalimot gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule ha para ni sa inyong mga mata mga kaudyaka. O kung inyong mga mata galuha-luha na diya mga kaudyaka, wa man in taon kag ipahilak. Ayara magluha in taon kung muabri kas imong pitaka. Naray sulbad ana mga kaudyaka kung halap na imong pananaw. Lesod na ka makakita o makaklaros mga gagmayng litra. Dili. Oh, kana bitang dali ra kapuyon ang imong mata nya dili nakakaklaro. Half dos ba na imong mata o dry baka na mo na gitawag nga dried eyes. Tigang na mga mata. Unya pula ang imong mata og irritated. Gamit sa gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Uy, nindot kay ni siya mga kaudyaka, uy. Ang nakanindot ani puno sa essential vitamins, antioxidants, so carefully selected nutrients. Makatabang sa pagsuporta simsog nga pananaw papakunod sa kapoy sa inyong mata. Sus kani mga idaran, oh. Kailangan gid ninyo ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Salamat sa inyong pagpaminaw. Aga syempre kini nga oras kini nga programa gatod ganato sa Nature's Gift Marketing Corporation. Memo Smart Syrup, Nature's Gift Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerveflex Capsule, og Nature's Gift Vision Pro Capsule.
1: Gini, si Lady Antonia para sa programa Hodiaka sa Kahan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Gusto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Vagabundo.
1: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
3: So, ingon ana paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad di mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
8: Ako po si Elvira sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon naging alibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
11: Seth Living Testimonies.
4: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
0: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
0: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lang itong bato.
6: Living Testimonies.
7: Rock Radio, Magbang King.

0: Radio Magbating.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: oras, alas 12:30.
1: Radyo Bagbag.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Cirilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: September is Childhood Cancer Awareness Month, isang paalala na ang maagang pagtuklas ng cancer sa mga bata ay mahalagang hakbang upang mapabuti ang kanilang pagkakataong gumaling at magkaroon ng mas malusog na kinabukasan, maging mapagmatsyag sa mga posibleng senyales tulad ng matagal o pabalik-balik na lagnat, hindi may paliwanag na pamumutla, panghihina, pagbaba ng timbanga, madaling pagkakaroon ng pasa o bukol at pamamaga sa katawan. Kung may napapansing hindi pangkaraniwang sintomas, huwag mag-atubiling kumonsulta sa pinakamalapit na health center, rural health unit o health facility para sa tamang pagsusuri at payo. Sama-sama nating palakasin ang kamalayan at suporta para sa mga batang lumalaban sa cancer at kanilang mga pamilya. Magpatingin agad para sa mas ligtas, mas malusog na kinabukasan ng ating mga anak.
1: Radyo Bagbag.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, day naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: September is Generics Awareness Month. Alam mo ba na hindi kailangang mahal ang gamot para maging epektibo? Ang generic medicines ay may parehong aktibong sangkap at therapeutic effect gaya ng katumbas nitong branded medicine at maaari itong maging mas abot-kaya. Sa pagpili ng gamot, huwag pressure or brand name lamang ang tingnan. Alamin ang generic name at kumonsulta sa doktor o pharmacist upang matiyak na ang gamot ay angko para sa iyong kondisyon. Mahalaga ring sundin ang resita at tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Huwag mag-self-medicate or basta-basta magpalit ng gamot nang walang payo ng health professional. Ngayon Generics Awareness Month, maging wise, responsable at mapanuri sa pag-inom ng gamot.
4: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Magbating.

0: Rádio Barbim.
1: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radio Magbating. Ang atong kahimsog mahinugdanon og angayang taga-agpagtagan maong ang said marketing. Karon, magadalit kaninyo niining talagsaong tulumanon, mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa said liniment oil, haplas sa kaupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanong mga giya og magahatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ng milagrosong Mutabang ang said liniment oil nga gikan sa said marketing incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon aliana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
3: Pareho ra man siguro tanang mga haplas? Wala man siguro'y kalahian ang said liniment oil? Oy kasama, sultihan ta ka, dili na sakto. Tungod kay lahi ragyod ang said liniment oil nga ginama sa said marketing incorporated. Ato nang hisgutan karon bay para mawala na nga ato ang hunahuna nga tanang haplas. Pareho ra mga kasama og pareho ra sab ang said liniment oil. Tungod kay it's a very very wrong understanding na pareho lang ang said liniment oil. Kaya nga naman be, pamatod ay daw may radyo man Michelle be, nganong lahi ang said liniment oil. O sige, maghisgot na karoon ha. Pamina mo diha mga kasama. Kaya pamina mo para makasabot po. Kaya ang said liniment oil, though of course, kay haplas man gidi siya, unya, makasabot rapuntag mo ingon ang uban nga, pareho man siguro na sa ubang mga haplas, masabtan na gina siya kay tanang haplas, usa na magitumong, no? Ang maghatag o alibyo sa kalawasan mga kasama. Pero, lahi ang said liniment oil. Ang said liniment oil, gawas sa iyahang main purpose nga makaalibyo sa sakit sa lawas, mga makawalag pamaol, panuhot, mga lisa-lisa sa kalawasan mga kasama, gawas pa ni ana na apagyod siya'y dugang, no, nga mga external problems kasama nga pwede niyang matabangan. Kaya nga naman, makaayo kini mga kasama makatambal pod ni sa mga problema sa panit or sa lawas base sa mga nakasulay na sab mga kasama sa taas na nga panahon. Nga naman, tungod kay ang said liniment oil, dunay mga ingredients nga secret ingredients, okay, nga makatabang yun mga kasama niining mga external problems sa panit or sa lawas. At the same time, di kalidad ang ilahang mga materyales nga gigamit. Dili lang kay basta-basta lang mga kasama ang ipang sagol-sagol lang para mahimo lag haplas, no? Dili kana mga kasama, kundi lahi gyud, quality gayud, no? Ang gisiguro sa said marketing incorporated sa dihang ilang gihimo ang said liniment oil. Mauna ang nakalahi, no, sa atong haplas. Okay? So next time pag naagani mangutana nimo nganong said liniment oil ang imong ginagamit, nga moingon man dayon sa lang. Ano ka man, pareho raman siguro, bisag unsa na lang, dili gyud, lahi ra gyud ang said liniment oil mga kasama. Kay lagi, pwede gyud gaayon ni mga kasama sa mga sakit sa atong panit, sama sa pagpaakon gani mo glamok, ay butang yun ayon og said liniment oil. Pag naagani mo action na gani nagpangatol lang panit ni mo, butang yun ayon said liniment oil. Pag naakay paso, butang yun said liniment oil para dili siya muburot, di magtubig. Pag naisamad, bugasi og tarong, tapuhi og hinlo nga panapton, dayon butang yun said liniment oil aron maayo dayon. Kung nakay problema sa kaspa, mga kuto or gusto nimo nga mutubo na imong buhok, hala ibutang sa imuhang anit ning said liniment oil mga kasama, kay for sure makatabang gyud nimo ni kini nga mga claims na gikan ni sa mga naka-experience gyud mismo mga kasama, mga real na mga tao nga nakasulay og nakagamit og hangtod karon nagsikig balik-balik og gamit sa said liniment oil. Kung usa ka sa mga nagagamit regular kasama og dugay ng panahon na kinigid ang imong ginagamit, or bisan bag-o pa nimo ni ginagamit kay nakadungog gani ining atong mobong programa, ako kang imbitahon, palihog i-chat ko sa akong Facebook page, Michelle Miral Galve, kung paunsa nakatabang sa imong mga gihambin ng mga problema sa lawas, kasama mga sakit sa lawas, no, ang said liniment oil. Kay aron mag-istoryahan ay ta, para makatabang po ta sa uban, mga kasama nga gusto po din taon makaangkon o ganang dilim masayang atong kwarta. Kay kining haplas lagi sa tinuod lang, wagid nagibalay nga way haplas, importante gyud ang haplas. Pero dapat, katong sulit o masaligan. Kana mo ang said liniment oil.
2: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa said liniment oil. Hapla sa kahupayan, giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanong sa samantak na o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Ini kehak bapak rahul ini butuh on. Bapak akan kerusak ini.

Matching tools.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
1: Self-Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026. Ang
4: magandang pag-ibang. Radio Magbating Ting.
5: Mga mata,
6: unsoon mo nang mag-amping tas pagpamalit, ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
7: Ray Jane, Jabor Dobalabag from Tabaguhan, Proknoy, Bitobob, San Fernando, Bukidnon.
8: Ma'am, unsa day imong gibati nga nung nagamit man kaani atong Wonder Herbal Oil?
7: Ining kabuhi, dayon magsigig sakit-sakit ang ulo, how ang pinwinti ang tiyan, ako ang ginabutang o kini ang ininit, tatuluan ako daan o Wonder Oil, ay ha, nakuin nun tong na ay ininit. Then, di na din kayo magsigig, lain akong tukuto. Okay na dayon, ma'am, salamat, ipiktibo, git kayo siya, ma'am.
6: Unana, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kaya, kanipo ato ang produktong Wonder Animal Vita. No, katong mga suway gamit, aniha? Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins sa inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, mauning gamiton na to para nga baboy, bugat ang timbang, nipiskig tambok, bagagigunod, lamig kay karne, no? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yun gamiton ang Wonder Animal Vita. Oh, paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
9: Ako si Gina, Bade, taga Santa Ana, Taguluan, Sanis Oriental. Ay, kaya sir, ako nakagamit sa mga bakti, nabuyo kay mga aon.
6: Mm-hmm.
9: Oo, may napapumutan bitala ako, ah, pangaon din sila niya. Sige, nagin yung mga ayo. Adip-dip yung mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
6: Pila na sila kabulan?
9: Isa pa kapin.
6: Ah, usa pa kapin. Yung dagko na kayo.
9: Oo, dagko na.
6: Unsa imong gigamit, ana?
9: Animal Vita.
6: Animal Vita. Okay, unya, kumusta naman ang imong mga baktin karon?
9: Ah, okay ra.
6: Okay na, kusog na mga on.
9: Naman dyan po ko baka, ako na pong tawag akong baka.
6: Hmm, baka, gyapon ni mo, yung pagamitan gyapon ni mo ng Animal Vita.
9: Oo, oh, muna, yung tawag po yung Animal Vita ang baka.
6: Mm-hmm.
9: Yeah, kung sa Animal Vita ang mga babang, hindi sa pagpamuhi.
6: Mm-hmm.
9: At mga baka, mga baboy, manok, mamang kadagal manok. Oo, oh, dagal ng pukog manok. Ako yung butoy sa tubig para mainom po dahil nila.
6: Otong Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may punang gamito ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gito na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, ano, manggustin, manggudpod, niya epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, guys, ano na, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
10: Kinsa ganin ni ma'am, itong pangalan?
11: Si Emilita Salva.
10: Nga taga?
11: Dapuri si Makagwait, Trigger del Sur.
10: mangutana ko, kumusta ang iyong paggamit anang Wonder Banaba Plus?
11: Ay, okay, okay, kayo, sir. May ako pagigamit karon.
10: May iyong gigamit karon?
11: Oo. Para po, nakabawas sa sab ko kada adlaw.
10: Nakabawas na po ka kada adlaw?
11: Oo, kada adlaw na gayon siya, kada buntag.
10: Sa paggamit ni mo anang Wonder Banaba Plus?
11: Oo.
10: Sa una di ay?
11: Dili gamit ko kabawas. Tulo ka adlaw, upat ka adlaw, di ko kabawas. Magsakit ay ako siyan.
10: Onya karon? Okay na?
11: Karon, okay na. Adlaw-adlaw na, kada buntag na ko magbawas.
6: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Kuya Cards, magpagaray ko des dipulog sinang Diding Kilikot family, sinanhid og Balancer family nga naminaw si ginimo gikan ni Mami Lou sa Katipunan, Zamboanga del Norte. Kuya Cards, pagaray ko sa Suong family, Inluran family, Salahay family from Brian Suong taga Rugungon, Iligan City. Pagaray ko ya Cards ni Danny Kubal gikan sa iyang sangay Danny. Pagaray ko dia sa aglayan akong kauban sa trabaho sila si Abis, J-Boy o guban pa. Nagpagaray si Midardo. Pagaray ko sa mga Munding o Castillion family diri sa Sima Kulong, Lasi Sikihor, labi na ni Esther Castillion Munding. Nga kadaadlog yun na ka-tune-in yun. Pagaray si Irene Ronquillo Castillion, taga-dungguan, Kapatagan, Lanao del Norte. Kuya Cards, pagaray ko akong anak, Jayan Montesilio, Iman Montesilio, laras na lang sa akong mga friends. Pagaray Linda Montesilio sa Kisurang, Magsaysay, Kibawi. Pagaray Kuya Cards, akong anak, Ogbana, si Tuto Silay, og Sabaday family. Tara na minaw karon nagpagaray gikan sa Naburadsad, Lilyungan, Carmen, Cotabato. Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, kato mga bata nga bagong natao taman 1 year old, kanang Bitron Drops mo na pinakadabis nga gamiton mga yan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya maipon matulog basta kay naka Bitron Drops, kanang ilang gingon nagkinabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong natao taman 1 year old, paimna na og Vitron Drops mga pinalanggang tigpaminaw.
10: Kinsay nakagamit sa Vitron Drops?
12: Ay, kung ako ang apo manggon.
10: Ah, so ikaw ang nag-text, ane?
12: Ako ang anak, damang gagawin po yun doon dere. Kaya, maulagi nga, pagkatawa atong April 29, natawa ang bata, gigamitan ang Vitron.
10: Vitron Drops?
12: Oo. Kaya, karon, upat na siya kabulan.
10: Okay.
12: Oo, gayon, dako kayo kon ba dako kay kausaban ba kay murag bata sulod sa duha ka bulan imong hagwaan murag makabalo na gid nga kon ba dai nay naghagwaan niya dayon murag na na siya istorya nga di puta kasabot
10: may istorya niya siya pero di ta kasabot
12: di ginato masabtan
10: so dali na kayo sa gatoon
12: Oh, dahil puro buyag po ng bata, himsog kayo po nga gigamitan na mo kwan.
10: Vitron Drops.
12: Vitron Drops. Maurag, aduna na igamay ng kebalog itang bata ba?
10: Okay. So, mora na inyong igamit sa iya ha?
12: Oo, mawagin. At takaroon, maulang iya po na mong igamit.
10: Pangalan na to?
12: Si Joseph Tumaroy. Hotel sa Buangas Bugay.
10: Okay, salamat kayo, sir. Salamat kayo.
6: Unana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron Syrup para po ni sa mga 2 to 12 years old. Nakaya na kadwa katuig tamag 12 anyos, Vitron Syrup po mo'y maayo kay imong anak-anak, ganahan kay nga miskwila, bright ba bright? Bright sa eskwilahan, o niya, dali kay kasabot, no? Maipod mo kaon, maipod matulog, mabiyaan ginang gadgets, basta kay naka-Vitron Syrup, gamitan eh. Paminawa o, testimonya sa nagamit sa Vitron Syrup, mga pinalanggan, di paminaw.
10: Kaya sa kanini, ma'am?
13: Si Kuan, Luni sa Labrador.
10: Taga-asa.
13: Taga-asa sa ano, titay, Tambuanga, Sibugay.
10: Unsa may atong na-experience aning paggamit sa diya sa inyong mga bata sa Vitron na Syrup?
13: Oh, sa akong apo na siya, sir. Kanang dili kayo matulog ba kung magkaon kanang dili kayo hangko pa mukaon ba di nakadungog ba may sa radyo among gitistingan sus na kay kusog man dili mo kaon ang mata din tawag maluoy na lang ta kay magduka ang taon siya sir
10: pila edad sa imong apo
13: duha ka tuig sir then hanto dang yang lima ka tuig yapang di pa inom na dili man kayo tuhinga tulugon sir magduka jud siya dayon kusog na mangaon magkaon to gagmay ra dayon di pa jud mahurot na karon sir magpadugang na jud siya okay moto na. Nga naka-observe ko ngayon na nindot jud nagpasalamat pud ko sa inyong tulumanon nga nakabati mi tungod sa ko ang nadungog among gitistingan sa kong apo okay na kayo siya karon sir.
6: Ngunana, kanindot ang produkto nga Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lulu, lula, papa, mama, gamit ta og Vitron Tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron tablet mga pinalangga antig pamilya. Katong inyong mga lulu ug lula nga pilian na kay pagkaon nya di na kay katulog og tarong i-Vitron tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron tablet.
14: Franklin Paderon eh.
10: Taga.
14: Sa Pulangko, Sambuanga del Norte.
10: Okay. Sige, yun sa may itong kasinetian sa paggamit aning Vitron tablet, sir.
14: Sa una, manggod kay Kuan, yan ang dili kay ko katulog. Gikan ko glagindingan, nga depressed dito ko kayo, dagan kay ko problema. Nakahin ko direk pulang ko sa akong gulang, di kay ko katulog. Ang, sa, sige ko pangina, murang nakakuan ko ba nga, sige maling Vitron tablet. Nag-try ko atong tablet, tapos ako to siyang gitistingan na, okay, yun akong kuan, nakatulog na ko. Tambok na po ko karon, arang-arang na ko lawas.
10: Pila imong edad, sir?
14: 53.
10: So, Vitron tablet ang imong gigamit karon.
14: Oh, nag-Vitron ko kay giangay imong yud ko kay makatulog naman ko puri biyag lang.
10: Sa una day, dili kay kakatulog.
14: Dili lang ko katulog.
10: Unya karon? Kumusta naman?
14: Karon okay na, may na akong katulog. Wala pa ni siya. Dili unta ko kay makatulog yapon karon. Sa una ang akong lawas pag abo 51 ra gid ko karon balik nag 70 akong lawas.
6: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Pag-aray mi ni Surigao City na minami si Clemente Granada ni Kuya. Pag-aray ko akong kagalingon na minaw ni mo kunuhay. Ah, kunuhay, kanunay di ay. Pag-aray Michelle Sarangaya, Shuran Gudud, Sambuanga del Norte. Pag-aray ko sa Kiliman Family, Dainlay Family, Saripa Family, Dalito Family. Nagpag-aray Amor Dainlay sa Barangay Gihian. Pag-aray ko akong asawa si Ilin. Salamat kuya. Nagpag-aray Junjun dari Sambuanggita, Negros Oriental. Kuya Cars, naglanog-lanog ang inyong tingog di sindangan. Kusog kay Mudre. Di ay? Shout out ko Kuya Cards sa kay Carlo Gudoy, ang mama nga halos kada adlaw nag-tune in from Labason CI, Sambuanga, Cebu. Labason, Labasan. Labason CI, Labasan. Sa may tinuod ani. Kuya, pag-aray ko akong mama Inday Anisita Tapiri. Naghikay paniud to. Pag-aray ko mama Josephine og papa Samson. Salamat gikang Lucy nagmahal sa ilang anak nga si Palito, best friend ni Dudong Buyit Caritas sa Iligan City. Katong mga naminaw na to karon nga naay problema sa ilang blood pressure. Kana itong taas kagwan ba? Kanang high blood bitaw kana ilang gingon? Taas kag high blood. taas imong blood pressure. O, ginahanglan nimo na ipaubos kay delikado man guna kung mahinaykan, no? Pag mo taas pag ayo ang imong blood pressure, possible na naay mang butong nga mga ugat. Ania, may lalagi untag pagbuto sa ugat, mugawas ang dugo. Kung dili, mag internal hemorrhage ka, mo nang daghang nawa sa kalibutan tungod ana ang pingana na kay traidor ng sakit nga high blood, mo nang kinahanglan ka mag-inom og Wonder Cardio Care. Kanang atong Cardio Care makatabang na. Testingin ra gud ninyo katong mga tagas kay blood pressure. Amo man gud nang gi-try. Testingin ninyo, i-try og inom ang Wonder Cardio Care buntag udto og hapon kanang taas kay kag blood pressure. Pero mao lagi po na kung mag-take po tag mga food supplement nga makatabang para mo lower ang atong blood pressure, dili po palabi po og kaon og kontra. Oh, grabe sad nimo makasop-sop anang bulalo unya kay mo kan taas kay blood pressure na. Sayo gigam na milits kalibutan. No? Kanang atong Wonder Cardio Care makatabang na pagpa-lower sa imong blood pressure. Unya katong naay mga almoranas o di baka colon problem, kanang atong Wonder Hemo Aid, no? Makatabang po nang atong Wonder Hemo Aid para ninyo, para nga kanang inyong colon problem, problema sa pagbawas, no, katong naay mga almoranas, hapdo sakit na, gamit ta og Wonder Hemo Aid. Kanya katong ato mga kaigsuunan nga mahiligon kay kape. Oh, kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di kakapi. Gamay ramang kaina, katong kulbaan, oh, katong magpalpitit. Pareha naman, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao, naagyoy, kanabitong desire nga magkapi, labi na bugnang panahon, labi na sbukid nun, no? Sa uban pang mga lugar, sa una po, ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mamanay, ginagamit ako sa una, kapi. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kapi. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kapi ay. Mauna, Wonder Herbal Coffee. kanang Wonder Herbal Coffee na to mga igsoon, nindot ginakayo siya kay nganuman, dili ka magpalpitate, dili pumutas imong sugar, stevia ang gigamit pagpadamis, unya nakanindot sa Wonder Herbal Coffee kay bisag herbal sa dili sa lang to. Una advantage niya. Ha? Kana bitang inyong mga anak, abi ninyo kanang lawas bitaw sa tao kay wa ginay ka walay capacity nga kuan ba? Kana bitong mo-produce day buguan kanini ang vitamin C. Kanang vitamin C tong lawas kay makuha ra ginato nagikan sa atong giinom ug gikaon. Say kuwang man gina, mo na nami food supplement para ana. Kanang amo ang Wonder C Plus ba. Kana imong anak bago na tao ta mag 1 year old, pwede ra gina nga imong gamitan og Wonder C Plus nga drops para dili daling subawan ba. Kay protection maguning vitamin C nga di kadaling subawan, di kadaling hila, dili kadaling magbalatian god ingon ana ba. Pareha na nga tong Wonder C nga Wonder C Plus nga syrup. Oh, na mo tay syrup ana. Ipainom sa imong anak, kana inom ba para ang imong anak dili dali nga magsakit-sakit. Mao ni nakalindot anang Wonder C Plus nga syrup. 2 to 12 years old po na. Ikaw nga naminaw ron parehas tag edad or manghod ka nako, pero nilapas na kag 12 anyos kay 13 anyos na ka pataas, ang imong imnon sa 13 anyos pataas, mao nang Wonder C Plus nga capsule. Oh, kompleto man eh. Kay mao maning karong panahon na di nakakasabot sa dagans panahon ron ay. Tanawa ra gunang mukalit og init, mukalit og ulan, no? Ang mga tao po doon kay di na pud kasabot sa kipang bati tungod kay ang pagkaon po na to, di na pud masabta, no? Oh, upgrade na gid ang atong kapanahonan karon kay ginapalami nagmaing pagkaon pero wata kay baong ginumuto di ay ana ba? No, niya unsa pa nang magipang sagol diha nga mga preservatives nga di puday maayos tong kidney. Na mga na ba? So mao na kanang atong Wonder C Plus, may na lang po na matabang-tabangan ka para di kadaling hilantan, subawan, hubakon, unsa pa nang mga posibleng sakit kung ubos kay imong immune system. So mao na atong Wonder C Plus capsule, Wonder C Plus syrup, unya na po tayo Wonder C Plus nga drops. Available na sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Gare ko sa apelyido Irnas Juan Bustalino pa Partuza Darcira basta sa Alfafara Sariliana. Gare Joseph Estrada Dealers Wonder Products. Gare ko dia kay Bro Grace Kibawi. Nagpagaray Bro Ahod sa Sultan Kudarat. Magdil Norte magpit. Sir, tanong ko lang, meron po bang Vitron tablet, Vitron syrup dito sa Metro Manila? Kasi bibili ako. Si Irito Hitio Makati, wala po. Ang gawin mo, punta ka ng Google. Doon ka sa may RSB online. Parang Lazada at Shopee lang yan. Fill in mo lang lahat ng mga kailanganing data. Pwede ka nang mag-order. At darating yun, yung mga in-order mong product dyan sa Makati. Ha? Rita ko ako mga anak, si Tingting Naknak, si Shira. Salamat sa pagbasa, Aisa Day. Sa Miss Orr, salamat Kuya Cards. Atong atagag pagtaga ng entry sa balak, pinadaan ni Rosy Bitty Villaris Laranjo. Tagakan Asagan San Juan Sikihur. Ang title siyang balak, Gugmang Wala Magkulang. Ako ni nga taga ginabuhi. Sa akong kahuyang, imo akong gisapnay. Sa akong paghilak, imo akong gihumpay. Ako na nakinaas, imo akong giluwas. Ang gugma mo kanako, wa gayud mapakyas. Gugmang di mo biya, bisan ako nasaag. Isangpit ko ikaw sa malumom itubag. Anak ko pag-amping o pagbantay kanunay. Tutok na ko aron sa kadaot malikay. Ang imong gugma kanako wala magkulang. Lonhang sibsibanan ako gipahimutang. Sa tubig nga matinaw ako gitultulan. Sa akong pagpanaw mo'y kasiguruhan. Bisag ako maglakaw sa dapit nga kakuyaw, wa ako'y kalisang na ikaw magtanaw. Ikaw ang akong panalipod og dalangpan. Bisan akong kaaway tanan mga pukan. Ang kaluya mo abot tungod sa pagsulay. Mankusog ihatag nawa ang kalaay. Gahom na angkon panaw nagapadayon. Sa laway higayon kanako muulipon. Ang gugma sa Dios wa gayod magkulang. Gikan sa gagmay hangtod sa dagkong linalang. Ang tanan gihatagan kung unsay kinahanglan. Supak ang Dios nga adunay pasipalahan. Ang akong kalapasan imong gipasaylo. Ang tanan kong balatian imong ginaayo. sa matag adlaw pagduha-duha na wagtang, o Dios ko ang imong gugma, wala magulang. Entre ni Rosbite Villares Laranjo, kan asagan San Juan Sikihor, gugmang wala magkulang sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Radio Magbating.
1: Oras, alas dos.
0: Radio Magbating.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: BBC Daglit Daglit Balitan Balitan.
4: Maayong hapon kabagtingog kabalkada, sa niya na ang Daglit Balita alas dos. Malipayon nga gidawat ni Mayor Samico ang courtesy call ni Police Brigadier General Ilmer Ragay, ang bagong Regional Director sa Police Regional Office 9, ato sa iyang pagbisita sa City Mayor's Office. Gipasalamatan ni Mayor Samico ang pagbisita ni Police Brigadier General Ragay, nga nahimong higayon aron mapalig-on pa ang panaghiusa og operasyon tali sa lokal nga panggamhanan ug kapulisan alang sa pagpadayon sa kalinaw, kahapsay ug kaluwasan sa tibuok, Dagbayan. Inyo nabati ang BBC Daglit Balita alas 2, kini sa Bagting 28, Kimberly Namuaga. Maing hapon, kanatong tanan.
0: BBC Daglit Daglit Balitan Balitan.
5: Radio Magbating.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Mga kalaro, unang bibida ang lucky 2 numbers. Dito sa 2D Lotto, you win 4,000 pesos. If your 2 numbers match the 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang naghihintay na panalo. To all of our Lotto winners, may 1 year po kayo to claim your prizes. At ang nakapili na ng 2D Lotto winning numbers. For the first number, we have 1. And the second number is 30. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 PM draw is 1 and 30 in exact order. Ihanda na ang tres numeros para sa susunod na papremyo. Pero bago yan, narito po muna ang isang magandang balita mula sa PCSO.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang! Pumunta sa www.lotomatic.com/reward. Share the luck, earn more rewards! Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend! Scan more, earn more! Baka ikaw na ang susunod na winner! Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nice to check ang ticket result? I-scan sa QR-matic! Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya!

0: Radyo Magbating.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakakwas na, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
7: Seth Living Testimonies. Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatuntan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, purima ko ala, ang kalin panyawan coffee, ako ang gini-mintin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Sigurado na, kung taas imong lipid, magbaba na iya. Jaime Verano.
7: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Si Nanay Penny Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambalgi pang inom, nagsinaw balik-balik pa pamedikal, pa ultrasound, usan lang diyan, naghangkik ang bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pagsugon na inom sa paragis, makapi man na siyang makapso. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Fourth week of September is National Thyroid Cancer Awareness Week. May napapansin ka bang bukol o pamamaga sa iyong liig? Huwag itong baliwalain. Ang thyroid cancer ay isang ori ng cancer na nagsismula sa thyroid gland, isang maliit na glandula sa harap ng liig na tumutulong sa pagkontrol ng paggamit ng enerhiya ng ating katawan. Ilan sa mga maaaring senyalis ay bukol sa liig, pamamaga, hirap sa paglunok o hirap sa paghinga. Ngunit tandaan, hindi lahat ng bukol o sintomas ay cancer. Kaya kung may napansin kakaiba o pagbabago sa iyong liig, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsusuri at payo, dahil ang maagang pagkilos, mahalaga ang kalusugan.
6: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbang Ting.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
3: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
5: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC.lit.lit. Balitan.
3: Kabagting o kabalkada, mayong hapon kaninyong tanan na niya ng BBC Daklit Balita alas 3. Iluwas sa Samis City Maritime Police ang usa ka lalaki nga nakita ang naglutaw-lutaw sa karagatan sa Panguil Bay human sila makadawat og report gikan sa mga mananagat. Gilang maong lalaki nga si Rayford Bation, 36 anyos, residente sa Barangay Dalama, Baruy, Lanao del Norte. Human sa pag-rescue, gidala sa mga pulis ang lalaki nga to sa pulot area ug gihatagan og hinanali nga assistance. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 3. Ako si Bagding Bindin Webe, Cheryl Uniotli Razan. Salamat umayong hapon kaninyong tanan.
2: BBC.lit.lit. Balitan.
6: Radyo Bagbating.

0: Radio Madman. Ting-ting.
1: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana
4: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio,
9: okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
9: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Seth Living Testimonies.
11: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
12: Unti ang manisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong operahan.
11: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
12: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
10: Living Testimonies.
11: Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod kanato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
0: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbang kalusugan. Tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain. Bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin. Maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
5: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radyo Magbating. Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Radio Magbating.

0: Radio Bad Ting.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kundili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Said kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
0: Radio Bad Bad King King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daglit Balita.
5: Kawagdi kabalkada, yan ang BBC Daglit Balita alas 4. Gipaklaro sa Integrated Information Health Office sa Zamboanga del Sur ang kamahinungdanon sa pagpabakuna sa mga bata batok sa hepatitis B. Unang gihatagan og pagpaklaro ang unang dose sa bakuna na kinahanglan mahatag sulod sa unang 24 oras human kini mahimugso. Sigon ni Dalia Senyero, ang Health Promotion Officer sa IPHO, mandatory ang hepatitis B vaccination alang sa mga bagong natawo tungod kay mas taas ang risgo nga nahimong chronic ang impeksyon kung matakdan sa iyong edad. Hidugang paniining ang mga hamtong nga gustong magpabakuna batok hepatitis B kinahanglan una nga muagi og laboratory test. Samtang gidasig usab ni mga ginikanan nga kumplituhon ang bakuna sa ilang mga anak subay sa girekomendar nga immunization schedule sa Department of Health aron malikayan ang hepatitis. BBC Daklit Balita alas 4 Bagting, 17 Florence Fima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Rag, rag, radio, bag, bag, ping, ping.

0: Rádio Bagbagim.
1: Zen Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi na, sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastida na tabangan.
3: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
1: Living Testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti, at magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
0: Radio Magbating Ting.

0: Oras, alas 4:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawan.

0: Muhan sa pagadian.
1: Radyo Magbating. Are you
2: planning to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
3: Hardware. Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Sa unang buhos ng papremyo ngayong 5 PM, ang bibida ang lucky 2 numbers ninyo. For only 10 pesos, panalo kayo ng 4,000 pesos kung magmatch ang 2 numbers ninyo sa 2D Lotto winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. To all of our Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. And there you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 18. And the second number is 15. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 18 and 15 in exact order. 3D Lotto players, kayo naman ang may pag-asang humakot ng papremyo sa aming pagbabalik.
1: Gusto mo ring manalo? Madali lang. Pumunta sa www.lotomatic.com/rewards. Share the luck, earn more rewards. Pumunta lang sa profile, invite friends, i-share ang inyong referral code. Refer, earn, win! Get plus 1,000 gems and plus 500 gems kay friend. Scan more, earn more. Makaikaw na ang susunod na winner. Kung nice maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang become an agent. Nice to check ang ticket result, i-scan sa QR-matic. Lotomatic is trusted by thousands of Filipinos. Mas kampante ka sa bawat taya.
0: Three D Lotto fans, eto na ang inaabangan ninyo. Dito sa 3D Lotto, 3 lucky balls ang hihintay nating piliin. 4,500 pesos ang instant panalo pag nagmatch ang 3 numeros ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Winning by the Rambolito System Play, 750 pesos or 1,500 pesos ang may uuwi ninyo. At narito na ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is 7. The second number is 2. And the third number is 9. Recapping the 3D Lotto winning numbers for the 5 p.m. draw, we have 7, 2, and 9 in exact order.
2: 106.5 Dugo, mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga kugon og panyawan, ni palit dayon ko og tag sa kapak. Kadayo pa oras mo tumar ko. Ah, 1 week sir, kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala man ko gibati. Nya kahantog karon nagmintin ako. Kahantog karon na ayo na ko gunikan sa kugon og panyawan.
3: Unsa kay pangalan nimo sir?
2: Pablito Simodlan. Amo ni sa sinta nakapin. Jobay na bista.
4: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
5: Ever since nga nakatry ko ana, naa na gid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relieve gid sir, naghaplas kog sa liniment, dala-dala kon gid ana ko nya dili man pud gumakuan kay ganahan pa sa baho. Kumutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Regal City. 34 years old na ko.
4: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated.
6: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glota Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
7: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
8: Simple kayo. Duharay akong kipangandoy nga makabaton kong buotan o gwapang asawa.
9: Yanong pangandoy, yanong atingwa nga misangpot sa laong nga kahiubos.
10: Kung higugmaon lang ko nimo, maimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
8: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugman niya. ako siyang bawion. O ikaw lang ang makatabang nako.
3: Dili ako mau ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
8: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang mga higayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha.

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated. Just

0: Huwag kang sasumpay niya itong sugilan o naguluhan. Ang Magic ni Bruha. You're my fantasy. May mong magkaingon ka nga pulos lang pasali kung imong nabati karon pero timan eh. Buras nga musunod ka lang namo. Kitang tanan ang mabulahan.
1: Kutob sa kamahimo, akong buhatan ang tanan. Aron nga, akong mahimo ang gusto ninyo nga, akong buhatan.
0: Good. Kana mo itubag nga akong gustong mabati, gikan nimo. Traffic na sad.
1: Oh, si Ermitan niyang bruha.
0: Isa yung kita na.
1: Siya ka tumilabay at ubangan ni Sakinan. Umitan ka siya na ako.
0: Jin? Kinsa imong gitanaw?
1: Tuwa na siya sa atbang. Ni Barog siya og nagtanaw siya ni nga mong gisakyan. Bisan kong layo siya pero klaro kay nga iya kong gitanaw.
0: Jin? Kinsa imong gitanaw sa unahan? Jin?
1: Ha?
0: Ano ka? Kinsa imong gitanaw, ha? O nga nung ingon sa nahingang haka?
1: Katong tao nga nilabay diha at tubangan si Masakyanan.
0: Ha? Ang si tao? Wa may milabay diha?
1: Ha? Nay nilabay. Wa ka makakita.
0: Unsa? Wa man ko nakita.
1: Ha? Diha o. Ako siyang kaila. Nilabay siya diha sa tubangan si Masakyanan.
0: Unsa?

0: Mao na ning napita ang inyo?
1: Oo, mao na ni.
0: Asang inyong bay?
1: Kuan ta pa sa unahan.
0: Unya, ngan unya mata din mo no. Ako kang ihatodol sa inyo.
1: Ayaw na. Maglisod ugsod ang imong sakyanan.
0: Ungan maglisod man. Nga makaagi pa man ang sakyanan.
1: Ayaw na lagi. Basig magaras ang imong sakyanan. Makaagi tinod ang imong sakyanan pero apiki manggoit dagan ang mga tao. Unya punan pa sa mga e-bike. Delikado kaayo nga mabag-iran ang imong sakyanan. Dili na lang ko.
0: Layo pa bang inyo gigan din he?
1: Ay, duol na lang. Sige ha, salamat kaayo. Manaog na ko.
0: Magkita pa tayo balik.
1: Magkita o balik?
0: Natural. Buhos ko ni mo. Si Apol ang mahibaw sa sunod mo buhaton.
1: Iyan akong gisultian.
0: Kung ako ay paniguro ni mo, layo ka og maabot kung musalig ka na mo.
1: Salamat. Sige ha, mulakaw na ko.
0: Okay, bye.
1: Bye.
0: Sakto si Apol sing gisulti. Guwapa tinud siya. Lahi siya sa uban nga akong nakita. Lahi siya.

Kuwa po sambihan na da. Bago pa siya na naog sa auto. Muro karoon ba kong kamatiko niya din sa among dapit. Mag-oting ayaw na puyo din eh. Muro karoon pa mong kukita niya. Malagbi, tag-abang na siya apartment din is dool. Oh! Uy! Yun na rin. Ni Soja ng iskina pengon sa among gipuyan. Yun na, yun na! Muro pamilyar kong bayon sa babae na eh. Time pa ha? Siya na?

0: Yuna!
1: Wala ka ba kailan ako?
0: Ha? Ikaw ni?
1: Mao na ni sinugdanan sa ilang gibuhat ako.
0: Matay! Di ko makatuong ingon na yung mong hitsura. Kung buta nga nakag-artist mong naong. Halos di naman kamailan. Ingon di ay kaanak kagwapa. Kung mga arte ka na.

0: siya yun. Naklaro yun ako. Dali siyang sujay lang. Kung alang pas pagkarta, makisulti yun ako niya. Pero nga nung yung dato ako nakita niya, ako kasabot. Ano yung itong ibuhat? Ano yung marito yung itsura? Ang sabi niya ibuhat isin?
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Nakadungog ko sa DXDC. Every morning, aga paminaw ko, imong gina-introduce mong God, Said Celebrity Show, ang Kojik. Noto na, anak ko lang siguro sa Dabao, di. Pero nabot ang panaw na medyo gusto na dito kumagamit sa mong sabon. Pero kini, inoon naman ka nga, na natay-stack din is na Celebrity Show, na dito sa Swed, na adres sa itong istasyon na, moto na kanan ako diya, ma'am. At actually, ma'am, pangtulunan ni kakakarton na akong nagamit.
1: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show. Said Health Report. Health Report.
3: Si Rachel Maria adunay allergy ug guba mituma sa Said Panyawan Plus Capsule.
4: Kung gamit yung Said Panyawan kay usab ko masakiton kay kanya to pa hubak tunan jud ko. Kanya to tung wala pa ko naga kuan naga pam jud ko. Sa diyang aka kuan nag maintain ko Said Panyawan na dakot atong ko saba na hindi na ko magrabi og guba. Tuka ko hubak munta ko to hapon ko inumon pero kung wala ko hubak mag maintain ako sa.
5: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Said Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod ngayon ng makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka ninyo niining 2 minutos nga tunumanon. Said, alam sa kahimsog.
6: Mga igalay, suon, maayong adlaw, welcome sa ato ang 2-Minuter Program. Mga igalay, suon, kung ikaw mahiligon ka sa kape, maayo pang magkape na kakaroon sa kape nga ginama sa Said Marketing. Gumikan kay kining atong kape, lamian na, makatabang pa sa pagpahimsog sa atong kalawasan. Ang Said Panyawan Coffee Mix, mao kining ang klase sa kape, nga dunay gahom sa panyawan, nga dunay mangosteen, nga dunay purple corn, o usab aduna pud kini siya cinnamon. Mga klase o mga sangkap nga napamatud-an nga highly nutritious. Meaning to say, mga igalay, igsoon, puno kini og sunop sa mga nutrisyon nga gikinahanglan sa atong lawas para kita mamahimong himsog. Aduna kini siya carbs, fiber, fat, protein, calcium, manganese, vitamin C, o usab magnesium, mga minerales o mga bitaminang essential para mamahimong healthy kining atong mga kalawasan. Timanay kanunay nga kining atong Said Panyawan na ganang ginatawag na itong kape, dili lamang kini siya gumikan kay adunay mangosteen, aduna po kini siya panyawan nga tanom. Monang ang kapait niini, mga higalag isoon, mabati yun ni mo. Ugan ang kapait niya na mga higalag isoon, monay mutabang si mong kalawasan. Monang ko ikaw, mahiligon ka sa insaktong kape. Mas maayong pag magkape ka sa mas makatabang sa itong kalawasan. Ang Said Panyawan Coffee Mix, ginama ka na sa Said Marketing.
5: Inyong nabatian ang programa nga maghatod ka ninyong dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa Said Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang Said Panyawan Plus, Said Panyawan Garlic, Said Kogon Herbal Capsule, Said Liniment Oil, ug ang Said Panyawan Coffee Mix. Said, alam sa kahimsog. At ang ilang hapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw.
7: Ang hiniusa nga gahom ug kusog sa tulo ka mga sangkap, ang Panyawan Herb, Luyang Dilaw ug Mangosteen anaara sa usa ka kapsula. Ang tubag sa maayong panglawas. Ang Panyawan Herb adunay daghang benepisyo, ang Luyang Dilaw usab adunay curcumin ug ang Mangosteen taas ug antioxidant level. Hiniusang mga sangkap herbal ug prutas nga tinun-an ang pagkakombinasyon. Sustansya sa mga bitamina ug minerales giusa sa usa ka kapsula. Said Panyawan Plus. Kini mo sa Said Marketing.
8: Nahibaw ko nga mo anhi ka gyud.
0: Na kuan kining kuan.
8: Nahibaw ko nga nakakita ka sa akong pag-abot. Ako mo ka nakita, pero wa ko magpasabot nga nakakita ko nimo.
0: Kita sa diha kanako.
8: Kita. Og ni aka lisunod ka nako kay daghang kag pangutana sa imong nakita karon, di ba?
0: Oo kayo. Ako mo katuong inana ako nakita diha nimo kun di pala nako sinatay mo bayhon, adi ko kailan mo.
8: Og mangutana ka kun nganong mo ni imong nakita nako karon, di ba?
0: Mao gyud. Ano gyud mo ingon ana man imong naong? Hindi ko katuunin yung gibuhat. Ano man niya, Shin?
8: Dilisoon ta ka sa pagtubaga. Mo nilain akong trabaho.
0: Oh! Oh, sa imo trabaho?

0: karon ni ba na ka
1: daw ako to mo ya mo say ran ro adlaw ara kilitan ko
0: og mo na akong gingon nimo dili na mobalik ang higayon nga atong gipangandoy nga mabalik pa ang atong kamalipayon sa dahan.
1: Pita, no? Huwag ko magdahom nga may tabo ni. Eh. Ako, ang kanang, ako, hinungon sa kong bahin. Okay, ramang kuha ng gingon niyang trabaho. Ngayon sa'yo, masayon. Usa sa mga adlaw ng maabot, musikat na siya. O, garbo na to, di ba? Nakisiguro mo kunin na siya, kalimot na to. Kailago ko na niya. Pero, ang ako lang kay nakalitan ko siyang isultin ako. Maglisol kong tuo nga maunay ang kahimtang karon.

0: Ni ako tawag ka maglingkod din isputan.
1: Ano ka ding paabot ka ni mo?
0: Ha? Gano man?
1: Nalo ka yung balita ni mo.
0: Unsa? Unsa man?
1: Ay, Lisa, dito ka. Paabot ka ni mo dito sa gawas.
0: Unsa?

0: time para good. Mura lang magiging kagseryoso kayo na. Nung sumunod ka?
1: Ako ba? Nakasiguro yung kurat ka niya konsultin mo.
0: Kaya nga naman dahi. Unsam din na.
1: Bay siyan.
0: Ha? Oh, kaya nga no. Nung sumunod siya. Ha?

0: Murag di ko makatuo ng imo gisulti ra.
1: Tiyan ako ni. Tuo ni ko. Di ko katuo eh. Samtang paabot ko naman din, nagunahun na ako sa iyong gisulti ba. Akong gibati nga murag. Damgo kita oh. Murag, ambot lang. Pero bisan saon ako punahun na. Maog yun, tinuog yun na tanan.
0: Di ko makatuo ni ini.
1: Anya, gisulti ka niya?

0: Kaduha naman ang kabasong tobe. Hindi mong ginam.
1: Ima na sa kong gibantayan?
0: Ay, nakakita lamang ko ni mo. Nga kaduha na ka mo kuha og tobeg. Sa day ka?
1: What man?
0: Ayaw pa makak. Sa manday nakasal ni mo. Ako nakita nga mo inom kag tubig. Unya layo, kay glabog mo pananaw. Shalan ba giyo na una?
1: Ambot?
0: Na, chalay ambat.
1: Basta kay maglisod ko og explicar. O ako mahibaw kun angay banina kong buhaton o ilimod na lang.
0: Unsa?
1: Ay.
0: Mahimo ba gyud mo kong klaruhan? Shalan ba mo ipasabot? Nahibalo ko nga doon na kay gustong isulte, nga imo lang gipugngan. Shalan mo ka na, isulte na lamang.
1: Basta, huwag ko magkasapot.
0: Kaya sa lagi na, ha? Isulte ba? Nga ano na pag nagpanagana mong ka?
1: Nahigugma ko niya.
0: Oh! Shalan! Shalan, turki mo gisulte! Unsay!
1: Hipusan ang baso. Usod ako sa kwarto. Diya ka na.
0: Oh! Ala! Ala na! Shalan ko na to! Shalan, nahigugma siya! La! Wala ko makasabat!

0: Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldo de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gihapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: Mga kapanyawan, ania na ang Secret 2 sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa SED Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa SED Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong SED Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang Secret 2 sa maayong panglawas. Kalami. Ang SED Panyawan Coffee Mix ug ang SED Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa SED Marketing, mapalit na karon sa mga butika.
3: Radyo Magbating.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema.

0: Problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon. Makalihok-lihok na ko sa atlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot gyud sa lawas gyud paminaon.
2: Sa may iba, tinulong sakit mong hawak, ana?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud.
2: Ano ka pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud. Wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, dako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang badatian adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila herbal coffee og Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio, radio, radio, radio, radio.

0: Rádio Badbadim.
1: Zen Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Taas siya na nabastidan na tabangan.
3: O ana, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas na ditong bato.
1: Living Testimonies.
0: Radio Magbating Ping.

0: Radio Magbating.
1: Oras, alas 6:30.
0: Radio Magbating.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Radio Magbating.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
6: First week of September is Obesity Prevention Awareness Week. Hindi lang tungkol sa timbang kalusugan, tungkol din ito sa ating mga nakagawian. Ang obesity o labis na katabaan ay maaaring magpataas ng panganib sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, alta presyon, sakit sa puso at iba pang kondisyon. Kaya ngayong Obesity Prevention Awareness Week, simulan natin ang maliliit pero mahalagang pagbabago. Pumili ng mas masustansyang pagkain, bawasan ang matatamis at mamantikang pagkain at inumin, maging aktibo araw-araw at magkaroon ng sapat na tulog. Tandaan, hindi kailangang biglaan ang pagbabago. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Kumain ng tama, gumalaw ng mas madalas, at alagaan ang kalusugan.
7: Ang panahon gausab-usab. Ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Gusto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbago-bago na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog-at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
1: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yun ko aninya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Oras, alas 7.
1: Radyo Bagbag King. Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayan pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon. Tara na, kwentuhan tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating paladudunan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Bonifacio Masit, dito sa San Mariano, sa Isabela. Wala pang rice coffee sa amin.
0: Bonifacio, tatay Bonifacio ng Isabela. Tama po?
1: Sa Mariano. Opo.
0: Mariano, Isabela, tama?
1: Hindi, San Mariano.
0: San Mariano, oo. Isabela. Okay po. Wala ba po dyan, tatay, ng ating rice coffee?
1: Wala pa po.
0: Okay po. Ilang taon na po si tatay Bonifacio?
1: 77.
0: Paano nyo po nalaman yung ating rice coffee, tatay?
1: Ay, lagi akong maririnig sa mga tumatawag sa inyo eh.
0: Ah, nakikinig po kayo? Apo.
1: Ang ganda pala, daming kwan yan. Bumili sana ako dito sa, wala pa, sa Kawayan, sabi mo noon.
0: Opo, sa ano po, sa Kawayan ang meron, Alicia, Cabanatuan, Cabagan, Kawayan City, Cordon, Etchage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Gamo. Yan po yung mga meron ng ating rice coffee. Saan po kayo malapit dyan, tatay?
1: Sa San Mariano, sa Barangay Kataging. Malapit kami sa bayan.
0: Bayan ng Isabela mismo?
1: Oo, plano ko nga. Bimili ako ng 5 na karton agad, kung 5 na box kung meron dito.
0: Opo. Sa Ramon po kayo malapit?
1: Hindi, dito sa Kawayan, papunta dito sa San Mariano.
0: Kawayan?
1: Isabela, ito. Sa Isabela, ito. Okay. Kawayan, tapos Reyna Mercedes, Naguilian, saka Johnson, San Mariano. Isto sa San Mariano.
0: So, malapit po kayo, tatay, sa Kawayan?
1: Oo, malapit lang.
0: Malapit
1: pero,
0: lang?
1: Pero 90 pesos. 90 pesos ang pasahe sa hanggang Kawayan.
0: 90 pesos pa. Medyo malaki-laki pa rin. Sayang naman.
1: Malayo eh.
0: Sige po, tatay. Ganito po, tatay Bonifacio. Para masolve po natin yung problema po ninyo. Sasabihin ko po ito sa ating po naman mga deliveries. Yung San Mariano, Isabela. Kung namalagyan dyan. Pero ang alam ko po kasi, halos lahat na po ng mga butika dyan po sa inyo ay meron po. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa San Mariano?
1: Oo, pero sinubukan ko yung isa. Subukan ko pagkasuki ko sa Ivan Pharmacy.
0: Okay po. Basta po tatay, try po ninyo na dyan po sa mga butika dyan sa inyo. Itanong-tanong nyo po yung ating rice coffee. Kung sakali po na wala talaga, nalibot nyo na po yung mga butika dyan sa inyo at wala po talaga ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli para masabihan po natin yung ating po naman mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo ng ating po namang ng ating po namang rice coffee.
1: Sige, maraming salamat, Kuya Boy.
0: Yes po, maraming salamat din po sa inyo, tatay. Mag-iingat po kayo.
1: Ang dami akong maririg kasi na pagkaganda, sabi ko, puro Bisaya ata yung tumatawag sa iyo.
0: Oo, sa may, actually po tatay, halos po lahat ng, meron tayong Mindanao, kasi napapakinggan po tayo sa Mindanao, sa Visayas, and Luzon. Buong Pilipinas po ito. So, napapakinggan po tayo kasi sa iba't ibang istasyon ng radyo sa buong Pilipinas, kaya marami po ang umiinom na rin ng ating rice coffee, nagtitestimonya at patunay po ng kagalingan ng ating po namang produkto.
1: Sige, Kuya Boy, at pag may nabilihan ako, itawag sa iyo.
0: Yes.
1: Kaya alam ko naman na maganda ito.
0: Opo. Balitaan niyo po ako, tatay. Opo.
1: Oh, para yung mga kapitbahay ko naman, sasabihin ko sa kanila.
0: Tama po yun, tatay. At para kahit po papano, makatulong din po tayo. Kayo po, mismo tatay, uminom na rin. Dapat po tuloy-tuloy kasi po, nakukuha po natin yung kagalingan po ng ating rice coffee kung ito po ituloy-tuloy po nating iniinom. Basta po araw-araw, nating iniinom po yung ating rice coffee. At doon po natin nakukuha yung kagalingan na yun. Na hinahanap po natin na tulong sa ating po namang rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iniinom, tatay.
1: Ayan po, at pag nakabili ako, sasabihin po yung meron nang pala dito sa San Mariano.
0: Yes, opo. Tapos balitaan niyo po ako, tatay. Kayo na po yung magbalita sa akin kung meron po dyan o wala. Kahit po meron, tawagan niyo po ako, tatay.
1: Kung pag nabili na ako, sasabihin ko meron na kami nabili.
0: Yes, opo. Kahit po meron na kayong nabili, tawagan niyo po pa rin po ako. Para po ma-sure natin o kaya masabihan din natin yung ating ibang mga kababayan kung saan kayo nakabili po nito. Okay po?
1: Okay. At itawag ko sa iyo agad kung ano ang efekto sa akin kung
0: yes.
1: Okay.
0: Opo. Basta po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat yung pag-iinom po nito dalawa hanggang tatlong sachet sa isang araw or mahigit pa, mas maigi po na pag-iinom po ng ating rice coffee para tuloy-tuloy po na maibsan yung mga iniinda po nating karamdaman. Kung wala naman, maprotektahan yung ating po namang katawan at yung ating kalusugan laban po sa iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong sumira sa ating po namang katawan.
1: Oy, Kuya Boy!
0: Po!
1: Pwede dito sa asawa ko kasi hindi makatayo.
0: Tatay, halos po lahat. Pwedeng-pwede po, tatay.
1: Yung pagbabawas niya.
0: Opo.
1: Apat na araw bago magbawas.
0: Opo. Kailangan niya po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Malaki po yung maitutulong nito sa kanya po, tatay.
1: Sige, Kuya Boy. Tawag ko siya ulit pag nakabili na ako, ha?
0: Yes po, tatay. Maraming salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Thank you rin sa iyo.
0: Sige. Salamat po sa inyo. Balitaan niyo po ako, tatay. Aasahan ko po yung tawag po ninyo.
1: Bili ako ng one, balita ako sa iyo kung nagbaguhan ng business
0: ko. Tama po. Maraming salamat po. Thank you very much po, tatay. God bless po.
1: God bless you. Thank you.
0: Thank you very much po. Maraming salamat.

0: Tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Ang ating mo namang numero, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Kumamoy.
0: Yes po, sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Ako po si Shelly, dito po sa Kawayan po.
0: Ano pong pangalan?
1: Arceli po, Arceli.
0: Arceli, okay. Nang taga saan po?
1: Dito po sa Kawayan po, nung tumawag ako sa'yo.
0: Kawayan Isabela.
1: Opo, kuya.
0: Okay, Kawayan Isabela. Ilang taon na si Arceli?
1: 72 na po, kuya.
0: 72? Ah, okay po. Hindi po halata sa boses po ninyo. Nanay, Arceli, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Opo, kuya. May 15 na kahon na po.
0: 15 boxes na. Saan po kayo nabili? Diyan sa Kawayan?
1: Doon po sa Abes, kuya.
0: Sa Abes, okay po. Ah, kumusta naman yung pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, nanay?
1: Mabuti naman po, pero ilang araw na hindi ako nakainom kasi wala naman akong magpapadala sana ako. Ako na lang pupunta sa Kawayan bukas.
0: Ah, okay. Wala kayong nabibili ngayon kasi wala kayong mautusan.
1: Opo, kuya. Baka bukas pupunta ako
0: sa Kawayan. Ah, okay po, nanay. Nanay, ituloy-tuloy niyo po. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee? Ano po yun?
1: Okay. Palagi akong umiihi, nagbabawas, matulog, masarap na kumain.
0: So,
1: tapos yung masakit sa balakang ko, nawala na.
0: Sakit sa balakang, nawala? Opo. Tapos?
1: Tapos, yun lang problema ko, kuya, yung mata ko.
0: Okay. Ah, hindi pa rin. Kumbaga, nasa proseso pa lang po kasi yan, nanay. Kasi po, ang sabi sa inyo ng doktor ay operahan. Tama?
1: Opo, kuya.
0: Opo.
1: Pero wala pa naman
0: pera. Okay.
1: Para, pag nag-iinom ako ng rice coffee, kuya, inaano ko yung kwan, yung ano yun? Yung...
0: Alin?
1: Yung... Di ba, pag mainit yung kape. Mainit na kape yung tubig niya naamoy ko. Tapos naano ko sa mata ko.
0: Oo, dapat lang. Pinapausok po ninyo. Tama. Opo. Tapos?
1: Pinausokan ko po yung mata ko pag nakapaas ko na ano. Nailagay ko na sa baso yung kape.
0: Tama.
1: Pinausokan ko yung mata ko. Yeah.
0: Very good. At sana po ay tuloy-tuloy na ganun yung pag... proseso, pausukan niyo po kada timpla po ninyo, pausukan niyo yung mata po ninyo, kada timpla po ninyo ng ating rice coffee para makatulong po 'yon. Makakatulong po 'yon ng napakalaki sa inyo. Okay po.
1: Sabi na yung mga anak ko, ba't dyan lang ginagawa? Binibili niya mga, ito yung nakagamot sa balakang ko, sabi ko, kuya.
0: Oo, tama yon. Tama yon. Sila, pwede rin po ninyo, nanay. Nanay, pwede rin po ninyo silang painumin ng ating rice coffee yung mga anak po ninyo. Pwede po yun.
1: O, kuya, yung anak ko doon sa isang bahay, sabi niya, ina, masarap pala yung kape mo, sabi niya. Simplahan mo ako, sabi niya sa akin.
0: Humihingi na rin. Very good.
1: Humihingi na lang.
0: Oo, pwede yun. Masarap daw. Masarap daw. Tama po yun. Yes, opo. Dapat talaga lahat po ng miyembro ng pamilya po ninyo ay painumin nyo po ng ating rice coffee. Makakatulong po talaga ng napakalaki sa inyo.
1: Kaya sinabi niya, kuya, inang, bakit bumili ba kayo ng kape niya? Hindi pa nga eh. Wala namang pupunta sa Kawayan. Magpapabili sana ako. Sabi ko, inang, sabihin mo lang pag magkabili, kabiliin mo ako.
0: Dapat lang po. Sino-sino pa yung mga nakuwentuhan nyo po ng ating rice coffee?
1: Marami sila dito, kuya, pero hindi naman sila maniniwala.
0: Hindi sila naniniwala. Sabihin nyo, huwag kayong lalapit sa akin pag nagkasakit na kayo, ha? Dapat. Opo. Sige po. Nanay, maraming nakikinig sa atin ngayon. Marami pong tayong tagapakinig sa buong Pilipinas ngayon. Ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng mga kababayan po natin na nakikinig sa atin ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Go ahead po, Nanay.
1: Sabi ko sa kanila, ay, bumili din kayo ng rice coffee kasi maganda ito. Sabi ni Kuya Bo, maraming gamot na binibigyan itong kape na to. Sabi ko sa kanila, Kuya, magkano ba ito? 80 lang. Pagdulsin mo sa others, yung pambayad mo, 350 na lang yun. Yung dalawa, sabi ko. Ay, naku, mahal pala. Sabi nila, oh, di bali, mahal. Nakakagamot naman, sabi ko naman, Kuya.
0: Magkano po? Magkano po, Nanay?
1: Di ba 180, Kuya? Yung
0: 180, opo, yung isa, 180, opo.
1: Dalawa yung kinuha ko. Mm-mm. Sabi na, abas na, oh, magbigay ka na lang 350. Mm-mm. Oh, di siya pa yung 10.
0: Okay. O, basta Nanay ha, ituloy-tuloy lang po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, ha?
1: Opo, Kuya.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Nanay.
1: Palagi akong nakinig dito sa radyo.
0: Salamat. Salamat po, Nanay. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa pagiginig po ninyo. At sana po ay tuloy-tuloy. Tapos may ano kayo, Nanay, makwentuhan kayo nito ng ating rice coffee. Lahat ng mga kakilala po ninyo, kwentuhan po ninyo tungkol po naman sa ating rice coffee para makatulong po tayo sa iba.
1: Opo, Kuya.
0: Okay po.
1: Bye, Kuya.
0: Bye-bye. Nanay, thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, Nanay. God bless po. Salamat.
1: Salamat, Kuya. Salamat.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan, sa ating po namang kwentuhan kalusugan pa rin.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatutunan, mga kaibigan. Itawag nyo na ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa.

0: Muli, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, dito po naman sa ating paladudunan. Itawag na ninyo ang inyong po namang mga kwento dito po naman sa amin. Tayo po'y napapakinggan, mga kaibigan, sa iba't ibang impilan ng radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa G-Radio. Maraming salamat po sa inyo. Diyan po sa 1188 DZLT Radyo Pilipino, Lucena. Papakinggan din tayo dyan, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tangali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Vivian Valencia po, Camilagan City.
0: Ano po pangalan?
1: Divina Valencia.
0: Divina, okay. Nanay Divina ng Ilagan City, Isabela.
1: Yes. Actually, okay. Pangalawang beses na po ako na
0: nakatawag.
1: Kayo.
0: Opo. Yes. Ilang taon na po kayo, Nanay Divina?
1: 68 po.
0: Ilan po?
1: 58.
0: 58. Okay po.
1: Yes po.
0: Ah, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Nanay?
1: Yes. Po, kaso wala naman na po available dito sa Farmacia Ilagan. Yung binibigyan ko, nawala na po mga ilang buwan na.
0: Ilagan, Isabela.
1: Ilagan City po. So, ang tanong ko ngayon, kung saan po ako pwede makakabili? Kasi wala nga po dito sa ano eh.
0: Ah, dyan po sa Ilagan City po, Nanay, ito po yung mga butika na pwede po ninyo okay. Mabilhan ng ating rice coffee dyan sa Ilagan City. Excel AQ Pharmacy. Baka hindi nyo pa po napupuntahan. WTC, Doctor's Drug Store. Four J's Pharmacy, R&M Pharmacy, Farmacia Aves, RS Drug Store, and Farmacia Iligan.
1: Wala na, dito kasi nasa sentro po kami mismo. So, Farmacia matagal na po wala sila.
0: Saan po?
1: Sentro, dito mismo sa sentro Iligan. Kasi dito malaki kasi ito. Yung sinasabi niyo nasa Baligatan yan. Wala dito sa sentro.
0: Oh.
1: Sakay ka pa lang isang jeepney.
0: Opo.
1: So dito dati ako bumibili sa sentro mismo. Pero
0: opo.
1: Wala naman na sila, Farmacia. Tapos wala na.
0: Ano po yung wala na?
1: Yung rice coffee po. Na
0: saan pong
1: dito
0: butika?
1: Sa Farmacia.
0: Saan pong?
1: Farmacia.
0: Farmacia ano po?
1: Farmacia. Farmacia butika. Farmacia lang nakalagay. Basta Farmacia Ilagan.
0: Farmacia Ilagan. Naubusan yes. Na po dyan. Kaya nga po, ito okay. Po yung iba, Nanay, na pwede po ninyong puntahan dyan sa Ilagan City para makabili po kayo, makakuha kayo ng ating rice coffee. Kasi baka po dun po sa ibang mga butika, meron pa. Baka dyan lang po sa inyo sa yung pong isa pong butika na binibilhan po ninyo, baka po yun yung wala na. Baka naubusan na dahil maraming bumibili po dyan siguro sa butikang yan. So baka po dun sa ibang mga butika, meron pa po. Kagaya po ng Excel AQ Pharmacy, WTC Doctor's Drug Store, 4J's Pharmacy, R&M Pharmacy, Farmacia Aves, RS Drug Store, Farmacia Ilagan. So baka po, lahat po kasi ito sa Ilagan City, Isabela. So kailangan nyo po na baka po yung iba na mga lugar, na mga butika, meron pa po ng ating rice coffee.
1: Okay, sir. Baka naman pwede, sir, kasi siyempre sa dami ng motifs na yan. Baka naman, sir, pwede pa-forward nilang lahat dito sa number na to, yung mga pangalan ng mga drugs. Na,
0: yes po, Nanay. Okay. Ganito po. Ang bottom line, Nanay, halos po lahat ng mga butika dyan sa inyo, meron po ng ating rice coffee. Ganun na lang po. If ever po na hindi ganun? Po namin hindi po namin ito ma-send sa inyo, pero gagawin po namin ma-send po ito sa inyong listahan. Pero, Nanay, ang bottom line, hindi lang po isang butika yung puntahan natin. Pwede tayong lumipat sa ibang mga butika para po
1: ginagawa
0: malaman.
1: Ginagawa ko naman yan, sir.
0: Opo.
1: Ginagawa ko yan. Sir,
0: lahat
1: wala
0: po ba?
1: Sila. Ikutin ko na lang, sir. Pero actually, nakaikot na ako ng ilang butika. Pero wala.
0: Wala talaga. Sige po. Ganito po, Nanay. Sasabihin ko po sa mga deliveries natin, ilang mga butika sa Ilagan na ubusan na ng ating rice coffee para madalhan po dyan.
1: Okay, very
0: okay po.
1: Good.
0: Yes po, Nanay.
1: Yes, sir, kasi miinom na tuloy ako ng iba.
0: Opo.
1: Kasi walang kasi kailangan ko yun, kasi talagang maganda siya.
0: Opo.
1: Maganda talaga, sir.
0: Tama po. Maraming salamat. Ano po yung ano po yung mga naitulong na sa inyo ng araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay?
1: Actually, gutumin ako, kumbaga nagkakaroon ako ng ganang kumain,
0: tama.
1: Nagkakaroon ako ng magandang tulog kasi dati-dati kasi hindi ako nakakatulog. So ngayon parang lagi akong inaantok.
0: Yes.
1: And then syempre may energy na din.
0: Yes. Tama po yun. Kapag tayo po ay nakakaranas po ng magandang tulog, yan po yung pahinga po natin. So, ang tendency ay yung magkakaroon po tayo ng malakas na enerhiya. So, magiging masigasig tayo sa araw-araw. At magagawa natin yung mga gusto natin gawin sa araw-araw kapag maganda yung ating kalusugan. So, kapag matamlay tayo dahil kulang po tayo sa nutrisyon, wala tayong magawa. Halos bugnutin tayo at madali tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kaya po yan yung nagagawa ng ating rice coffee na pagandahin yung tulog natin. Pangalawa, bigyan tayo ng tamang nutrisyon, palakasin yung ating immune system para yung ating resistensya ay malakas. Hindi tayo agad-agad papasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman na pwedeng sumira sa atin po namang kalusugan.
1: Okay. Nalungkot nga ako sir kasi nawala eh.
0: Yun nga po. Noted po yun, nanay, at sasabihin po natin yan sa ating mga deliveries. At nakakailan sa shape po kayo sa buong maghapon?
1: 2 to 3.
0: Kahit po dagdagan po natin, wala pong problema yon. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose. At bagkus is makakatulong pa nga po, mas lalo tayo mapalakas.
1: Yes,
0: so thank you very much po, nanay, at mabuhay po kayo. At susolusyonan po natin yung pong concern po ninyo at sasabihin po natin yan agad-agad.
1: Okay,
0: after nitong programa po natin,
1: sir,
0: sa atin po namang
1: mabuhay din po.
0: Thank you very much po. God bless po, nanay.
1: Thank you po. God bless din po.
0: Maraming
1: sir.
0: Salamat. Bye-bye po sa inyo. Mag-iingat po kayo. Thank you very much po. Maraming salamat. Kaibigan, yan po si Nanay Divina ng Ilagan City, Isabela. At ilang mga butika inaubusan na po dyan sa Isabela, mga kaibigan. Anyway, nagawang po yan kagad ng paraan ng ating po naman mga deliveries. Oras na naman. Tayo po ay...

0: horas, a las 7 y media.
1: Radio Bagbagin. Radio Bagbagin.
2: Bila Bila Coffee.
3: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Hindi na ko nakita nagsugod o ka baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa kuwang high blood pressure. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
2: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
7: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
8: Lanong ganahan man kay ka sa kape?
7: Sa Bila Bila Coffee, laskig ang imong lawas o mayong ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok pag may sa trabaho.
8: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
7: Rupagluya-luya, lahi ragyod. Tungod kay nindot yod ang Bila Bila Coffee.
6: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktora, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan! Early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
10: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons o uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
11: Said Health Report.
12: Health Report.
13: Said Liniment Oil. Minutos lang, wag tang ang baratian.
14: Every time nga magpamanicure ko, di dyan malikayan nga masamad. So ginabubuan na po na ko siya. Said, automatic mo ugag yun dahil siya, di siya maubag. And then, ang pinaka-grabbing experience na ko, nadigyas ko ba while nang labang. Ang akong kuko, as in, nalangkat yun siya, parting sakita, dahil as in, kurug-kurug ko. Sumoto nga akong gibubo sa ako, ang kuko nga, perting hubaga. Dahil yun, pagkaugma, sir, as in, believe it or not, nawala na ang kasakit, ningkupos na siya, dahil ang katong kuko nga, naghawid pa nga, di yun maibig.

6 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Hello there, good evening. May gabis na rin itong mga sugit ng mabinaw din ang karoon. Wherever you are, whatever you are doing, just listen. Kumusta nga itong mga naminaw din ang karoon? Ang itong mga sugit ng mabinaw ka always nga nag-tune again sa itong programa din ang karoon. Happy listening to all the people around the earth. My name is Martin D. po mga kaibigan. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening playing the best variety of love hits, love songs. Right here on the 106.3 Bell FM, simulcast with DXBZ Radio. Bagting. 37 minutes past the hour of 7 o'clock. Mga kaibigan, happy listening to all of you right there. Anyways, ato ang mga naminaw din ang karoon. Ato ang mga naminaw all the way from Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, and Zamboanga Sibugay, as well as ato ang mga naminaw din sa may Lanao del Sur and Lanao del Norte. Happy listening to all of you. Sa ito ang mga naminaw sa Dinas sa may SND, Consultant, Daga di Baporo. Sa ito ang mga naminaw sa Dinas sa may Cota Bato area. Are you doing there out there? Happy listening also to all the people of Misamis Oriental and Misamis Occidental. Labi na din sa may Iligan, din sa may Naawan, Mantikaw, La Libertad, o labos din na din sa may Kiringa. Sa ito. As at all, hello Bihid, Misamis Occidental. Thank you so much, Oriental Rider. Happy listening to all of you right there. Thank you so much for always patronizing the number one radio station in Pagadian City, 106.3 Bell FM. Happy listening also to all the people of Kinibitang Naminaw din na karon nga kusog kaayong nag-join sa itong programa all the way from Jimenez at ang mga Naminaw din na sa may Lupizaina, sa may Ozamisri. Happy listening to all of you. 39 minutes human magkalabay, galas na Shetty ang takna sa gabi. Today is the 22nd. Grabe, dali arama kayo sa panahon, oy. Murag bag-uraman misuod ang ato ang bulan sa September. Unya, pipila na lamang kaadlaw musuod na pud ang bulan sa October. Okay. Abi ko man itong madugay ang buwan, oy. Dali na kaayaw, al. Kamusta ang tanan na itong mga sugitig pa minam? So from 15 dayon 22 na karon, hapit na pud mag 30. Kumusta, kaya pa ba? Kumusta, kaya pa ba? Di mabalaka kay kung wa pa mahurot ang inyong sweldo ato ang kinsi atong kinsinas, di mabalaka kay hapit nang 30. Sana all. It is now 40 minutes past the hour of 7 o'clock, mga kaibigan. Anyway, ang itong official text line numbers, inyong mga greetings, inyong mga shoutouts, you can text me anytime at your convenience. Sa 09-3-0998-997-8890. 09-98-997-8890. 40 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening po mga kaibigan. Right here sa ito nga programa TLC, Control Love Conversation. You are with Martin D. Pabalik ko ninyo until 9 o'clock in the evening.

0: right here on Bell FM.
1: Samtang nagkaedad ang tao, daghang balatian ang posibleng mahiaguman. Atong paminamo ng testimonya ni Miraflor Manaytay.
2: Ako ming station dili normal din nag-date ko atong kangustin na bila-bila paggamit na ko ato, nag 5 days na ako ming station tapos medyo half man kog mata, dili na gani siya sakit itusok sa adlaw. Naginuman pod ko atong kapinga paragis. Gamit pod ko bila-bila liniment oil. Ako mga anak, dagan man og mga katul-katul sa plus na ko ato, nag-ugabod siya sir. Si Miraflor Manaytay taga Boston, Davao Oriental.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
5: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital ida at nagugos ko ginhawa. Nung pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
6: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
2: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
2: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
2: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. You're still with Martin D. Dinilagyabot sa itong programang TLC kung True Love Conversation. Yes, that this a very evening po mga kaibigan. We have caller on the line. Hello, good evening.
3: Hello, Kuya Martin D.
2: Yes, good evening. How are you? Kumusta?
3: Okay lang.
2: Kada ba? Okay lang.
3: I miss you, Kuya. How many days ko? 1 week, masiguro ako kapanawan.
2: Agoy. Ikaw may wakmanawan, Kuya.
3: Wala na akong monitor.
2: Maudi, ay.
3: Kasi nga ba, hindi ako, Kuya Martin D.
2: Maulagi. Uy, kumusta man mo din ha? Naapil mo sunog din sa San Pedro?
3: Akong balay ra naapil o sunog.
2: Ano ang balay di ay? Thank you, uy.
3: Abi ni mo, Martin, din. Ako, bitang nag-git-git, no? Cellphone isa. Dayon, Bible.
2: Okay na, good. Oh,
3: maroon ako ang nag-git-git. Dayon, ang akong upat na cellphone. Natunaw.
2: Na-appeal yun di ay, no? Pastila, no? Makasusubo yun kayo, ma'am.
3: So, salamat, Kuya Martin.
2: Asa man ang imo ang asa magkakaroon na himutang naa ka sa tent or naarapog kay?
3: Ay, naapoy ko andito. Nag-ampon ko og tent dito sa kuan San Pedro. Pero mag-adlaw ra ko dito, Kuya. Dayon, magabiin na ako diri sa Coco Banana.
2: Coco Banana? Unsa man na siya?
3: Sa una ning panahon, ang restaurant ba daw niya?
2: Wow.
3: Pero silis na sa Gracia ba? Nako diri.
2: I see.
3: E na ako ang pinakamahal diri.
2: Yeah! Maoy, no? Adlawan, naarap mo dito?
3: Oo.
2: Okay,
3: dito. Kaya magbikan ko og alas 5 diri, padulong dito San Pedro, mag-hike sa Mango kay Silvi Jogging ba?
2: Mm-hmm. So, mostly sa ito mga nasunugan sa San Pedro, dapat sila sa mga tent karon.
3: Oo, nasa mga tent karon. Pero sa next week daw, palayasan na po sila kay ato na po may ibalhin atong dako bitong building. Kay dito sa nasunugan, tamakan na daw to.
2: At tamakan na daw to? So, dili na mo pabalikon dito balay?
3: Di papili man ni kung ang kuan. Ang katong may nagat, pwede mo balik dito, dito sa unahan sa may kabingaan.
2: Okay.
3: So, kung gusto sa yuta, dito sa Nazaret.
2: Sa Nazaret. Okay. Kung gusto ang yuta, sa Nazaret.
3: Nazaret. So, katong may nagat, dito sa kuan, dito sa kabingaan, ang kabingaan ni Tarok.
2: Okay. Oo. Naamagukoy mga ginagmay dito good nga relief moraog.
3: Lamang, Kuya Martin, di wala lagi po nakakuapil. Ano on?
2: Ay, ako kahat dan ugma.
3: Ay, Kuya Martin, ini ko, B. Dali ko, B. Parang magkakarang tawagan si kaugma.
2: Lagi. Sige, manawag na ko ni mo ugma po, ha?
3: Ito na, Martin, Kuya Martin, di largo lang ka dito sa Purok Uno kay saan dito? Analang kay chismis nyo kan sa Karanduha.
2: Lagi.
3: Okay. Lain kayo pamatiyan kung akong iiribig ka mo, basing kaaway niya ko.
2: Sige. Go ahead sa mga greetings and shoutouts di
3: ay, madam. Salamat, Kuya Martin, di ka okay. Nang napatili silang ko sa tanan kong mga Fretted Cover for Able Fans Club. Bila na ko sa inyo sa matagpangalan kasi balo na silang ako ang mga Fresh Lover for Ever Fans Club. Dahil ikisalit ako ang mahal di rin na tenor. Dayon, sa akong best friend na si Miss Lonely Girl.
2: Okay.
3: Then, ang tell si Secret Girl, diri sa Coco Banana dao pagkakas.
2: Coco Banana dao. Yes, also man yung request.
3: Kanang iingatan ka.
2: Iingatan ka. Okay.
3: Yes.
2: Asa dapat ang Coco Banana din na sa ano? Sa dao?
3: Kung ka, cruising padulong sa dao. Dahil yun, cruising padulong sa banana.
2: crossing padulong sa Dao o crossing padulong. Ah, okay. Naikoko ba na
3: na
2: niya?
3: Oo, nandiyan si Habo, Bitagiri nga balay. Lako,
2: yes, ko yes. Okay, okay. Wow, di ay.
3: Pero gabi ira ko na.
2: Kay taga Dao ramang good po ko.
3: Amang kagapit sa Dao.
2: Sa ano, unahan, Rosario Homes.
3: Ah, dito ka sa Rosario Homes. Ah. Okay. Nakapuyo ng Korea sa Kuan, in Jake is a division.
2: Ah, dayon. Okay.
3: Oh, dayon. At itong 2023, 2025, diha po sa Atban Sosika, nabitay kuan da, ka ng Trifle E.
2: Sa Trifle E Pharmacy.
3: Oh, na, oh, diha po sa Luyo na may boarding house diha, diha po nagpuyo po.
2: Okay, okay, sige, sige. Okay. Mara niya.
3: Kaya manakawa po niyo niya.
2: Okay. Okay, salamat.
3: Okay. Bye-bye.
2: Thank you, thank you.
3: Iingatan ka.
2: Yes, iingatan ka. Thank you so much for calling.
3: Salamat, Kuya Martin.
2: It is now 10 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We have another caller on the line. Hello, good evening. Mayong gabi.
4: Hello, mayong gabi. DJ Martin D.
2: Yes, mayong gabi. How are you? Bayi og laki.
4: Okay
2: lang
4: tayo ko, DJ Martin
2: D. Guwapo o guwapa, gaya ako. Huwag ginagong ginahanin mo ba? Masabi yung kagwapo o guwapa. Uy! Yes, dear. O sa may ako ikaalagan sa kong guwapo guwapa nga color.
4: Magka-true love conversation lang ko, DJ Martin D.
2: Alright, sige. Go ahead. Say mo true love conversation.
4: Una-una kayo mo, DJ Martin D. At saka maayong mabugnawon na kagabihan ka nimo. Ang sota ng Lamina o ang sunod sa mong programang true love conversation. O magka-true love conversation na naikono sa akong mga suod niya higala na sina June Mark Albarico Palawan Manisan. Sa mga Wichi Bunghanig Bihasa kang East Christian Kaangay Chavez o kang Rian Jeet Palalo ng Magsaysay Islamic Oriental. O sa ako pong mga friend on air like Ati Gana Batal sa may pandanan ng FND Lanao del Norte. O kang JJ Batal, kang Kuya Rami Lapinoso, and also to Linlin Hinerali and Jumi Kumagaw, Janjan Kumagaw. And also to Angel Agnetis Tabosaris, Jana Tabosaris, and Raymark Tabosaris, and Raymond Tagalogon. And to NG Carpio, Inting Carpio, Janelino Martig, Almera, and Jennifer Ruiz. To Mr. Candia, to Kuan, Lovely Joy, to Lonely Girl, and also to Kuan po nilang Aisa Maghanoy, Katarina Bibik, o kang Julie Bird Bonsalaw, o sa tanan-tanan na lang ako mga friend, o kang Kuan po na ikang Lover Boy, o Bansayang Paris, Lonely Giselle Macam, o pwede ko makarequest o song, DJ
2: yes,
4: Martin D.
2: Yes, o saman yung i-request.
4: Kuan, DJ Martin, every day I love you.
2: Every day I love you. Okay?
4: Oh, salamat kayo daan, DJ Martin D. O kang mga true love conversation coming from Aljo na Mukatkat all the way here in Pagadian City, province of Sambuanga del Sur. Thank you po, DJ Martin D. And God bless and bye-bye.
2: Okay, nagay kayo salamat. Thank you so much for our caller on the line. Aljo na Mukatkat. Thank you so much. Alright, sa ito ang mga Damino din na karoon sa 106.3 Bell FM and the XBZ Radio Bagting. Thank you so much for always locking in. At sa ito ang mga magpadangat sa mga greetings and shoutouts. You can text me sa 0998-997-8890. It is now 8:13 on the clock. You are still with Martin D. Dindi lang sa 106.3 Bell FM and Radio Bagting.

0: niya, ba't di ko pa nasabi, ha? Alright, something from Myros. Ba't di ko pa nasabi? Yes, good evening, Kuya Martin. Di pag-greet lang ko sa Macam family, Salva Vega, Anthony Simbahon, din kay Aljun Abukatkat, Gaga Batal, to Joy Joy Batal, to Lady Heart Amor, Marian Rabanuel, Lenlin Generale, and to Ryan Lazio. Indayo, Indayon Santa Ana, and especially sa ako ang palangga, kasi Ma'am Ate Giselle Macam, gana akaroon sa Ozamis Hospital. Thanks, Kuya Martin D. Yan, and pag-greet si Loverboy from City O City.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 8:30.
4: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian.
5: Tinkan, yes. Taga matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili ko kabawas. Once a week lang ko magbawas, sukad nga giupiran ko sa kong anak, ng bila-bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili ko kabawas, kailain man kong paminos kong tiyan. Unang magpangita, jud ko, moro jud na ako ang pag-asa. Paragis Bila-Bila Capsule.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwa.

0: Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026.
1: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto o mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta! Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.

0: right here on Bell FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Hey, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanglan na man kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato nak, biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, giyayo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon ka ni nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak, aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy, na problema na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy, adto tag FA pawn shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: September 26 is World Contraception Day. Nagpaplano ba kayo para sa inyong pamilya? Mahalaga ang tamang impormasyon para makagawa ng tamang desisyon. Ang contraception o family planning ay mga paraan na makakatulong para mapagplanuhan kung kailan at kung ilan ang nais ninyong maging anak. May iba't ibang paraan tulad ng pills, condoms, injectables, implants at IUD. Para malaman kung alin ang pinakaangkop sa inyo, kumonsulta sa healthcare provider. Magplano, magtanong, pumili ng tama para sa planadong pamilya at mas malusog na kinabukasan.

Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma, gadaghan. Busa, kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.
3: Mga mag-uuma, ang lubi-dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Na, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
5: Usay mo kasi na tiil sir?
6: Patinuod lang yon, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank. Messenger ko. Bahay ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Bahay, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
6: Sa bila-bila haplas gyud kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gyud sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ning kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gyud nga haplas gyud bila-bila. Nako sa Ginguna, purok si makeup dasto, Barangay Matiao. Joseph Buntag, akong angga Dodong.
4: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Alat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
8: Dili.
7: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
9: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud o pipinka.
7: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Anong magtibway ni kanang?
10: Pwede ko. No. Bada.
7: Batiya sa limog na umuhilak. May uy, masaktan sa tadig mo.
10: Isamot ka ba ti imong naong gamihilak ka ba jigaw?
7: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
10: Dugo! Dugo!
7: Silan ko!
8: Di mo nakacheck ko, pero makasliyon ako. Gato na agad ka.
7: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang. Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
11: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
7: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
11: Jekyll.

0: bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigi lang kag bangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Taba Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
4: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
5: Unsa may gibati nimo, sakit imong hawak ana?
4: Sakit akong hawak, di ko kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud
5: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
4: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud, wala gid siya.
5: So karon gimintin na lang nimo.
4: Gimintin na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga mangita gyud og Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una problema

0: Ikalas kangina Ray Arellano o ba ni Lloyd Gaviana? Okay, ang atong promoter sa Paragis.
1: Did you na to kalimtan ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule?
0: Sama sab sa ako ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga pampalagsik, pampower kayo. Okay? Bueno, mga ikalas, shout out time. Shout out nga do dia sa Sitio Martisan puno da pinamungahan si Mayuki Alarisna, si Jim Sprocket, Jungli, Gilbert Alidon Serna, gikan ni Pedro Pungasi, og ingman sa atong manager Nilo Tadio, si Judito and Flor Samong, si Jose Family Desaliti, si Ray Hurbuda. Alam siya rin na rin. Ingman di Doktora Genevieve Balaan, gikan sa atong Bisay Founder Banga. Sa ilong wadagitingog gikan sa atong writer-director Oji Kumpo Krakasa. Okay? Bueno, mga ikala, atong minumduman na nangagi nagisairan sila ni Hercules og Tukoy sa minsahi nga gipabot ni Raina Tara og nahingang haslang tanan. Samtang sila yung bayan usab at tua paghihapon sa ospital sa mga duwindi si Haring BBT o gilaki-lakihan sa uhas sa puspuro ang mga mata kay bawal mang matog kay tingali o madayonan. Muna samtang si Insi Kwakang nga igagaw ni Jigo sa Iligan, malipayon kayo kay milambo man ang iyang negosyo sa espesyal nga budbod. Balik nila ni Jigo, gipahunat sila ni Hercules. Og miuyo na sila pero si Bugart og Lalat nagduha-duha pa. Ingon nining nitabon ni Adela Sumpa ni Katong Sugilanon. Budbud

0: Bogart, masay ako.
1: Usaman, Bogart.
2: Kining.
0: Hala! Ang iganteng bitin! Nagamata!
2: Hala! Sorsa! Nanay!
0: Tatay!
2: Oh, nang suka! Uy, mata! Ganong, may kitawar o kanya!
0: Tago! Tago, uy!
2: Nanay!
0: Hindi ka malaman sa higanting bitin! Managos ang tanan! Tatay! Chok naman ko ito, Chian Kun!
2: Unsa?
0: Unsa?
3: Maubitang wak may manago!
4: Ibaon din! Ibaon din nga di buliyok ang higanting bitin, kundi makuhaan ang mga bulawan o brillantes.
0: Di ay?
1: Mokan na! Huwag na ibaon may tuod kay may mga mapamika. Hinatag ni Ray Natara. Daan naming gisultihan niya.
2: Chululot!
0: Bangat sa ilong.
3: Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala! Ala

0: Bunsa?
1: Oh, mahal nga kay Natara. May mi fine na sab ni mo impeachment. Ingon man ni Aring BBT.
0: Buot gihapon ko nilang ipa-impeach. Bisan pa man no gwa ko'y mahimong salaon.
1: Ang Aring BBT judunta. Ang haom ug angay nga silutan. Kay siya ang dayag nga daotan ug makasasa.
0: Pero sige lang. Expected ko ng daan nga ipa-impeach ko. Gusto sila nga mawa ko sa renda sa pangagamhanan.
1: Kung makitabo ka na nga ikaw mawa sa renda sa pangagamhanan,

0: blanco. Ah, ya, vea, ya. Ya lo quedé. Ya lo vean, doctor. Ya lo ven en el cuarto.
1: Kinahanglan kang operahan. Malgaring baby tea. Banak ko.
0: Onsa?
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Nagkaman tugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, ito ko sa tambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ate nga na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mao na ito, pag-take na ako ng duha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Uh-huh.
4: Gawas good siya, grabe ka dako. Tapos ako pa siya gikwa na asin man day ito na nabuo.
2: Uh-huh.
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nag-pity ako, two lines man, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo. Uh-huh.
5: Uh-huh.
4: Teka, tikos man ako, maamay ko an sa doktor.
5: Oh, sige. Uh-huh. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Gakit.
3: Bungsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
7: Abot na ming mati kanio, pa-check up ko dito. Tapos duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
8: Titik.
7: Oo, wala. Kana na lang gyud. Sa kape na lang gyud niya. Nga Paragis Bila-Bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman asang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI. Wala na gyud siya kuan. Okay na gyud. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, bita ng kape nga Bila-Bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko'y lang giinom. Kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Siyempre ato din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape. Nya ug to inom na pug ko 3 times ini kape gyud ko nga Paragis Bila-Bila. Please sa hiram process. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
9: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning kapsul o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, gihuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko.
6: So, oh, ingon ana. Paragis bila-bila.
9: Oh, paragis bila-bila, kapsul o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad mo ron, ma'am?
9: Ako 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: Opirahan, asawang ko ka, ano?
1: Tungod sa pagkabot-bot sa imong tinaki, diin, magsakit ang imong tiyan o maglisod ka na sa pagpagawas sa imong hukaw. Mao ka na hinungtan.
0: Mao ba?
1: Mao ka na, mahal kong Haring PBT.
0: Kundi na lang ako magpa-opira.
1: Musamot ang imong gibati.

0: Unsa pa may inyong giwat, Bugat, lalat? Pangitaan na ninyo ang Magic One?
1: Kiring ko, kamon lang kayo pangita, Jigo.
2: Sabot ba yan na to, ha? Na dadaan lang mi ninyo?
1: Bitaw!
3: Wala na, ha? Mura ba si Juan tamad? Huwag mahirap.
1: Grabiha. Puslan man, yan eh, amo. Kamon lang kayo pangita.
4: Naan na may amo.
5: Naan na po mi amo.
2: Diyan man gani, una nakakito.
6: Mangita na yun ko.
0: Very good. Aron makapalayo na yung tadinig na pita.
7: Kaniyot. Ngunta na dahil mo. Ngunta mangita sa Magic One. Ngunta na dahil yun.
0: Tukoy, paminaw. Nga nung nakinanglan man natong mabright, malantip ang utok.
7: Kaya puhunan sa mga politiko, maong atong kabugo o katanga. Kung way bugo, way korap nga politiko.
0: Ngunta na dahil mo.
1: Ako eh. Unsa yang yung buhaton to ko eh. Aron madato na yun.
7: Mo-file og kandidasi. Wa kailangang himoon kung dili magsigi og pamakak og pangatik. Magsigi og pasalig sa mga bot-bot. Kung mudaog, magbaha ang kwarta. Minalita pa.
1: Ay,
0: bangang kailo.
3: Unsa'y kalainan sa ligid sa sakinan og sa kurab ka politiko?
7: Ang ligid sa sakyanan, kung magkadugay, mahilis. Pero ang politikong kurap, magkadugay, magkabaga.
0: Hangag sa ilong!
7: Matala na yun mo!
1: Ganong naging artista ang musod o politika?
7: Kinasayra nila nga mas dako ang talent fee sa politikong kurap o tax-free pa.
0: Hangag sa ilong!

0: ba nga karon ang adlaw sa pagbalik ni Congressman Kiki Barzaza? Natapos na ang iyang suspension.
1: Gusto ka, mahal nga Ray Matara.
0: Labing maayo hinuon. Kay usa siya sa persa sa mga batanong duwendes nga dili mapalit ang prinsipyo o paruganan.
1: Maayod!
0: Siya ang nagmatuod na ang kabataang mga duwendes ang usa sa mga paglaom ining atong kingharian.
1: Tinuod na! Tinuod na!
0: Kunsama pa lang nila ang tanang politiko nila ni Congressmanos Leandro Livesves. Hayan! Paglambo o kalinaw ang maghari ning gingharian.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok, apan sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, imsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kaya kung pag-atake na ako, magikabuhi ko, niya pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag na ako.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya kanod, daghan ko gipang bati sa unang gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ako, ani, sugod. Muna ni ang gibati na ako. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, among mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, tili na ka

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ay atong balitian nga sige makabalik-balik ug palit sa tuwa nga Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
4: Ikapila man nimo si Imnon.
5: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuwa nga Paragis?
5: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra gyud ko andong sa kuan o diabetes. Kani o, pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na. Hantun garon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Takan, upper lima to.
4: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka gun.
5: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
7: Rag, rag,

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibyaan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5. 106.2
2: Bell. Radyo Bagting.

0: ng paminaw kamo sa Lano sa Bantingan.
1: Maing buntag ganatong tanan, mga kabagting o kabalkadas nining adlaw ng Miyerkules sa Pizza 23 sa bulan sa September tuig 2026. Maing buntag sa mga nanagpahigayon na sila mga gimbuhaton o trabahoon nining buntaga. Ikan din sa mga sa Baganyan Broadcasting Corporation na minausap ang mutimbaya o maing buntag sa tanang gipaningot na nining buntaga. Kay buntag sa iyo pa, wala na daghan akong gibuhat apan sa dili pagayon, hinaot nga kamo diha. Nakapasalamat sa kaitasan sa lain na panggasa sa kinabuhi og sa lain na usab nga hugna sa pagpanikay-sikay. Otom sa mabot sa CBS sa Rancho Bagting og sa 106.3 Bell FM. Kaninyong tanan, maing buntag. O galakip na usab sa mga nakamonitor, pinagis itong Facebook Live, pwede ba ka sa Radyo Bagting app. Na diha available sa Play Store aron makapaminaw mo basta na doon na mo'y Wi-Fi or data, mga kabagting o kabalkadas. Ayan, maing buntag, usab na ni DJ Annabel rong buntaga. Dahil ito ay special mention kay sayo, rin ba kayo na siya mamata? Sayo kayong magtikaw-tikaw. Nandita maglangay mga kabagting o kabalkadas sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Kami na usab mo tunol sa lain na usab nga hugna sa mga balita. Og kasayuran nga doon ay kabtanan ang dakbayan, lawigan og ingon man kanait nga mga rehiyon. Unawa na to ang mga uluhan sa mga kasayuran din histo nga tulumanon. Labi pang update sa kahimtang salakat sa panahon.
0: BDC Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balita, Visayas ug Mindanao apektado paghihapon sa trap sa LPA. Dagambang headlines sa lalaking pinangita sa balaod tungod sa kasong grave defamation dakpan sa San Miguel. Ingon man ang mga balita usab sa sikbit nga mga dapit, school-based immunization program. Dili sikbit nga dapit diri sa pagadian. School-based immunization program sa City Health Office pagadian gipahigayon sa Santa Lucia National High School. Kampang headline sa isinta ka PDL sa Zamboanga City Jail ni graduar sa skills training nga gipahigayon sa TESDA. Congratulations sa dugang pa mga balita ko chilyo na recover gikan sa estudyante sa Marvel og Marvel City National High School. Sa PICAS bahin sa mga balita, Napolcom Region 9 naghatag og legal assistance sa mga claimant sa police benefits. Ingon man, minor de edad giturn over sa MSWD o human nasakpan nga nagpost og shooting threat sa Lambayong National High School. Pagini matagam-tagam ni mga bataan ni. Samtang traditional nga sinina sa Subanen gihimo alang sa School of Living Traditions. Samtang sa PICAS bahin, 14 million ang kantidad sa smuggled nga sigarilyo nasakmit sa baybayon sa Zamboanga City. Pipila pa lamang kadto sa mga balita o kasayuran ang update usab sa merkado nga itong pagkasayuran mga kabagting o kabalkadas. O galakip na usab ang guban pa mga balita gikan sa BBC News Center din nilamang stumpag pa na guban ang lanog sa Bagtingan. Nandito maglangay kayo na ho na ito pagpadangat ang mga kasayuran na may kalabtanan sa update sa lakad sa panahon. Oga kining Visayas ug Mindanao sumala pa ang adunay mga masinati ang epekto o apektado sa trap sa LPA ni report kini ni Bagting 17 Florence of FEMA.
0: BDC weather update.
2: Dili pa gihapon na ngayon nga magkumpiyansa ang dalawang katawan pero maglawan na nimo si Visayas ug Mindanao. Pero kaya doon na pag-apit kamit ng pagbunda sa oil masinatian. Ilabi na kayo doon ay bahay sa trap sa LPA nga makaapiktar. At ito sa pag-asa nga doon nag-iit akong posibilidad na makasalabay ka ang lawa ang pagbundak sa ulan. Gagawa sa pagbundak sa ulan, kini ang mga himong sabi nga magdalag mga pagbaha, inuman pagdairi sa yuta, inuman na nasab na presidente ng publiko na magpunting sa kanunay o yun man, o galing ang mga pahimanga o itagulaan na tayo sa mga enderarin o gilayon nga mong sanong samtang ang hibiling bahay sa nasod, apektado paghapon kini sa localized thunderstorms. Karon sa atikas bahin, karon adlaw aduna usa ka tropical depression ang padayon gi-monitor sa pag-asa nga sa kasamtangan anaa sa gilay-on nga 1,920 kilometers sa may southeastern Luzon. Nagdala tayo sa gusgong sa hangin yung mukabat sa 50 kilometros matag oras o kapag-apak yung salutaan yung mukabat usaba sa 70 kilometros matag oras samtang kinian naglihok sa kipas pason na 25 kilometros kada oras sa bagding di siya deklarin sa famous Belipem o grad siya bagding.
1: 106.7 Motoy update sa kaimtang salakat sa panahon na hinatuntang kamudiha magmaampingon sa kanunay kay aron nga diin usab makalikay sa unsuman nga posible nga resulta sa mga epekto matod pa sa mga pag-ulan mga kabagting og kabalkadas. Alas 5:12 dinhi sa tuang pagbanag uban. Nan standby alas dugang pag mga balita og impormasyon dinhi sa tuang tulumanon mga kabagting og kabalkadas. Dili pa ang dugang pa nga mga angayong sairan nato dinisto ang tulumanon. Ano na po ay grade 12 student patay sa pagpamusil sa Mlangko, Tabato. Sa naman nga namang kani. Gilayon nga namatay ang gubikan sa mga igo sa bala. Ang usa ka grade 12 student nga biktima sa pagpamusil sa Purok 1 sa barangay Dungguan sa Mlangko, Tabato. Kini nahitabo niya ng Martes sa hapon, September 22. Ilas mga local executives sa mga municipal police officials ang biktima ng usa ka Ridwan Bida Manampin. Sinuwebi anyos nga sumala pa, nagtungha sa usa ka public nga tulunghaan og matag Sabado og Domingo sa madrasa sa Islamic School. Sigun sa iyahang kapamilya, wala matod pa sila ay kasayuran kung unsa may mga gibuhaton o gibuhat o gikalambigitan ining biktima nga posibleng mahimong hinungdan sa pagpatay kaniya. Ang amahan sa biktima usa ka ustads o preacher sa Islamic theology. Ang iyang inahan usab usa ka overseas worker o kasamtangang nasa abroad. Malayon pang gisairan sa mga otoridad ang motibo sa mga detalye sa likod sa pagpamusil sa nasangpit nga tinunan. Ay, sa mga balita ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. May kada kalabtanan sa 60 ka PDL sa Zamboanga City Jail ni graduar sa skills training sa nga gipahigayon sa TESDA. Importante ni mga kabagting ng kabalkadas aron nga din na skills niya sa pagawas na gikan sa kining balay bilangguan. Ang detalye sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. BBC
3: Live Report. Ni graduar ang 60 ka mga persons deprived of liberty kon PDL sa Zamboanga City Jail male dormitory atol sapat kaadlaw nga skills training sa barbering ug massage nga gipahigayon uban sa Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA. Gihatagan ng mga partisipante og kahibalo og practical nga kahanas bahin sa hustong technique, kaluwasan, kalimpyo og husto nga paggamit og pagdumala sa mga gamit sa barbering og massage. Gidumala usab sa TESDA specialist ng mga lecture, demonstration ug hands-on sessions sa tool sa training. Usa sa mga partisipante nagkanayon nga dako og tabang alang kaniya ang maong training tungod kay nakabaton siya og bag-ong kahanas nga mahimo niyang gamiton sa iyang paggawas sa pasilidad og posible mahimong panginabuhian aron makatabang sa iyang pamilya. Ang kalihukan kabahin sa paningkamot sa jail bureau nga matagan ng mga PDL o mga kahanas alang sa self-reliance, livelihood opportunities o produktibong reintegration sa komunidad. Bagding Bandin Webe, Cheryl Onyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagding.
1: 106.7 Radio. Salamat sa nasangpit ng mga kasayuran. Iawat na lang mga kabagting o kabalkadas kay kabalo magita basta nga gikan galita o gabilangguan o matudpay dili gid dali makakitag trabaho sigun pa usab sa mga mooy naka-experience ni ini. Apan maayo kay dunay test da nga pwedeng makatudlo ngadto ni ining mga nasangpit na persons deprived of liberty on PDL aron nga sila mahatagan og skills nga magamit nila unya pohon sa ilang paggawas nga mamahimo nilang kapanginabuhian, diba? So mo gina importante mga kabagting og kabalkadas sa dugang pa nga mga update og mga kasayuran. Minor di edad gi turn over sa MSWD o human nasakpan nga nagpost na sa bug shooting threat sa Lambayong National High School. Ang detalye sa maong report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
4: Paspas nga giaksyonan sa Lambayong Pulis ang hulga sa pagpamusil sa Kapingkong National High School Lambayong Sultan Kudarata niadtong Setyembre 21 tuig 2026, human matumbok ang usa ka 13-anyos nga minor de edad nga nagpost og hulagway sa mga armas ug dunay mensahe kabahin sa pagpanghulga sa Facebook. Matod sa kapulisan, dali nilang natino ang minor de edad ug i-turn over kini ngadto sa iyang guardian. Gipailalom usab ang minor de edad ug iyang guardian sa counseling sa Municipal Social Welfare and Development Office kon MSWDO sa Barangay Hall. Nagpahimang nuusab si PRO 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog sa publiko nga mahimong responsable sa paggamit sa social media ug report dayon sa kapulisan ang bisan unsang hulga online aron maligayan ang posibleng peligro sa komunidad. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting
1: 106.0 Salamat sa mga kasayuran pero naglaom gihapon ta mga kabagting o kabalkadas nga dili lamang kini moy usaras mga madakpan daghan pa gyud intan ma-confiscate aron nga diin na dili pud sa mamahimong mameligro ang uban po mga kabataan sulod sa tulunghaan. Samtang duna pa yun na dugang dito sa Marvel kutsilyo na recover gikan sa sakay sa Jante. O gadiin ang report usab ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
0: 106.4 BBC Live Report.
5: Na-recover ang kutsilyo gikan sa estudyante atol sa masugot nga security inspection sa Marvel 7 National High School sa Barangay Tuplan, Coronadal City, South Cotabato ining Martes, September 22. Sumala sa impormasyon, nakitaan og nakumpiska ang kutsilyo samtang gihimo ang masugot nga pagsusi sa mga musulod sa eskwelahan. Wala pagapagawas og dugang nga detalye kabayon sa pagkatawo sa estudyante. Lakip na antok mga aksyon nga gihimo sa administrasyon sa eskwelahan nga may kalabutan sa insidente. Padayon usab ang pagpahugot sa mga security measures sa mga eskwelahan aron malikayan ang pagdala og mga gidili o delikadong butang sulod sa campus. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.0
1: Ayan na mga balita gato gikan sa mga silingan ng mga rehiyon samtang dinhi sa Zamboanga del Sur lalaking pinangitas balaod tungod sa kasong grave defamation dakpan sa San Miguel ang report ni Bagting 17 Florence Zofima.
0: BBC Live Report.
2: Kanyo sa human kinesyo na kalapas sa kasong grave defamation na dapat kini alas sa 11:22 buntag sa barangay Limunan sa Miguel Zamboanga del Sur. Napasasag warrant para sa nasangkit ng individual pinagi sa Municipal Circuit Trial Court 9 Tirusa Region San Miguel Dinas Lapuyan Zamboanga del Sur. Umika sa kasong grave defamation ilalang sa Article 358 o gadiin na nag-bail ban direkomendar nga mabalor sa 36,000 pesos o galain pang kaso gito pang niini maglapas sa Republic Act Number 10-591. Sa kasampangan, kinigibalog na sa Miguel Municipal Police Station o Lutabo del Fato, mga kami itasaka, brato kaniya. Bagting di siya reklaan sa FEMA sa BLFM, Uraj, Bagting.
0: 106.0 Bagting.
1: Salamat sa mga kasayuran. Dini lamang napati sa lanog sa Bagtingan. Daghan patag mga balitang itunol nga na kaninyo. Standby lamang mga kabagting o kabulkadas. Oras sa 5:20 na.
0: 106.0
6: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
7: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
0: Seth Living Testimonies.
8: ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter dako na kini og makapalisod na pagtulon.
9: Ako nga tawo nay goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko unya kay tinuod magid siya diay.
8: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
9: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
0: Living Testimonies.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
0: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Ang panahon ga usab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification ug paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
14: Third week of September is Alzheimer's Disease Awareness Week. Madalas bang nakakalimot? Hindi lahat ng pagkalimot ay simpleng katandaan. Ang Alzheimer's disease ay isang sakit sa utak na unti-unting nakakaapekto sa memorya, pag-iisip at kakayahan ng isang tao na gawin ang pang-araw-araw na gawain. Maaari itong magdulot ng paulit-ulit na pagkalimot, pagkalito, hirap sa pakikipag-usap o pagbabago sa kilos at pag-uugali. Ngayong Alzheimer's Disease Awareness Week, maging mas maunawain at mapagmalasakit tayo sa mga taong may Alzheimer's at sa kanilang mga pamilya. Huwag silang husgahan. Sa halip, makinig, umunawa at sumuporta. Kung may napapansing pagbabago sa memorya o pag-iisip na nakakaapekto na sa pang-araw-araw na buhay, magpakonsulta sa healthcare provider para sa tamang pagsasori at gabay.
7: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
15: Sana all.
7: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
16: Oh no!
7: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
17: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
18: Naghanaw og tambal ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
17: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.2
19: FM. Radio.
20: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
1: Alas 5.28 na mga kabagting o kabalkadas. Dini sa itong pagbanaguban paghihapon na si Bian sa Radyo Bagting o Bell FM. Karong dugang po sa mga headlines. Ang kinibitong update ikan sa presyo sa mga produktong petrolyo mga kabagting o kabalkadas. Ayan. Pansa dili pa kining atong tulamanon. Gipaluyuhan kini sa maayong kabubuton sa kanunay. Wai paglubad. Kini ang mga produkto sa said Kugon Herbal Capsule, makatabang kinis problema sa UTI and urinary tract infection, prostate cancer, constipation kung maglisod ka sa pagpagula sa imong hugaw o daghana na kaayong natabangan niini. Basta Kugon Lawas, bas Kugon! O gingon man sa inyong pagpangapidi ha, nga safe sa inyong panlawas, dobi pag medyo apyogon na. O dali lang mabikil, di na pwede gato mga commercialized kayo nga mga coffee, mga kabagting o kabalkadas. Ang said panyawan coffee mix, niya. Kung nag-uol ka kay dili ka pwedeng makapangapi kay acidic lagi ka or diabetic ka ani ana ang kape nga para nimo. Ang said panyawan coffee mix, ang kape nga doon ay mga epektibong sagol nga puro natural o kape nga bitter apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak, magaling.
19: 106.2
1: FM. Mga kabagting og kabalkadas, ito ang sayran usab mga natala alang sa BBC News Center guban pa mga balita gikan sa kuwerpo sa kapulisan sa managlahi nga mga istasyon o guban pa nga mga sayran nato karong buntaga. Standby lamang gumikan kay unahon nato ning kalihukan dinhi sa Pagadian City nga angayan usab og takos lamang ato mapahimuslan. Ngad kay base sa nakuha nga mga kasayuran gikan sa BBC News Center ni Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan, school-based immunization program sa City Health Office Pagadian gipahigayon sa Santa Lucia National High School. Ani ah ang detalye sa maong balita.
21: BBC Live Report.
3: Gipahigayon niya itong Lunes sa Setyembre 21, 2026 ang school-based immunization kanitawag ng SBI program sa Santa Lucia National High School, Barangay Santa Lucia, Pagadian City. Gipangunahan kini sa City Health Office isip kabahin sa paningkamot sa pagpanalipod sa panglawas sa mga estudyante labi na sa grade 7 students. Din kini ang ipangunahan ni CHO Officer Dr. Debbie Tan L. Difunso uban sa koordinasyon sa DepEd, mga nurse health workers o barangay health workers. Pinagi sa inyo sang paningkamot sa gobyerno o komunidad gihatagan o gikinahanglang bakuna ang mga estudyante aron mapanalipdan sila batok sa mga sakit nga mapugngan pinagi sa pagbakuna. Gilauman nga ang maong program makatampo sa pagpaligon sa panglawas sa mga kabatanunan o maimong pundasyon alang sa masimsog ng mga pamilya o komunidad sa dakbayan sa Pagadian. Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan, sa BLFM o Radio Bagding.
1: 106.6 Dagang kasalamat sa mga kabataan nga ni partisipar og nahimong nga kabahin sa nasagpit nga school-based immunization program nga importante sa panlawas. Iangay pong kabalakan tungod kay kini nga mong bakuna mga kabagting og kabalkada sa hagbay ng napamatudaan. Og mo na pud nay kanunay nga gipang inject nga dos mga kabataan mga kabagting og kabalkada. Dili man sa ingon nga di na gyud ka magsakit pero at least di ka maladaan ba. Mao ra gyud na permanente butang sunahuna. Dili man nato malikayan ang balatian apan dunay panagang aron nga dili maladaan og dili mamahimo makahiagom sa daotang epekto sa mga balatian nga nitakboy. Oh, salamat sa mga ginikanan usab nga ni party mi hatag og pagtugot ngadto sa mga kabataan. Alas 5:32 dinhi sa to ang tulumanon sa dugang pang mga balita ug impormasyon tabok tang dinhi sa nahimong accomplishments sa mga otoridad kay dunay mga sigarilyo mga gitawag natog smuggled nga 14 million nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nasakmit sa baybayon sa Zamboanga City. Ang detalye sa report ni Bagting 28 Kimberly Damuag.
15: BBC Live Report. Gibana-bana sa 14 million pesos ang kantidad sa mga gidudahang smuggled na sigarilyo ang nasakmit sa hinuusang maritime operasyon sa baybayan sa Stanvaga, Barangay Campo Islam, Zamboanga City, alas 4 sa kadlawon na gahapong adlaw, Setyembre 22-2026. Nasairan sa mga law enforcement units ang mga sigarilyo nga gibiyaan sa daplin sa dagata apan wala pa individual nga nadakpan o natumbok na responsable sa shipment ato sa pagkakumpiska. Gipailalam sa inventory ug dokumentasyon ang manukupiska ang produkto, samtang padayon ng investigasyon, aromatino ang gigikanan, destinasyon ng posibleng mga responsable sa pagdala o pagbiya niini. Gipahinumduman usab sa mga otoridad ang publiko nga i-report ang mga kadudahang galihukan sa kadagatan o posibleng pagpayuhod sa mga kontrabando ngadto sa tukmang law enforcement agencies. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting.
1: 106.6 Radio. Ito mga nahimong accomplishments ito mga otoridad mga kabagting o kabalkada sa Pikas bahin sa mga balita kay Napulcom Region 9 naghatag og legal assistance sa mga claimants sa police benefits. Ato kining sairan sa report ni Bagting 29 Cheryl Lirazan.
15: BBC Live Report.
3: Naghatag og legal services og assistance ang National Police Commission Regional Office 9 kon Napulcom Region 9 pinagi ni Attorney Jerome Cornelius Besa ngadto sa mga claimanta sa police benefits aron matabangan sila sa ilang mga pangutana og legal concerns kalabot sa ilang mga benefit claims. Pinagi sa mga serbisyo gihatagan ng mga claimants og klarong giya bahin sa mga lagda proseso documentary requirements og uban pang legal nga konsiderasyon nga may kalabutan sa pagproseso sa ilang mga benepisyo. Kabahin kini sa mandato sa Napulcom sa pagdumala o pag-supervise sa Philippine National Police kon PNP. Lakip sa mga buluhaton sa Napulcom or regional offices ang paghatag og legal services o legal opinion sa mga isyu nga may kalabutan sa administrasyon o operasyon sa PNP. Ingon man, ang pag-imbestigar, pag-adjudicate o pagbayad sa mga kwalipikadong PNP death o permanent and total disability benefit claims claims. Pinagi sa mga legal assistance, gipasiugda sa NAPOLCOM Region 9 ang due process, transparency ug accountability samtang padayon nga gipaduol ang mga serbisyo niini ngadto sa mga police benefit claimant ug ilang mga benepisyaryo. Bagding Bindin Webe Chiril Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
1: 106.6 Salamat sa maong mga kasayuran kay mahinungdanon usab nga makabalo pod sila sa ilang mga angayan nga buhaton mga kabagting ug kabalkada kini nga to ang mga mo claimants ba sa mga police benefits sa mga legal assistance eh kanang mga legal assistance mga kabagting ug kabalkada syempre legal. Bitaw kay adunay mga wala pa gid intawon hingpit nga makasag-ulo. At least man lang is madungagan ang mga kasayuran aron mailang mapahimuslan o magamit kayo ng ilang mga benepisyo mga kabagting ang kabalkadas. Sa Pikas Bahin, ang mga balita usab gikan sa sikbit nga rehiyon. Kini may kalabtanan usab sa duha ka mga pulis. Duha ka pulis nga suspect sa pagpamusil sa barangay dito sa Undahag. Sakop sa Cagayan de Oro na sikop. Ang detalye sa report ni Bagting 43 Jen Sanchez lumaba.

0: tinusilan sa paa. Nagpadayon ang investigasyon karon sa Kugon Police Station alang sa hinanaling kasulbaran sa krimen nga gikalimbigitan sa dugha ka pulis. Pagting 43, Jean Sanchez lumabang sa Bilipim ug sa radyo Pagting.
1: 106.0 Nagasalamat sa mga nakasayuran na diengikan sa BBC News Center samtang sa pikasbahin kining atong tulumanon. Ato mga nahutdan na og gatubil sa ilahang LPG. Ato mga gusto mo palit og tibuok set kay regalo, di ba ka gusto ninyo nga mamahimo nang mapasayon ang pagluto sa inyong mga misis o diha o sa mga nadistinos kusina. Og pwede kayo di ba ka mo palit mo og spare para di ko mahutdan na ra ikapuli. Ay dito na atoa na dito sa Petron Gasol Station og ang Petron Gasol Station nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde og Clarissa Isa Bahamonde alang ni atong gusto nga magpatubil usab na sila mahimutang diha sa may Barangay Santiago mo gid ilang main na mahimutang sa Barangay Santiago duol sa DBM. Ikaduhang branch na mahimutang usab sa Dalang Duterte sa Gatas sa Pagadian City duol sa Shell Gasoline Station. Og sila usab exclusive distributors LPG Fiesta og mga branches na mahimutang duol sa SMC College ug adunay mga branches sa mas dumalinaw og lungsod sa Aurora og Tukuran mga kabagting og kabalkadas. Samtang sa pikas bahin ang nag-abag usab nini nga atong tulumanon sa gihapon ni atong mga kabataan nga medyo minus kay tinun-anoy, di ba ka walay ganas pagtuon o di ba ka dihinga tulgon o di ba ka kay batanon pa pero malimtano nagayo. Vitron Vitamins Plus Iron, vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ng maayong vitamina, aron batuka ng mga pagkakinibitong pagkamalimtanon sa mga batanon ng may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitaminang pampamilya kay pwede kay sa 0 to 11 months, Vitron Drops. Para sa mga nagidad, 1 to 12 years old, Vitron Syrup, o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Pagkakit ang Vitron Vitamins Plus Iron, FDA approved ginibo sa safe na safe sa inyong pag-take, mga kabagting o kabalkadas o ginamakini sa RSV Life Care Marketing Incorporated. O ka na ang mga nagpaloyo na ining atong tulumanon, mga kabagting o kabalkadas. Sa dilipata mag-commercial break, ang mga kabagting o kabalkadas, hala, sige. Ato sang hatagan o pagtagan ng uban pa nga mga balita din sa ato ang tulumanon. O sigun pa mga kabagting o kabalkadas nga aprobado na sa nasa Investment Coordination Committee, Cabinet Committee ang 2.48 billion nga public-private partnership project para sa pag-upgrade sa pagpalapad sa National ID System tumong sa Philippine Digital National Identity Project na mapahapsay ang digital infrastructure o mga serbisyo sa National ID. Sakop nini ang registration, card production, authentication service o technical integration sa mga pribadong sektor nga naggamit og National ID. Kauban usab sa proyektong operasyon o maintenance sa mga mahinungdanong ICT infrastructure sa National ID System. Sigun sa PSA Undersecretary nga si Dennis Mapa, National Statistician sa Civil Registrar General, o ipatuman sumalap ang proyekto, ilalom sa build transfer operate arrangement sulod sa 20 katuig nga concession period. Kauban ini ang unom ka bulan pa nga transition period. Mamahimong mairog ngadto sa procurement stage ang proyekto kung diin mamahimong hagiton o ingon man bugtian sa uban pa nga mga private proponents ang proposal sa original proponent angtod sa ikaupat nga quarter sa 2026. Dili ra gyud sigurong bahina manggawas sa tong National ID nga wa pa nanggawas, no? Kaya ang inyo, wapag kagawa sa amo adan na nahinay nagpakpak ang among mga nawong. Unsa pa'y silbi sa National ID kung napakpak na imong nawong. Diba? So alas 5.42, din sa itong pagpanaguban. Sa itong pagbalik, nagawa pa mga balita at information standby lamang din sa itong pagpanaguban. Lanog sa Bagtingan!
2: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan!
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Kapit Jane,

0: Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
0: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
0: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow.
0: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
3: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso. Dad Toril, Davao City, 66.
4: Said Kugun, Herbal Capsule. Basta Kugun, lawas bas Kugun.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imo pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
8: 106.0 FM. Alas 5:46 na mga kabagting o kabalkadas. Okay pa ba mo diha? Okay pa ba mo diha? Labi pa gatong ato mga mag-uuma nga dunay mga concern, may kalabdanan sa irigasyon. O di ba ka, adunay reklamo, adunay mga sugyot, labahin paghihapon sa irrigasyon. So naa, ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula nga anda maminaw sa inyo mga query, mga kabagting o kabalkadas. O anda mutabang sa inyo mga hayangungo o hangyo, maminaw na sila. Sulod lamang lima ka steps, ilan ang hatagan o pagtagad. Ang inyo ha, mga gipadangat nga mga impormasyon baka ha, reklamo baka, suhestyon baka, uban ba. Ang inyong buhaton, ninyo rin ang i-email ngadto sa r9@nia.gov.ph. O di ba ka sa niya sa Bongga Peninsula nga page? O di ba ka itawag sa ilang telephone number nga 0629474014? O di ba ka sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566? Kayroon nga ilan ang hatagan gila yun o dinali ang aksyon. O, mo na mga gitawag na to lakang sa NEA. O gagini usab nga to ang tulumanon ang giabagan usab gani uban sa pagpahimangnos kanunay sa National Telecommunications Commission nga magmaampingon paghihapon sa matang unsamang mga text messages nga inyong madawat o dibaka sa online nga diin na kini naghangyo nataghangyo but then naghatag og mga dili masabot nga mga links sa mga kabagting o kabalkada kinahanglan i-verify mo patakag tuslok o click-click anang dili mga pamilyar nga mga links ha? Dili maghatag o personal nga mga impormasyon o one-time password o paniguruhon nga pag-verify sa tanang mensaheng inyong nadawat o palihog i-report dayon kung medyo kadudahan o bisan pag di kadudahan basta medyo nakaingong kang anong gisindan magkuhani-ana diba? Ayaw na og open-open pwede na nyong i-tugan nga ito sa inyong mga service provider o diba ka sa NTC Region 9 aron nga kini mahatagan og pagtagad o di na mudaghan pa mga kabagting o kabalkada na gets ninyo? Aron nga diin malikay mga kabagting kabalkada sa posible niya nga mga pagpahimulos higayon ni ining uban. Sa Pikas Bahin sa mga balita, diri na ta sa part 3 sa itong tulumanon. Pag panag-uban, gupingkan kayo naka-standby na ang atong market update. Presyo sa produktong petrolyo kay matod palagis na basahan ako atong sa kay ang DOE ang nag-ingon, Department of Energy nag-ingon nga po oil price hike hangtod pa sa Pasko sa kay mga update rong buntaga although adto ning Martes adunay changes but then karon na to mahatag mga kabagting og kabalkadas kay alas ice naman nagpatuman og changes ang uban ng mga gasoline station. Anitas report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan. BTC Market Report. Good morning, Ching.
9: Yes, Bagting Disipais, good morning. And also mga kabagting og kabalkada, medyo ang presyo karon sa mga produktong petrolyo ning taas na gyud. Adunay na miabot og usa ka gatos ka pinis, ilabi na kining diesel. Weekend kay apektado kitang tanan sa geopolitical tension nga nahitabo dito sa may Middle East og ang base kini sa fuel price advisory kagahapon nga ang gasolina mo usbaw og 4 kapin, ang diesel mo usbaw sab og 8 pesos kapin og ang kerosene 5.47 kaning ang mo usbaw usab kada litro. So mao kini karon atong nahagpat nga presyo sa may produktong petrolyo din sa may Petron Santa Lucia. Ang diesel anana sa 101.70 centavos samtang ang turbo 104.70 pesos matag litro. Ang extra nausab sa 92.20 pesos samtang ang XCS nausab sa 93.20 pesos o ang kerosene ang presyo nini 131.20 centavos ang matag litro. Samtang milawas usab kita dinhi sa may JTB Barangay Gatas ang diesel nasa 97.70 centavos samtang ang premium 89.70 pesos o ang regular nasa 89.20 pesos samtang sa Pikas Bahin sa may Phoenix Balintawak Pagadian City din ang diesel nasa 100.90 pesos samtang ang super anausal sa 89.30 pesos o ang premium 89.80 pesos. Mao ka na ang kasamtangang presyo nga itong nahagpat karon sa mga nagkadayang gas station din sa sedad sa Pagadian. Ako si Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan sa Dalatam o Radio Bagting.
8: 106.6 FM. Radio Bagting. Mga kabagting ang kabalkada sa mga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Petron Santa Lucia, JTB Gatas, Olga Phoenix Balintawak, ang mga presyo mga kabagting ug uban pa. So giyat sa mga motorista ga kung aling nagtipid-tipid ta og gasolina, mas maayo nga ato na lang lakwon ng mga dugol ra ni nakita tantong magsigig daladalag ga motor. Di ba kasakyanan, pero kung medyo layo maggamit at mga kasakyan, di ba? O ba na nais, mamiliti na lang daw sila. O sige, kamo na mag-igo diha, kinaggo naman sa board mo. Isa pag ako'y magbuot, nga naman may kagalingong mga panguna-una. Suggestion naman sa punto. Alas 5.52 na mga kabagting ang kabalkada sa dinis itong pagpanaguban na nato ang hatagan ng pagtagahan sa dili pa ang mga balita gikan sa ato mga bagting reporters. Layon na usab kini sa report ni Cheryl nga may kalabtanan sa pamahayag usab ni sa DOE. Posible sumala pang magpadayon pa ang pag-usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo sa nasud hangtod sa Pasko. Sigon sa Department of Energy nga sa pagkakaroon wala pa sila ay nakitang indikasyon nga mamahimong muhagsa ang presyo o muubos ang presyo sa oil products sa pre-war levels sa labi pa sa padayon paghihapon nga paggrabe sa tensyon sa tunga-tungang sidlakan. Lakip na usab ang pagkunhod sa kantidad sa piso. Ipasabot ni Energy Secretary Sharon Green nga kung ang exchange rate o sitwasyon sa Middle East ang pagabasihan. Gilauman nila nga dili pa gyud muubos ang pre-war levels sa presyo sa lana. Posibleng sumala pay magpabilin sa taas nga presyo kini hangtod sa Pasko. Kay namduman nga pipila lamang ka semana nagsagunson ang pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo sa nasod. Kagahapon lamang usab subli nga nagpatuman sa big time oil price hike ang mga kompanya sa lana gumikan usab sa pag-usbaw sa kinibitong presyo og lain na usab nga mga hinungdan sa bagong transport strike sa pipila ka mga transport group sa Pilipinas. Alas 5.54 ang naka-standby nga mga reporters sa mga tungatagan ng pagtagad. Naka-standby si Bagting 28 Kimberly Namuwag. May kalabutan usab kini sa mga nakalap na ining impormasyon. Ining traditional nga sinina sa mga subanan na gihimo alang sa School of Living Traditions sa unsa kini. Ang detalye gika ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
10: BBC Live Report.
11: Gipadayon ang pagpreserbar sa kultura sa subanen, pinaagi sa paggamit sa technical vocational skills, human ang mga benepisyaryo sa Training for Work Scholarship Program, ubos sa Silabok Subanen Association Incorporated, naghimo og nagtahi og tradisyonal nga sinina alang sa mga estudyante sa School of Living Traditions. Ang mga trainees nga nagkuha og dressmaking NC2 sa PhilTech Vocational Academy Incorporated, maoy naghimo sa mga sinina, isip kabahin sa paningkamot nga mapadayon og mapalambo ang tradisyon nga kultura sa subanen. Gipakita sa maong kolaborasyon nga ang mga kahana sa technical vocational education mahimong magamit sa pagpreserbar sa kultura ug pagsiguro nga ang tradisyon sa subanen magpabiling buhi ug mapasa gadto sa sunod nga henerasyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radio Bagting
8: 106.3 Radio Bagting. Daghang kay salamat sa mga balita og sa yura no kana mga gimapreserbar mga angayan nga ipreserbar mga kabagting og kabalkadas bililhon ng sumatag kultura og sumatag tradisyon og sumatag kinibitong sa manapundok mga kabagting og kabalkadas o tribo aron nga diin na ilahang mapreserbar og mapamana pa ngadto sa musunod nga mga henerasyon mga kabagting og kabalkadas. Sige, 5.56 na din sa ito ang pagmanaguban samtang sa Bikas Bahin sa Dipata maghatag sa inyo mga greetings o resulta anita sa civil service be. Yan, matod pa suportado ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes ang sugyot ni Ombudsman Jesus Crisprin Rimulya na ipailalam sa civil service laws and rules ang mga opisyal sa barangay. Sigon pa ni Ordanes nga kilahang lang nga patasan ang qualification standards para sa mga mapili nga barangay chairperson o kagawad gumikan kinaghupot man kini o mga pundo sa katawhan o nagdumala sa mga programa o proyekto sa saka komunidad. Isugyot pa sa magbabalaod nga amyendahan ang Local Government Code of 1991 aron nga himuong requirement sa mga barangay officials ang dili moubos sa high school graduate o graduation, school graduation o pagpasa sa civil service sub-professional examination. Ayaw ba kanino? Na tinguha sumalapas magbabalaod ng makabaton o komprehensibong barangay civil service system para sa mga regular nga kawani sa mas barangay secretary, treasurer, budget officer, administrator, clerks, administrative assistants o DRRMO officer. Samtang gikabutyag usab nga ngayon usab nga nahiuyon sa kwalifikasyon ang salary grade sa mga kawani ug mahatagan sa ug permanenteng plantilla position sa tibok benepisyo ilalom sa civil service. Para sa mga barangay tano, driver o utility personnel, gisugyot ni Ordanes ang minimum nga elementary education o gingon man pagpasa sa usa ka equivalency assessment. Mga nakahingtong dana ni, okay ba mo diha? O yun ba mo nini ng mga lakang, mga kabagting o kabulkadas? 106.3 FM. Radio. Radio. Mga gitawang na ito, gipaabanti karon na labot ni ini ng mga hilisgutanan, mga kabagting o kabulkadas niya. Pikim, tag-uras, good, alas 5.58. Pero para sa uban o sub, no, na may uman nga dili mo pabor, labi pa nga civil service sub-group, man ito pag-iingon ni noon. Pero tiglisurang, eksama, ginitaon. Makapanghupaw kita ni. Pero kung galing i-upgrade ang ato ang mga nagdumala, kay syempre pag dumala sa barangay, usag una kadako nga responsibilidad. Niya imong mga atubangon ni anak kay nagkadaiya usab nga mga hutong sa katilingban. O niya, panahon na pud nga ma-upgrade kay aron nga diin, dihang bahina mga kabagting ug kabalkadas is masiguro usab nga diin ang ato ang mga naanaghupot sa posisyon, mga kabagting ug kabalkadas, kanti mano o gawas pa niya na doon naghihuptang eligibility. Kaya nabitang mga apply tagtrabaho, has nandaghan ng qualification. O niya, ang mudagan diri sa ito ang bahin o manundumala sa ito ang nasod o bisa na gani is itong mga barangay. Wala na hinuoy mga qualifications nga giandam. Dapat doon na. Aron patas-patas diring dapita. Okay ba? O, na musupak ani og nay wala pero inyuhan ang desisyon, inyuhan ang una-una mga kabagting og kabalkadas. O kaya ron kanang mga apply nga perting daghanang requirements, naapay mga experience, naapay mga unsa pang eligibility. Nya pagoman ni nigadto ta sa election ang eligibility perti ra gamaya. O kan able read and write ra gyud. Magka na lang alas 5:59 na mag-upgrade na pud daw kinata sa 2023 na. Anita sa inyo mga greetings mga kabagting og kabalkadas. Greetings apan sa dili pa ang resulta di ay kay basig malimta ni ang resulta 983 ang resulta. Okay, palihog ko diha og flash client gamikan kay ang ato ang mga greetings ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, na si Tata Judy Makalisang, napod si Amy Vasailahi og always jud watching and sa program. Salamat kay always gyud ay og napod si kinsa pa ni Juni Cuba og Vanix Mucha Bamunga, Isa Maghanoy, Merly Templado, Jeffrix Barbon, Juan Fortes, og Juan Ilga. Maing buntag diya sa Puguan, Mahayag, sa Buanga del Sur. O ingon man ni Juan Ilga, no? O Jocelyn Bargayo, o Rini Relativo, lakip na Jojo Ramos Malong, Roberto Janon, o ni Scarlett Lira, o ingon man ni Victoria Babor, Nori Amor Prahis, lakip na ni Kinsa Pamaning Lainere. O ni Tercy Lascunya, o ingon man ni Arnel Noval, og ingon man ni Emblar Analin. Ayan, thank you so much kaninyo guys. Og Digdundon Tormis. Wa na may igong oras. Ay, padayon din istong pala pagpanag-uban. Ako si Inday Van. Ulo nga nagganayon na sa Isaiah 41 verse 13. For I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not, I am the one who helps you. Agos bagting din si sa is Vanessa Kangas Tumakmol. Dagan salamat, maing buntag. Oras, sila sa is uno na.
12: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
13: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
12: The angel of the Lord declared unto Mary,
13: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Behold the handmaid of the Lord.
13: Be it done unto me according to your word.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: And the Word was made flesh,
13: and dwelt among us.
12: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
13: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
12: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
13: that we may be made worthy of the promises of Christ.
12: Let us pray.
13: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
13: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
12: Saint Cecilia,
13: pray for us.
12: Saint John Baptist de la Salle,
13: pray for us.
12: Leave Jesus in our hearts forever.
13: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Si Delphin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphin Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kugun, herbal capsule, basta kugun, lawas bas kugun.
14: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
4: Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ibe sa Radyo Bagdig sa Bell FM, alas 6:06 sa buntag.
2: Mga mag-uuma, ang lubi dili lang kutob sa kupra. Gikan sa lubi, makahimo og virgin coconut oil, coconut sugar, cocoa water, cocoa milk, macaroons ug uban pang pagkaon o produkto. Pinaagi sa value adding, mas mapadako ang bili sa atong produkto ug mas daghan ang oportunidad para taas ang kita. Unsa pa ba imong gihulat? Mag-value adding na ta. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ETI in Zamboanga Peninsula.
3: Pagtiganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalampanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: Radio Bambin.
1: Sa kamayang buntag, kaninyong tanan, kapag nagkabalkada, sa adlaw karon nga Miyerkules, sa Pizza 23 na sa buwan. Sa Setyembre 2026, sa laing adlaw na usaw, sa tuwang tulumano na magtingan sa katawahan, may buntag. Sa tuwang mga suki, hindi paminaw sa kanunay, sukat pa kaganina, hangtod karong mga orasa nga nagpaminaw paghihapon. Good morning sa inyuhang tanan. Sa mga mag-uuma, mga mananagat, mga negosyante, mga empleyado sa gobyerno, o mga estudyante, lakip na usab. Sa ato mga drivers, good morning kaninyong tanan. May pagpangapi sa mga nangapi, may pagpamahaw sa mga namahaw, o sa man yung ipang buhat karon, sige, hinahinay lang. Apan kanunay nga pagbuhat sa inyuhang mga gimbuhaton, no? Samtang kamo ang nakamonitor dire sa Sibian sa 106.3 ang Bell FM o sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting. Ako po ang tibayad ay o maing buntag nga to ang mga partners dire sa Perbayo Tukuran, si Marian o si Dimar Kinimon. Good morning, kumusta man mo niha? Ingon man asaw sa may Mount Palpalan. Si Marian Tampugaw, baka karon naka-jote, or baka si Kuya Marino Bigwas. Good morning sa inyo, hanihang napita. O, yungon man, diri akong partner sa studio, may buntag. Sa tanan-tanan, good morning, mga pinangga namong tigpaminaw. Ako si Bagting, 17 Florence of Fima. Banay ko ninyo, hangtod, alas 7 ang takna sa buntag. Aron sa kabagdig gabalkadas. Nga ito na sa mga hatagan o pagtagad ang mga lisgutanan na karong buntaga nga diin na kitang tanan ang ayan gayod nga makipakisayod or ang ayan gayod nga makiga lambigit no sa mga lisgutanan nga sa tung lantaw alang ni sa tuwang kaayuhan. Dili lamang sa usa ka individual apan sa kinatibuk-an kabagdig gabalkadas. O kagahapong adlaw no kidako-dako man di ay ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo no stilan nakapatobel mo kahapon or niatong Lunes sa gabi eh oh ni makining mga panahuna bitaw no kay makaingon tag ano bang nangyari bakit palagi na lang nagmahalan ang mga bilihin natin ngayon na oh. Wala na bang mura? Ang mura karon karon ko ano, kanang murahon ka si muhang kaila. Ha? Wala na yung mura karon mga panahon na. Bitaw oy, pagkag yung mahala karon sa mga palitunom, sa mo tayo gasaka ang inflation sa tuwang nasod gabagdig gabulkadas, kanunay lang nagsaka ang presyo sa tuwang produktong petrolyo, no? So, gobyerno, Mr. President, ano bang plano mo? Oh, di ba? Ano ba ang plano mo para sa taong bayan? Ayuda na naman ba? Oh, wala bang konkretong solusyon para matugunan ang paulit-ulit na lang na pagtaas ng sa presyo ng produktong petrolyo? Oo. Dahil nabalitaan ko is nagmi-meeting yung mga gobyerno natin, no? Naghahanda para sa ayuda. Oh, nako. Sana all ayuda. Kung mahatag mo ayuda, tagay mi tanan oy, ginahan mi ayuda. Oh, samot na karon panahon na nga pizza di peligro. Ha? Pizza di peligro karon oh. Nako na basahan nato nga nagpreparar matud pa atong gobyerno, no? O gamuhatag daw ni silag ayuda gumikan kay lagi ning saka ang presyo sa produktong petrolyo. O. Tabangi pud mi oy. Ayaw pili-pili ah. O. Tanan man kami kita man tanan nagbayad og buhis, di ba? So, tanan tagai. Stilan. Ingon mo og namis nice sweldo. Kulang ra man ang sweldo. Wa pa gani naabot ang sweldo, humanag gikonsumo na gani higiutang. Ay nako, ikatawa na lang nato ning kalakihan ni. Eh. Bitaw oy, no? Kay ngon ta bang unsa ba gid ay konkretong plano sa gobyerno? Mo na ba gid ni ang ilahang konkretong plano kining sa matag saka sa presyo sa mga sa produktong petrolyo ang ihatag kay ayuda? Oh, ayuda na lang yung ihatag tungod kay ilahang nakita nga ang mga tao kung dili hatag ayuda kay magyaw-yaw. Di ba? Anyway, ito na yung hisgutan po doon niya dapit. Oh, ito na yung hisgutan niya dapit kay Bagdi Gabalcadas. Ayuda kay Moto siya. Ako itong pangitao ng article. Ang itong giingon nga nangandam na po na itong gobyerno aron sa, alang sa ayuda, no? Atubang sa pagsaka sa presyo sa lana. Sana all ayuda. Ayuda pa more. Anyway, bitaw ay 0938207764. Da, gilingaw-lingaw, rata mo. Ita magpalabi og seryoso dire kay mga matay tag sayo may nang mga tawa punta pa nalagsa oy. Tawa mo mo katawa katawa di ba tiguang mug na tiguang mug sayo ang nangunot na ninyo mga agtang kasi kira mo pasuko diyang napita ang uban kina nga upaw na. ayaw mo pagpaka-stress ninyo sa tuang nga kwan. Sa tuwang nasod, wala gani na stress ang atong presidente nga mo siya mo adunay dakong papel diri sa tuang. Ikaw na hinoon mas stress dira da. Oh, nang relax. I-enjoy ang imong kaugalingon. Ayaw pagpaka-stress kay ang gobyerno wala na stress imuha. Anyway, ala sige kung battle la ta diri igsuon. Para mang ipagkatawag gid ay. Gilingaw-lingaw ra gid ta mo, mo kuy topic duro ka. Bitaw oi, ato ang topic karon butaga ka bang tigil gada, seryoso ta kay basig mabuklan ta diri sa ato ang manager. Ang daming tukar na pala ko ang pagkakuhan, pagkakurkonghong daw diri. O na, nga ala, sige, magtinarong na tadiring napita. Bitaw, kabag di kabalkadas, no, kung na di eh, na inyohang nahinumduman, nabaniog na magini sa kadaghanan, katubang nga dunay na hitabong shooting incident sa Cotabato, kabag di kabalkadas, no, sa Banga, Cotabato. O, oh, ang uban pagbasa to kay Banga, Cotabato. Banga, di ka to manang kwa, no? Masa gani, laing terminology sa kining pagkuan, pagbasa ni mga pag-ingano, banga apo ni mo, oy. Di ba? Nakalimot man ko nga lain nga terminology sa banga, oy. O banga po ni siya guro, Banga, Cotabato. Malumanay ba ang pagkuan, pagsulti, Banga, Cotabato. Okay, banga, gibutangan, girugdiin ang uban. Banga, Cotabato. Sukan, gumagag, masuko, ganda, Cotabato, natuan eh. No? Sa Banga, Cotabato, di ba? Oh, to shooting incident kabag di kabalkadas nga pila to, tulo ang patay, oo. Kon na din kabag di kabalkadas, no? Sa to ang nakuha nga kining kasayuran, ang ato ang tawag nini, senador nga si Sherwin Gatchalian, ang ato ang Senate President, nanawagan matod pa kining kabag di kabalkadas sa pagpasar og balaod nun, nga paligunon ang seguridad sa matag tulunghaan. Ha? Karon pa di ay ni paligunon, huyang din ni kaniadto, wala ni guragod ni Shekuan, wala siguro haligi ang seguridad sa una sa matag tulunghaan. Mauna nga karon kay paligunon, tukhan. Bitaw? So, mauna ang panawagan ni Senate President Sherwin Gatchalian, no? Nga paligunon ang seguridad sa matag tulunghaan. Oh. Ipapasar matud pa gilayon ang iyang sugyot balaod noon kabag di kabalkadas, no? Nga kini ang magpalig-on sa mga plano ingon man mga palisiya aron nga mamintinar ang kalinaw ug hapsay, no? Hapsay ug malinawon ingon man sigurado gayod nga ang kaluwasan sa mga tinun-an, mga magtutudlo o guban pa mga personahe sa matag tulunghaan kabag di kabalkadas, no? Ang iha nga Senate Bill mao kini nga na 2426 o mas na ila nga Comprehensive School Safety Act kabag di kabalkadas. Oo. Mao ni ang iyang kuan kini nga gipanawagan nga ipapasar gilayon karon mapalig-on ang seguridad sa matag tulunghaan. Giingong tumong sa mga sugyot balaod noon ang pagtukod og National Comprehensive School Safety Framework. Mamatod pa kini. Oh. Og alayon ni kabag di kabalkadas, no? Alayon na sa maong kini bitawng panawagan sa tuang Senate President nga si Sherwin Gatchalian. Kunyong kahinumduman ang atuang DepEd 9 na Regional Director nga si Ronelo Alfirmo kabag di Gabalkadas, dugay na pud ni siya nga nanawagan sa mga matag school heads or matag school principals, no? Nga kun mahimo, no? Pahugtan ang seguridad sa matag tulungaan kabag di Gabalkadas. Human pod nga dunay insidente sa shooting incident nga natala diri sa Zamboanga Peninsula, no? Mga bitaw to nga gipatuman kaniadto nga katong adunay mga hugot nga kini bitaw nga rekisa, no, before nga makasulod ang mga tinun-an sa kining campus, adunay inspection kabag di Gabalkadas sa mga bag, di ba? Kunyong kahinumduman nga mao to hinungdan nga naay na uban nakuhaan og kining mga hinagiban. Oh. So sumpay ni dito kabag di Gabalkadas or connected ni kining sugyot balaod nun nga gipanawagan ni Senate President Sherwin Gatchalian nga kun mahimo ipapasar gilayon karon masiguro ang kaluwasan sa tuang mga tinun-an magtutudlo og uban pa mga personahe sulod sa tulungan. Managingon nako balik-balik kabag di Gabalkadas, no, nga ato mga bata karon kay mga bayulente ni kayo mga panghunahuna, di ba? Una naroon ba ito'y nakita na ako dahil tuod sa itong video? Bito ako ito bang ang bata nga nagkuan, nagdula o Roblox. Itong kuan, ipangutana siya siyang mama, nga doon na gina'y task dito nga kuan, mabuhat o dili maayo. Di ba? Dayon mura ka o kuan, tudluan. No? So, balik tadres ang lisgutanan. So, human kay, di ba, doon ay mga managsunod nga shooting incident sa matag tulungan, no, pagpanluba o sa padiha. So muna nga giingon ni Gatchalian na kinahanglan masiguro ang kaluwasan na ang dere sa tuas tibok rehiyon 9 kabag di Gabalkadas. Dunay isa ka insidente nga natala dito sa Zamboanga City, no? So muna nga gipahugtan sa Department of Education Region 9 ang seguridad sa matag tulungaan, no? Giingon kabag di Gabalkadas nga dapat dili lang ang entrada. Maoy nga dunay mga security guard or di ba kaha kining tawag nini watchman, di ba? Ang uban kung walay security guard kay watchman ra may tawag nila ana. Oh. Nga apil pod ang sa likod nga bahin o hadapita, no, nga pwede nga makalusot ang mga estudyante kabag di Gabalkadas. Kay karong mga panahuna musugot kag sa dili basin pag unsa kahabog ang kural, ang mga batan-on nga estudyante mukatkat sa kuran. Di ba? Dere sa Zamboanga National High School, silingan mangid namo ni. Kini sa may ubos kawayan dapit. Hala, mababay ug malalaki nakapalda pa ning mga babay, mangatkat ang anang kural. Nga taas na gani na og kural ni atoang Zamboanga National High School, no? Sa Monica kabag di Gabalkadas nga angayang monitoron sa tuang kining mga one pod mga security guards or baka watchman kabag di Gabalkadas. Kay matod pa ni Regional Director Ronelo Alfirmo, no, nga sa iyaha nga paglibot suroy sa matag tulungaan, doon na pa'y mga tulungaan kabag di Gabalkadas nga dili kompleto og perimeter fence, no? Buot pasabot, dili pa kompleto og kural. Oh. So muna ang hala, sige, pormula gina. Kasi pag unsaon ni mong kural, kung ang estudyante mo lighot yun, makalighot gina kabag di Gabalkadas. Oh, sa una bitaw, sa high school pa ko, doon ay mga estudyante ang gigamit sa kural, kining babwire, may tawag ng tunok ko, no? Babwire. So, pilari, pagbukiki, di ba? Hala ka, bukiki yun, nagkamangkamang dito ang mga estudyante. Ano ba? So mo na nga ang i-suggest karon, no, kung mahimo pwede i-concrete, pero mo lagi po na makatkat ra man gihapon kay dunay mga lalaki nga kining buhat magbuhat ang pudog hagdanan. Di ba? So ina na kabag di Gabalkadas, no, pero galing man god, for example, entrada o exit lang mo'y nabantayan, ang kilid-kilid kay wala, pwede nga dito muage ang estudyante nga dunay daotan nga plano. Kasi pag doon ay hugot nga inspection dia sa entrada, wata kabalo nga ang kwanday, ang estudyante nga doon ay daot ang plano, dito ning agi sa kining ningkat-kat sa kural, di ba? So mao na nga matud pa usab ni Regional Director Firmo, no? Nga gawas nga kuralon ang kining school premises, no? O di ba ka? Pahugtan ang kinibitawang seguridad plus dungagan ang inyohang mga security guard kung mahimo. Kung dili kaya ang security guard kay mahal, pwede ra ba siguro watchman, di ba? Tigtanaw lang god, monitor ano ba? Mm. Gingon, kapag tigibalkadas, nga mas maayo po nga inyohang dungagan o kuan, tawag ani, mag-installar mo CCTV. Oh. Mag-installar matod pa og CCTV cameras kaya ron nga mamonitor gayod kanunay kung unsay mga panghitabo palibot sa tulunghaan. Diba? Pero mo lagi na kapag digable ka despod, basin po doon doon ay mga CCTV, din ang resulta na ito kay for kuan lang, for your eyes only.
0: Mula man sa katawhan mo, David, sa kamatuoran, pagtingin.
1: Ano bitaw nga dili bitaw functional kapag digable ka so make sure nga kuno galing nag-installar mo diag mga CCTV mga teachers no mga school heads or school principals kinahanglan nga functional na ha kay alang sa kaluwasan og ingon man na hugot nga seguridad lang pud na sa tuwa nga tulunghaan kabag tigable kadas di ba kay pinagi sa pagbutang og CCTV cameras maingon ta kabag tigable kadas nga mamonitor ninyo ang movement sa mga estudyante. O mas mayo nga inyong butang appeal, kinibitong mga kining hilit-hilit nga dapit. Oo. Tanang makuha, ginya ang tanang angle ba? Oo. Ano diha? Karon nga, inyoha da yung masuta kung galing, andunay mga wala ninyo dili matag-an ng mga insidente kabagtig kabalkadas. No? Sa itong pagbalik, Dugan Ms. Gutanas, tuang tulumanon ang bagtingan sa katawhan.
0: Mulaban sa katawhan mo, David, sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patinig ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ano po? Ako maganda nga. Tara ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Set Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgan iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa hitgan moto napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan og Sed Liniment.
6: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Tangan siya Sed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
8: Ang lubi dili lang kahoy, kundili panginabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
9: Experience the best accommodation from a hotel. The new
10: Pensione de Eliana.
9: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
11: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
12: Ano
11: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
13: Oh no!
11: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
14: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
15: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ningin sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa-asa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, ana, na ako nang uma. Kanang gikan siya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: 106.3 Radyo Magbating
17: Pagbigat sa katatao.
16: Radyo Magbating.
1: Balik tas na pagpanag-uban kapag nagkabalgada sa dalipag-yapon sa programang Bagtingan sa Katauhan na padayon tas ng lisgutanan karong buntaga. Kabahin na sa giingon kapag nagkabalkadas, no? Nga sugyot balawd nun, nga ipasar gilayon alang sa arot palikunon na ang seguridad sa matag tunungaan kapag nagkabalkadas. Sa yung lantaw, no? Mga suki na mong tigpaminaw karong mga orasa, ngun man sa mga nag-views itong Facebook Live, dako mong pabor nene, kinibitaw nga gitawag kapag nagkabalkadas, no? Nga iduso or ipapasar ang alang sa kaluwasan sa tuang mga tinunan, no? So sa akong lantaw, wala gyud dili mo sugot niini o wala gyud mo supak niini kabag digabalkadas kaya lagi kini ang alang lamang sa kaayuhan sa tuang mga tinunan, mga magtutudlo o ingon man sa uban pa mga personahe diha salud sa tulunghaan kabag digabalkadas, no? Ang gilantaw niini sa gobyerno alang lamang sa kaayuhan sa tuang tagsa-tagsa ka mga tinunan, no, sa inyuhang mga anak, ngaron usab nga dili mo bation og kabalaka kabag digbalkadas. Kanunay ra ba nato nga madunggan sa or mabasa sa social media, no, sa gayon nga dunay bitoy mga insidente sa sulod sa tulunghaan, na maingon dai na maginikanan nga among gitugyan ang among anak dira sa mao nga tulunghaan kitungod kay nagtuo mi nga luwas pero dito kay dili. Oh, di ba? So, ingon ini kabag digbalkadas binagi sa pagpahugot sa seguridad, manginaot pud ta nga kini ang suportaran sa mga ginikanan, di ba? Kay kuno galing manggod ang atoang matag tulunghaan mag-implementar sa pagpahugot sa mga sikyo sa seguridad, pero kuno galing dili pud mo suporta ang atong mga ginikanan, wala ragi hapon, useless ragi hapon ang tanan kabagdig kabalkadas. Radio Magbaking King. Mao man itinungod, di ba? Mo ni giingon nga kuno galing unsa may i-implementar sa matag tulungan nga makahatag kaayuhan sa mga istinun-an sa mga personahe sa Department of Education so atong suportaran dili kay ayha na ta may lang ta magyabagulbol kabag tigibalkadas o mutagawtaw diri sa social media kuno galing adunay mga panghitabo mas mayo man ang mangandam daan noon ka nga ayha pa ka mangandam kung kanus aduna na yung mga insidente sulod sa school campus. Radio Magbaking. Anyway, kawag na kabalgada, sa katong tulaman noon, itong agipaliyuhan sa kanunay sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang sa CNS Abay-Abay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, aduna yung mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Charlo Bayubay, usaka obstetrician, gynecologist, nga doon sa specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, mao sila sa Dr. Gino Olobancuro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Janine Aliponso sa Capediatrics. O pwede mong mutawag or mutext cell phone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multispecialty. Radio Magbaking. Padayon paghihapon nga niyabag sa tulumanon ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Pwede ka makapili sa mong klase buntagon, hapunon or panggabi eh. Ay napaglangan, ay napagduha-duha. Kung gusto ka makahuman og eskwela, sama sa nga makakuha kurso. Sama sa BS in Criminology, gusto ka mag-social work, gusto ka mag, gusto ka nga magpare, o di ba ka, gusto ka nga magpastor, o unsa ba, imong gusto nga kurso. Kung sa pabailain nga trabaho, pwede aning bails, kabagdig balkadas, o daa. O gingon man usab, gusto ka nga, syempre, professor, o doon na man po gihapon, professor, di ba? So, muna siya. O gingon man, BS in Entrepreneurship, o BSIT, nadre sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders na himutang sa Balangasan, Pagadian. Radio Magbaking. Ang Petron Gasol niabag paghihapon sa programa Magtingan sa Katawhan gipanagian ni former City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde kabas ang anak ni si Clarissa Isa Bahamonde sa gusto nga magpalit or di baka magpatubel og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang may nahimutang sa May Santiago do sa Dibim, ikaduhang branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian. Sila sa exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang sa May Dool sa SMC College at Banks Pagadian Showmate o Bosabis Emporium. Dahil pa mga outlet na himuta sa lungsod sa Dumalinaw, Dumingag, Aurora o lungsod sa Tukuran. Radio Magbaking. Bueno, kabagdi gabalkadas, lain pang ilasgutan na ito karong buntaga, dari paghihapon sa tulumano na magtingan sa katawhan, no? Sa dili pa dahil, good morning sa 5RJ, sa RJ Store, dira sa may Bulatok Pagadian. O good morning po ni Sir Mendoza, sa may mahayahay Dao Pagadian City. Good morning po ni ni Barangay Kagawad Ariel Mangawil. Good morning Wad og sa tanan no bang buntag. Anyway, kabag di kabalkada, slide pang lesgutan na ito karong buntag, ha? Gumikan kay baguhay lang usab, no? Ang atuang mga personahe sa Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth kabagtig kabalkadas, kini ang naglusad, ito bang nagpahigayon sila o launching sa YACA program kabagtig kabalkadas sa may Pagadian City Pilot School, no? Sa mga tinunan kabagtig kabalkadas. Then, gipaduol gayod sa PhilHealth ang mga programa ni ini aron lamang kabagdig kabalkadas no nga mahatagan o prioridad ang atuang mga tinun-an no diri sa tibuok Zamboanga Peninsula nga maka tawag na to ani makabenepisyo no sa YACA program kabagdig kabalkadas ilalom sa PhilHealth. Oo, kay ang PhilHealth

0: yakap aron nga ang tanan nga mga katawhan dili na unya maglisod, no, kuno galing do na mo gipamati sa inyong panlawas. So ania ang pamahayag ni RVP Johan Paulo Johan Perez mahitungod sa programa sa PhilHealth, no, nga kining yakap kabagting og kabalkadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapid sa kamatuoran, pagtingal sa katawhan.
2: Ang layunin natin nito ay maipatid sa ating mga kababayan na mayroong programang pilot na yakap. Itong yakap ay sa primary healthcare services. Kasi sayang yung programa, yung benepisyo kung hindi man nagagamit. Pangalawa, yung gamot. Yung gamot, siguro alam na rin. Yung gamot ay bawat isa, meron siyang 20,000 na allocation para sa medicines na pwede niyang kuhanin sa accredited na yakap clinic. So, July 31 sa Pagadian City, meron na tayong 51 na accredited na yakap clinics at saka 35 na pharmacies, accredited pharmacies. Kailangan natin ma-maintain yung kanilang tawag dito ay yung kanilang quality na servisyo. Kagaya minsan, may isa kasi may mga reklamo na yung clinic na yan, may reseta nga sila, walang gabot naman. Kaya yearly yung process natin ng accreditation, no, sa mga clinics. And hopefully within the year, yung 75 medicines na libre ngayon, madadagdagan pa yun. Siguro mga abutin ng 90 yung mga pre-medicines natin. For now kasi, dahil nagsisimula pa lang tayo, hindi lahat ng 75 binadala na isang pharmacy. Kasi yung simula pa lang tayo, gusto muna natin makarami tayo ng accredited pharmacies para kahit na malayo ka sa bayan, no, ay makakakuha ka ng medicines. Now, merong ang pilat gagawin naman namin. Maglalabas kami ng parang poster na may scan ka doon, malalaman mo, pag niscan mo, kung saan available yung gamot na kailangan mo. Sa buong region, 169 ang yakap pharmacies na accredited, no? Sa Zamboanga Peninsula, 169 na pharmacies and 170 na accredited yakap clinics sa ito operational. And as of July 31 yun, no? So maaaring nadagdagan na kasi may isang buwan na nakalipas, no? At dahil simula pa lang tayo, maaaring isang pharmacy hindi niya dala yung lahat ng 75. Pero gagawin namin sa pilot, maglalabas kami ng isang iskan mong gano'n na para malaman mo kung saan available yung kailangan mo medicines for now. Pero siguro next year gagawin na siguro na mandatory na dapat kung accredited ka ng clinic, dapat lahat ng gamot. Dala mo na, ano? Kasi ngayon ang natin, nagsisimula pa lang tayo para mas marami tayong makakredit ng clinic. Samantala kung ano muna yung meron sila, yun muna yung dadali na lang gamot. Para maklaro natin sa kanila na ano yan, right na yan. Kasi binabayaran ng pilat yung mga clinic na yan. Binabayaran ng pilat 1,700 kada isang tao para provide yung services na yan sa inyo na libre. Kaya dapat gamitin natin, di ba? Kaya nga meron nga kaming launching na ganito para malaman ng ating mga kababayan na meron ganitong benepisyo. And hindi lang ito. Kasi mula pa lang ito, isusunod dito yung campaign naman sa mga persons deprived of liberty, no? At saka yung indigenous people. Kasi yun yung kulang pa sa atin, eh. Marami na tayong na-enroll sa mga nasa kabayanan, pero yung mga tao na malalayo, indigenous people, yung mga tao na nakakulong, deprived of liberty, kailangan magamit rin ng itong beneficio na ito. Lahat kasi dapat ay membro na. Kailangan lang nating mag-register, kaya nga nilalapit namin ito through ngayon, through DepMed, di ba? Sa tulungan tayo na through the students or teachers na enroll yung hindi pa naka-enroll.
3: Kasi pala naman, ang yakap natin yung general check-ups ng laboratories.
2: Ito, kasama yan, no? pati cancer screening, kasama na yan sa ating benepisyo, sa ating primary care services. Kasama yun sa ma-abil ninyo nang wala kayong babayaran.
1: Mulaban sa katawhan, mudapid sa kamatuoran, pagtingal sa katatawhan.
0: Sa moto kabagdigabalgadas, no, ang klaro nga eksplinasyon na ni PhilHealth RVP Paulo Johan Perez atol sa pagpakigrabe nga kanina.

0: niya sa media kabag digabal kadas, no? Yawag dini ang tanan. Katong mga wala paghihapon na kapamiyembro hangtod karon, ilabi na sa inyohang mga anak, mga estudyante, nga ipamiyembro na sa yakap pa kabag digabal kadas, tungod kay tanan, no? General check-up, lakip na laboratory, pwede ninyo nga mapahimuslan kini nga libre nga wa mo'y pagabayran maskin piso. Plus, kabag di gabalgadas, good news, tungod kay dunay libreng tambal nga ihatag niha kaninyo. Dayon, at tulang pong ipaklaro, kano, hinoon, kaduday naman ito yung gibalik-balik, nga kining tambal, dili po din siya pwede nga mabusuhan kabag di gabalgadas. Tungod kay dili po mo basta-basta nga makakuha og tambal, kung wala mo'y resita gikan mismo sa doktor. Giingon po dali kabag di gabalgadas, nga dili po mo pwede, no, nga mangayo og tambal nga inyong gamiton old nga resita kabag di gabalgadas. Kay mutatak sa system nila kung duna ba kay bag-o nga resita gika sa doktor o kanay mong resita is daan na. Tunindot ni nga programa kung buto na unaon, kinibitang programa sa YAKAP, kinis Arts of PhilHealth, kay diba, kaniya to, nagyaw-yaw man ta. Nagyaw-yaw ta, tungod kay wala gyoy, kining, maingon ta ba nga, dunay maayo nga programa ang PhilHealth, samot na niya itong mga contributors or katong mga members nga nagbayad kada bulan, pero wala nila nagamit kabag di gabalgadas, kaya wala sila nangalandig sa balay tambalanan, kaya lagi himsog sila sa kanunay, no? So, dahil nagyangungo ka niya ito nga, maskin man lang tubagon sa PhilHealth ang kinibitawang laboratory, no? At least man lang, makabawi-bawi po ang mga members nga kada bulan naghulog kabag di gabalgadas, pero wala na nga hospital, kaya, di ba? Sa kaniad to, manggod, anang, may lang og ma-hospital ka, simba kog sa pinangandog ma-hospital, oy, di ba? O, may lang ma-hospital ka tungod kay makapahimulos ka sa imuhang kining monthly contribution sa PhilHealth. Pero kung wala, dili ka ma-hospital, so dili gyud ingon kabag di gabalgadas nga imuhang mapahimuslan, di ba? Mura ra kag naghatag pirmi og kining abuloy. Abuloy gyud, oh. Mura ra kag pirmi naghatag ba? O gakining ayuda sa maong ahensya kabag di gabalgadas, no? Pero kung buto na unaon po, kanang contribution nato, dito po na nahapak uban kabag di gabalgadas sa katong mga indigents ba, no? O, sa mga indigents person, na may gapo yung mga indigents good kaniadto. So, katong dilima hospital kaniadto, ang imuhang para sa imuha, tuwa po mahapak sa ato ang mga indigents person. Pero, wala na nagpasabot nga nahurot ang imuha kay ug ma-hospital ka simba ko lagi para mangyapon makapahimulos sa mangyapon ka kabag di gabalgadas, di ba? O ana. Pero tungod kay lagi no nanawagan kaniadto ang ubang makatawhan, oy tumaloy po din taon mo. O kinahanglan wala mi nagdaot pero patagam patilawa po din taon mi sa amo ang kining contribution, di ba? Mo ni sagad gud nga kining hangyo kaniadto sa mga miyembro na basin man lang nga kining i-shoulder sa PhilHealth ang general check-up o di ba ka laboratory. O at least karon no? Naana. O. Sa itong pangutana kung cover ba sa YAKAP ang general check-up, gitubag ni Sir Paulo Johan Perez, yes, ang general check-up cover na sa YAKAP plus laboratory, no? So, pili na mo og mga accredited nga healthcare facilities kung asa mo dapat nga magpa-unsa man, magpa-member sa YAKAP kabag di gabalgadas, no? Kay matod pa ni Sir Johan, dunay mga kining clinic, no? Nga nagpa-member og YAKAP, pero sa dihang gipangutana sa tungkawban sa buhat, kana mga clinic nga dili saktog mga kahimanan, wala saktong laboratory. Paunsa man na sila mga cater. So matod pa ni kining Sir Johan, gi-require gayod nila kabag di gabalgadas, no, nga makigmuwa. Makigmuwa sa mga private hospitals kay aron kun unsay kulang nila is mahatag ang services ngadto sa ilahang mga members. Total, gibayaran naman sa PhilHealth, di ba? Ang PhilHealth mo'y gabayad nila kapag tigibulkadas. Katong mga nag-text ka ni Adto, yung ingon nga, sir, ingon wala'y bayad. Nga nung ipabayad, managin may sa mga private hospitals. Oh, na yung nag-concerns ani ka ni Adto. Sa explanation po ka ni Adto ni Dr. Kagampang, no? Doon na, basta private hospital ka, doon na sila yung minimum nga kuan. Kining, doon na sila yung minimal. Gamay lang ba? Oh, gamay lang nga bayranan ka magtigable ka das. No? Pero sa interview po nato ni Sir Johan, o ni Sir Paulo Johan Perez, gingon nga walay bayro nun. Okay, lagi daw, gibayra na sa PhilHealth. Pero, doon ay pero ha, e matod pa niya, pero depende po kung kapila na nagbalik-balik ang pasyente. Uya, dito ako na-remember, katong gingon ni kining Doc Anatalio Kagampang, is, huwag ko masayop ha, kay libre siya if ever permiro. Diba? Pero pag ikaduhan na gani ka nga magbalik-balik, kapila ka magpa-check up ganda pita, no? Kapila ka nga magkinibitang gamit o mga kining equipment sa laboratory, magdito na pita, doon na nai, minimal lamang nga bayad kapag tigibal ka gas, no? Gamay ng good port. So, pero at least, dili na pareha kaniya to kapag tigibal ka gas, ngayon ako kag mabayran, plus magbayad, magpalit pa ka o medisina. Kay karon libre na ang tambal. Nan, doon ay pangutana ang uban. Sure, good ka mo nga ang mga accredited pharmacies naaan ang tambala tanan. Diba? Mamanay ang usap po sa mga concerns sa uban. So, gitubag po ni Sir Johan Perez nga kuno galing pag-adto ninyo aning accredited pharmacy, ang imuhang usa ka resita wala, pwede ni mo kwaon ngadto sa uban ng mga accredited ng mga pharmacy sa yakap. Okay ha? Okay. Ato din klarohon, kibasig maglibog mo. If ever doon na mo'y mga resita nga pag-abot ninyo sa health, sa kining accredited pharmacy sa yakap, wala din doon yung resita, wala na nagpasabot nga mubayad mo o mapalit mo ngadto sa uban ng mga kining balay tambalan at kining pharmacy. Ato gihapon mo sa mga pharmacies nga accredited sa yakap. Ano man, tungod kay posible nga tuwa na sa uban, no, wala lang sa pharmacy nga imuhang nabisita una. So, ana ha? So, aron nga masabtan, kay doon na magi mga mulo, manggod sagad at tumasayran nga makuha nga nagpalit ragi hapon sila o gakining nga tambal. Kay lagi daw, kulang, dili kumpleto og tambal ang kining pharmacy, accredited pharmacy nga lang giadto. So, kana, pwede mo madto sa lain. Basta kay, doon na lang mo'y resita. Anyway, paghatag niyo yung resita, automatic man po na nga tuwa sa system sa mga accredited pharmacies ang resita kapag tigibalkadas ng imong ikuptan. Na muna nga diligi ka pwede nga makapanlimbong. Nga for example, kanibitong papilang mo'y imuhang gunitan, ituno lang niyo mo dito, wala na siya kapag tigibalkadas. Kay automatic nga mo generate sa system, no? Pag resitahan ka sa doktor, tanan nga mga yakap accredited pharmacies, automatic ka na tanan makadawat sa imong resita kapag tigibal kadas, no? So, maunay explanation sa personahe sa PhilHealth kapag tigibal kadas. So, ay na mo paglangan, no? Kay sulod sa katuig, 20,000 pesos ang imuhang budget, no? Sa tambal, plus doon na pa kay libre nga kining laboratory, general check-up, or unsa pa diha. May na lang ba? Maibat-ibanan ang imong galastuhan kapag tigibalkadas, no? May nalang at least gitabangan doon na i-programa ang gobyerno nga tabang sa tumang kaigsuunan nga sulod sa taas nga panahon or dugay nga panahon, wala in tao nakapacheck up kay lagi walay igong kwarta. Ay doon na may kwarta tuod pero hotog rapod sa pangkonsumo. Diba? So mo na kabagtig ng balkadas nga pinaagi nining yakap program o pagpagakos na mo. Pangita mo mga ining balay tambalanan nga accredited sa yakap o pwede mo dito. Total, one year lang man, renewal. Ako gani, ako renew sa kuwa. O, kaniya to, kaya nagpa-member ko sa Zamboanga Industrial Medical Center. Yung karoon, kaya wala ako karinyo. Natang-tang na ko sa yakap. Itong mga nakapa-member last year, double-check din nyo yung record, no? Naawanin nyo kung active pa ba mo. Kaya automatic ra ba, tang-tangon sa PhilHealth kung ugaling, wala mo karinyo kabag di kabalkadas. Radio bueno, ato to naman nun, kabag din kabalgadas, ang DNA, nabaga na sab kini, no, sa National Irrigation Administration kuniya, kung nugaling, ato na may mga pangutana, pagpaklaro, la sige, bisitaha lang, ilang buhatan, nga nahimutang sa My Regional Center, Balintawak, Pagadian, pwede baka, contact sa number 0985-854-4566. Again, hagi, papagtingan, si Judith Zanoria o si Oliver Estrada, ang ginikanan na ni Francis Savi Zanoria nga giingong kini ang taga-Tikwas Dumaylo Zamboanga del Sur nga paliaw pakikutay sa buhatan sa DSWS sa Cebu City. Kontaka si Miss Elena May Malata sa cellphone number nga 0921-849-3654 0921-849-3654. Okay? So, okay na. Wala ko ay igong oras. Wala po ko yung nakalimtan. Anyway, katong atong nalakbitan kaganina, bahay na itong ayuda. Akong nakita, kabag di Gabalkadas, naagyod. Nag-meeting yun si Ralph Ricto. Kauban ang ubang mga opisyalis. Kaya nagplano na sila nga hatagan nag-ayuda gantong mga katawhan nga naapiktuhan, no, sa kining pagsaka sa presyo sa palaliton gumikan sa pagsaka usab sa presyo sa produktong petrolyo. Doon na napod sila yung plano nga manghatag og ayuda. Sana all ayuda pa more. Giingon, sige, tanaw na to ni kung saan yung ayuda ha. At ito ning ipalapdan sunod ugmapong adlaw sa tuntulmanon ang bagting sa katawan. Salamat og maayong buntag ganin yung tanan. Ako si Bagting 17 Florence of Fima. Sa makausap pa, maayong buntag kabagting gabalgadas.
1: Mulaban sa katawhan, mudapid sa kamatuoran, pagtingan sa katawhan.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Ang panahon gausab-usab, ang hagit sa uma gadaghan. Busa kinahanglan andam ang mag-uuma. Husto nga farm management, pag-atiman sa yuta, diversification o paggamit sa tukmang teknolohiya. Hinumdumi, kung andam ang mag-uuma, ligon ang uma. Atong palambuon ng industriya sa lubi nga andam sa pagbag-o-bag-o na panahon. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like o i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gilayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
8: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isi ha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, boy, boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
10: Thank you very
9: every
10: much.
9: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
11: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
12: Are you planning to build your dream home?
13: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabii, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. September is Blood Cancer Awareness Month. Madalas ka bang pagod? Madali bang magkapasa o magdugo? Madalas bang nilalagnat o nagkakasakit? Huwag basta baliwalain. Ngayong Blood Cancer Awareness Month, alamin natin ang tungkol sa cancer sa dugo tulad ng leukemia at lymphoma. Kabilang sa mga posibleng senyales nito ang mga matinding pagkapagod, madaling pagkakaroon ng pasa o pagdurugo, madalas na pagkakasakit, lagnat, pamamaga ng kulani at hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kung nararanasan ang mga ito, huwag mag-self-diagnose, magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider para sa tamang impormasyon at pagsusuri.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras si Bian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC Bagting, Bagting. Balita! Balita!
3: Sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong tigbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karoon nga Miyerkules, pizza 23 sa bulan sa Setyembre tuwing 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karoon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karoon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Mamonitor sab kita sa Radyo Bagting mobile application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita,
3: BBC, Headlines.
1: Sa uluhan sa mga balitang lokal, agri-ecotourism sa Mahayag ug Dumingag sa Buanga del Sur, gibisita sa DOT-9 validators sa ikaduhang adlaw sa nagpadayong Green Harvest Tour.
4: Small Coconut Farmers Association Federation District 2, malambusong nagdigom dito sa San Pablo.
1: Senador Gatsalian nihatag og usa ka gatos kasakong bugas sa CSWDO Pagadian alang sa mga biktima sa sunog sa San Pedro.
4: Sa uluhan sa balitang regional, duha ka aktibong pulis arestado sa pagpamusil sa Cagayan de Oro City.
1: Pulis nga nakaangkon og grabing samad human na banggaan og sakyanan nga gimaniho sa usa ka retiradong sundalo dito sa checkpoint sa Jimenez sa Misamis Occidental gingong nakabsan na sa kinabuhi.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, tabang alang sa apektado sa PAX Silica AI Hub gipaniguro sa BCDA.
1: Reklamo sa duha ka aktivista batok sa military gibasura sa Office of the Ombudsman.
4: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Iranian Foreign Minister ni biyahe para Qatar, may kalabutan sa hilisgutanan sa Strait of Hormuz.
1: Yemeni forces giatake ang mga rebelding Houthi.
4: Sa balitang negosyo, Pilipinas ug Canada target mahuman ang free trade agreement negotiations sa Nobyembre.
1: Sa uluhan sa balitang sports, sa pickleball world number 1, Ana Leigh Waters mobisita sa Pilipinas.
4: Sa balita sa kahimsog sa panlawas, 800,000 ka thyroid cancer cases sa GCOR sa tibuok nasud, mga sintomas ang ayang bantayan.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, katawhang sayo manaod o Christmas decor, mas malipayon.
4: Samtang sa balitang showbiz, igsuon ni Kim Chu, dakpan sa 124 counts nga qualified theft.
1: Mao kadtong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagting 28, Kimberly Namua.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan.
2: BBC, BBC Bagting, Bagting Balita.
1: Ug karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagding ug kabalkada.
3: BBC balitang lokal.
1: Gibisita sa validators team sa Department of Tourism Region 9 kon DOT 9 ang nagkalain-laing agri-ecotourism sites sa lungsod sa Mahayag ug Dumingag alang sa ikaduhang adlaw sa validation tour in preparation for the Zampen Norte Sur Circuit Zamboanga del Sur leg. Unang gi-validate sa grupo mao ang Fresh Green Garden sa Road Hills Place Resort and Sports Complex sa Mahayag din na sinatian ini ang hydroponic farming, pag-ani o gutanon, ornamental plants o mulberry picking isip ihimplo sa moderno o malungtarong pagpanguma. Laki po sab sa gibisita sa grupo ang Iriberta Cold Spring Resort sa Mahayag. Din nalingaw ang mga validators sa pagkaligo o guban pang recreational activities. Samtang highlight o sab sa maong adlaw ang pagbisita sa DOT team ngadto sa Maata Fish Farm sa lungsod sa Dumingag ngagipanagiyahan ni Rogelio Maata Senior. Hilabi na nga doon ay gidalit nga nagkalain-laing lamian nga potahi sa sudan sama sa lechon hito, kumbang hito, ginataan, piniritong tilapia o hito nga gikan mismo sa iyang fish pond. Samtang wala usap pakyasa sa DOT validators ang pagbisita sa paglinawan organic eco-farm sa Dumingag isip kabahin sa agri-eco-tourism sa Zamboanga del Sur din libre nga natilawan ang in-house organic tea o guban pang local delicacies na sinatian usab sa DOT validators ang tinuod nga community-led agri-eco-tourism sama sa agri-co-manufacturing slow food demonstration garden immersion o product tasting. Kabayan usab sa kalihukan ang pagbisita sa Zampen Chicken Farm sa Dumingag din gipahigayon ang educational tour bahin sa Zampen Chicken ang nagunang kon nag-inusarang breed sa manok nga gipanganlan na haom sa rehiyon sa Zamboanga Peninsula. Gipakita nini ang reproduction o pagpadaghan sa manok isip potensyal nga agri-tourism product. Sa maong kalihukan, nagpakita nga andam na ang Mahayag o Dumingag nga mahimong kabahin sa Zampen Norte Sur Tourism Circuit nga maghatag og dakong oportunidad o panginabuhian sa mga lokal nga komunidad.
4: Sa laing hilisgutanan sa balitang lokal, malambusong ipahigayon ng Small Coconut Farmers Association Federation District 2 Meeting sa Ribi Beach Resort San Pablo, Zamboanga del Sur uban ang aktibong partisipasyon sa mga coconut farmers and stakeholders. Mitabong usab si Mayor Divine Nelly Taukan ang had, gauban ang pipila ka miyembro sa sangguniang bayan. Isip pagpakita sa suporta sa mga mag-uuma o sa agriculture sector. Nagpaambit usab ang mga technical ng impormasyon o update si Senior Agriculturist Colleen Faith Mandela Dabon alang sa pagpalambo sa coconut industry. Tumong sa kalihukan ng pagpalingkon sa mga farmer associations, pagpauswag sa produktibidad o pagpalambo sa malungtarong pag-uma sa lubi sa maong lungsod.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nihatag si Senador Sherwin Gatchalian og usa ka gatos kasakong bugas nga tag 50 kilos pinagi sa iyang mga kawani ngadto sa City Government of Pagadian alang sa mga pamilyang napiktuhan sa sunog sa Barangay San Pedro niadtong Lunes, Setyembre 21, 2026. Ang maong donasyon formal nga gidawat sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO nga mao'y magdumala sa hapsay ug tukmang pag-apod-apod niini ngadto sa mga pamilyang direktang naapektuhan sa sunog. Ang hinabang gitumong aron matabangan ang mga apektadong pamilya sa ilang panginahanglanon sa pagkaon samtang nag-atubang sila sa mga epekto sa maong kalamidad. Gilauman nga pinagi sa maong donasyon adunay dugang supply sa bugas ang mga pamilyang naapektuhan samtang padayon silang naningkamot sa pagbangon o pagbalik sa normal nga panginabuhi.
3: BBC Balitang Regional.
4: Arestado ang duha ka aktibong bulis suman giingong nalambigit sa pagpamusil sa 38 anyos ka residente sa Lumboy, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City niadtong Lunes sa gabi, Setyembre 21. Giilang mga suspect nga usa ka 50 anyos nga Police Executive Master Sergeant ug usa ka 29 anyos nga patrolman nga managsamang miyembro sa City Mobile Force Company ug nakadestino sa Indahag Border Control Point. Nasayran nga ang biktima nga si Joey, nagkaangkon ug samad binusilan sa paa ug ginadayon sa ospital ug karon luwas na ang kahimtang. Human sa insidente, gipahimutang ang flash alarm ug nasikop sa checkpoint ang usa ka gray nga Yamaha sniper nga giingong gigamit sa mga suspect. Na-recover usab gikan sa duha ka pulis ang ilang issued firearms, lakip ang Glock 17 ug kanik nga pulos kalibre 9mm, apil na ang mga bala. Samtang usa ka 13 anyos nga saksi ang giingong mitudlo sa Police Executive Master Sergeant isip tawo nga mipusil sa biktima ug ning kasamtangan ang duha ka suspect anaana sa Maharlika Detention Facility. Samtang gikay na ang kriminal ug administribong konna administratibong mga kaso batok kanila.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, human sa grabing samad nga naangkon sa 47 anyos nga pulis, human mabanggaan sa usa ka Mitsubishi Expander dito sa checkpoint sa National Highway Intersection Purok 5 Barangay Butuay, Jimenez, Misamis Occidental, alas 9:45 sa gabi niyatong September 21, 2026. Gikatahong nakabsan na sa kinabuhi ang maong biktima samtang nagpaalim sa balay tambalanan. Kibaluan nga nagpatuman og overlapping checkpoint ang mga personnel sa Jimenez Municipal Police Station dihang miabot ang sakyanan nga nagbiyahe gikan sa Aluran padulong sa Samis City. Gingong unang nabanggaan sa expander ang checkpoint signage og napunggitan ang pulis nga naka-deploy isip security personnel. Gidalagilayon ang biktima ngadto sa Jimenez Medicare Community Hospital alang sa medical nga pagtambal apan wala madugay nakabsan sa kinabuhi. Samtang ang 60 anyos nga driver sa karitiradong sundalo nga gidudahang nakainom og ilimnong makahubog ug ang maong sakyanan gidala sa Jimenez MPS alang sa tukmang disposisyon. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang eksaktong hinungdan sa insidente ug ang posibleng liabilities sa driver.
2: BBC, BBC, Marting, Marting, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Nasional.
4: Dili pasagdan og andam nga mosuporta ang gobyerno sa mga residente nga apektado sa PAC sa Silica AI Hub nga tukuron sa New Clark City sa Capas, Tarlaca. Giklaro sa presidente og CEO sa BISA sa Conversion and Development Authority kon BCDA nga si Joshua Minka nga walay residente sa Tarlac nga mawad-an og puy-anan. Gumigan sa plano nga 1,620 ka hektarya nga PAC sa Silica AI Hub. Ang senaryo mao nga kadtong nagpuyo lang sa 40 ka istruktura o gibanaban nga 200 ka residente sa pulo ka hektarya nga yuta diin tukuro ng AI Hub ang ibalhin diin sila ibalhin sunod sa usa ka barangay. Gipasalig usab sa BCDA nga ang gobyerno muhatag og angay nga mga benepisyo og tabang sa mga third party claimants kadaghanan kanila nga mga miyembro sa Indigenous Peoples kon IPs. Wala say kamatuoran sumala sa BCDA ang hungiho nga naglibot nga 20,000 ka residente sa New Clark City nga maapektuhan og mawad sa ilang mga balay.
1: Sa laing detalye sa balitang national, gibasura sa Office of the Ombudsman ang mga reklamong kriminal o administratibo nga gisang-at sa mga environmental activist nga sila si Jed Tamano o Junila Castro. Batok sa pipila ka mga opisyal sa militar, kapulisan o nasudnong seguridad tungod sa mga aligasyon sa pagdagit, arbitraryong pagbilanggo o guban pang mga paglapas sa balaod. Sa usa ka resolusyon nga gipitsaan niya tungod niyo 24-2026, ang mga reklamo alang sa arbitraryong pagbilanggo, grave coercion o gingong paglapas sa RA 7438, RA 9745 ug RA 10353 gibasura. Gibasura usab ang pipila ka mga kaso sa administratibo batok sa kaning NSC Assistant Director General nga si Jonathan Malaya ug uban pang mga personahe sa sektor sa seguridad sumala sa Legal Corporation Cluster. Sila si Tamano Castro napakya sa pagpresentar sa igo nga ebidensya aron matukod ang gikinahanglan nga level sa pruweba batok sa mga respondents. Gidawat sa NTFL-CAC ang desisyon isip usa kadakong legal nga pag-vindicate alang sa mga opisyal nga nalambigit. Gipasiugdahan sa task force nga ang seryoso nga mga aligasyon kinanglan nga suportahan sa igo o katuhan nga ebidensya dili kay pabalik-balik lamang nga mga pasangil, akusasyon o publisidad.
2: BBC Balitang Abroad.
4: Nibiyahe padulong Qatar si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi para sa serye sa konsultasyon kalabot sa pinakabag-ong panghitabo sa Middle East una mo diretso sa New York para sa pag-attend sa United Nations General Assembly sigon sa mga opisyal sa media sa Iran. Nibiya si Araghchi sa Tehran kaniadtong Domingo sa gabi ug nagpadala og pormal nga abiso sa estado pinaagi sa state news agency nga IRNA kalabot sa iyang paghapit sa Doha usa ka importanteng mediator tali sa Estados Unidos ug Iran. Naitabo ang pagbisita sa Doha dungan sa pamahayag sa mga opisyal sa Iran nga subli nilang gipahibalo pinaagi sa mga mediator sa ilang mga kondisyon para undangon ang blockade sa estratehikong Strait of Hormuz. Nahimong dakong isyu ang blockade sa Strait of Hormuz sa padayon nga panagbangi sa Middle East human gibabagan sa Tehran isip tubag sa pag-atake sa US ug Israel. Sa kasamtangan gihangyo sa Tehran nga makuha kun na mukuha una og pagtugot ang mga barko nga moagi sa maong agianan tungod sa isyu sa seguridad ug soberanya. Samtang gitunan usab ang pagpatuman sa service fee sa mga makalapas. Isip tubag sa lakang sa Iran nagpatuman usab ang Estados Unidos sa ilang blockade sa mga ports sa Iran. Samtang padayon nga walay klaro nga resolusyon ang panagbangi itali sa Doha kada sud.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, gipaligon sa mga puwersa sa gobyerno sa Yemen ang ilang operasyong military human sa ilang malampusong pag-atake sa mga kampo ug supply sa mga rebelding Houthi sa Al-Baida ug sa palibot sa estratehikong Bab al-Mandeb Strait. Gawas sa mga airstrike ug artillery fire sa mga distrito sa Mocha, Dubab ug Koka para subli nga makuha ang kontrol sa baybayon sa Red Sea. Gipadayag sa military nga naigusab nila ang pipila ka reconnaissance ug attack drone sa grupo sa Taiz. Tungod sa subli nga paggrabe sa kagubot sa Taiz, Al-Baida ug uban pang silangan nga konsilingan nga probinsya, gitaho sa mga otoridad nga nasa kapin 95,000 ka sibilyan ang napugos nga muhiklin gikan sa ilang mga panimalay para makalikay sa kagubot. Nabalaka ang mga international nga komunidad tungod sa subli nga pag-atake sa mga importante nga agianan sa mga barko sa Bab al-Mandeb nga nahitabo tunga-tunga sa mas halapad nga tensyon sa Middle East. Apil na nini ang pagpangandam sa Iran batok sa Estados Unidos ug Israel. Gilauman nga ipadayon sa gobyerno sa Yemen ang ilang ground offensive sa mga rehiyong kontrolado sa mga rebelde para sa seguridad ug international maritime trade sa maong lugar.
4: Sa detalye sa balitang negosyo, gilauman sa Pilipinas ug Canada nga makompleto na sa Nobyembre ang ilang negosyasyon alang sa free trade agreement. Mato ni Trade Undersecretary Alan Jepty, taas nang nahimo ilang progreso. Human sa ilang katapusang full round sa negosyasyon, ug pipila na lamang ka-isyo ang kinahanglang sulbaron. Dili na kinahanglan og laing full round sa talks ug ang nahibiling detalye mahimong hisgutan pinaagi sa virtual nga mga meeting ug email. Lakip sa sensitibong isyo ang market access labi na sa mga produktong pang-agrikultura. Tumong sa Pilipinas kumagakuha og zero tariff sa halos tanang mga produkto aron mas mapaayo ang access sa market tali sa duha ka nasud. Apan bisan mahuman ang negosyasyon, kinahanglan pa kining agian og legal review, ratification ug mapirmahan sa gobyerno. Kung magkasabot ang Pilipinas ug Canada sa trade rules, mahimong mapirmahan ang agreement ug isumite pa sa Senado alang sa concurrence. Ang maong balita giabangan usab sa AB Gadgets pagadian, available ang mga nagkadiyang gadgets sa ilang buhatan. Busa usab pay imong gihulat adto na sa AB Gadgets pagadian ananay mo tang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran bisitahan lang ilang buhatan o kaha pwede mo mo-message sa ilang FB account AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur, lagip na usab sa mga kasikbit nga lugar. AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Mobisita sa Pilipinas sa bulan sa Oktobre ang gilang pickleball world number 1 nga si Anna Leigh Waters alang sa Franklin Asia Pickleball Showcase. Ang Pilipinas ang napiling unang destinasyon sa maong international showcase. Una kini mobisita sa ubang nasod sa Asia sama sa Malaysia, Hong Kong ug Vietnam. Sumala sa mga organizers ang Pilipinas nag-record sa pinakapaspas nga pagdaghan sa pickleball sa tibuok kalibutan human makabot ang 1,213% year-over-year growth rate. Tungod sa pasmas, kuha na paspas nga pagdaghan sa mga nagbula o mahiligon sa maong sports, nahimong prioridad sa organisasyon ang Pilipinas alang sa ilang global expansion. Gilauman nga ang pagbisita o pagpasundayag ni Waters makahatag og dakong inspirasyon sa mga lokal nga atletang Pilipino.
4: BBC Martin Balita. Balita. Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, kapin 800,000 kabag-ong kaso sa thyroid cancer ang natala sa tibuok kalibutan base sa Global Cancer Observatory Report 2022. Kasagarang hinay ang pagtubo niini og usahay walay klaro sintomas sa sinugdanan. Busa gidasig ang publiko nga regular nga magpakonsulta aron masusi dayon ang bisan unsang dili kasagarang kausaban sa lawas. Ang sayong pagpatsyaka o pagtambal makatabang sa pagdugang sa kahigayunan sa pagkaayo. Ang maong balita giabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga himutang sa CNS Ubay-Ubay Building Lumbia Paganian. Ang Camp Health Multi-Specialty gilangkuban sa mga specialist ng doktor pinangunahan ni Dr. Joel Ubay-Ubay o sa obstetrician gynecologist Dr. Jean Oliver Bangkuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Dr. Vivina Bangkuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Dr. V. Antolado, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O Dr. Janine Aliponso, pediatrics. Sila mag-contact sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty. BBC Martin
2: Balita. Nasayop kabal.
1: Alright, mga kabagting o kabalkada, din hita sa Nasayod Kaba Corner. And of course, bagting 28. Sa ito pong ITDS Technical Department. Clint, nasayod ka ba nga? Mas malipayon ang mga taong sayo kaayong nanaod o Christmas decoration sa ilang panimalay. Sigon sa expert o psychoanalyst nga si Steve McCone. So sa ito pa, malipayon po dayta kay namtay Christmas tree. Bisan pa og daghang rason kung nganong sayong mag-decorate ang ubang pamilya. Apan dili gayod ikalimod nga number 1 sinungdan nini mao ang tinguha sa matag pamilya nga buhion ang magic nga dala sa Pasko og labaw sa tanan. Buot kalimtan ang kasakit o kapakyasan nga nagian. Bisan og September pa lang may Christmas tree na. Dugang pa ni Macon, ang mga dekorasyon sa Pasko mao'y pamaagi nga mubalik kita sa pagkabata og ikinabuhi ang magical emotions of excitement. Ug mas makumpleto ang kalipay kung nibarog na ang inyong Christmas tree o nakapang-decorate ka na sa imong panimalay. Nasayod ka ba nga ang mga taong mahiligon magbutang o Christmas lights sa gawa sa ilang balay o sa koral nagtimaan sa pagkamahigalaon o dunay ligong pakikutay sa silingan? Makapabanhaw usab sa mga nindot nga kaagi ang Christmas lights nga dekorasyon og sagad magpahinumdom sa katawhan ni adtong mga bata pakini nga wala pay gihuptang responsibilidad. Pinagi usab sa dekorasyon sa Pasko, maghatag usab kini og panahon aron imong mahinumduman ang nipanaw na nimong mahal sa kinabuhi nga nagmahal pag-ayo kanimo og labaw sa tanan, magdala kini sa kalmadong pagbati bisan pa sa mga giatubang nga pagsulay. BBC Martin
2: Balita. Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
4: Gidakop sa Mandaluyong City ang magulang sa aktres nga si Kim Soo nga sila Gambini o Chu tungod sa warrant of arrest alang sa 124 counts sa qualified theft. Sumala sa QCPD nadakpan kini sa barangay Wakwak ni adto Setyembre 21 ug adunay 5.8 million pesos nga girekomendang piyansa base sa warrant of arrest nga giisyu sa Quezon City RTC Branch 24. Karon anaana sila Kamchu sa kustodiya sa Kamuning Police Station alang sa tukmang disposisyon. Ang maugasyo may kalabutan sa reklamong gisang-at ni Kimchu yatong Disyembre tuig 2025 bahin sa giingong mga irregularidad sa pinansyal nga bahin sa iyang negosyo.
1: Sa bigas bahin ang programang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kanato sa Iliana Bayview College, The Builder of Future Leaders.
4: And of course, panawagan ka Bagting Kabalkada sa gikan sa DSWS sa Brigadier General Lucio Java Street Labangon na Cebu City, kabahin ining batang lalaki nga si Francis Savizanoria. Gipanawagan ang iyang amahan nga si Oliver Estrada kay sumala sa Family Court of the Philippines. Si Oliver Estrada ang gituohang legal nga amahan sa bata. O nga doon ay legal nga parental authority ibabaw sa minor de edad. Apan na wala pa naibawaan ang iyahang kasamtangang nahimutangan o ang last niya nga address dito sa May Tikwas Dumalinaw sa Buanga del Sur niya ito pang December 2014. So kung isa man ang doon ay kasayuran sa amahan o paryente nga niining batang si Savi, paliog lang pagkikita sa social worker nga si Ms. Ellen May Malata, RSW sa Department of Social Welfare Services, diha sa May Cebu City. Mamay mo usab ka mo contact sa 0921-849-3654, 0921-849-3654.
1: Ang BBC Bagding Balita alas 7 hatod sab kanato ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gustong magpatubil or kamupalit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta. Sa Bigas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment o sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application. Good morning usab sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Dondon Tormes diha sa may Dumalinaw. Ribikaw nito sa Midsalip, Ernesto Kabuga, and of course si Warvin Tahoy o si Richard Mamintong din ha sa may Dumingag sa Buanga del Sur ay sa Maghanoy. Lakip na usab ni Adrian con Aldrian Ato diha sa may Awang Airport, Maguindanao del Norte. And also good morning sa mga personahe din ha sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion. Mga katong naglangkob sa BBC Bagding Balita alas 7 karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
4: Bagding 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan. Dagang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC Bagding Balita.
5: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
6: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og said liniment oil.
5: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Said liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano kasi nung napatik up ako sa doktor, ulit. Wala na daw. sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong bigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
12: Seth Living Testimonies.
13: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
14: Di na ko kakita. Nikalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
13: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
14: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Dargo.
12: Living Testimonies.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
15: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
16: Pot na migmati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud niya nga paragis bila-bila niya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una. Maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya utom inom na pugko. 3 times ini kape jud ko nga paradis bila-bila. Lisa Heram Pausos. kuana ko 5'7".
15: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
15: Paragis Bilabila.
17: Paragis Bilabila.
15: Radyo Magbating.
1: Ning mosunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
18: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man ug nasyonal. Mohisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulso.

0: Dere, no, patron ka
1: Miyerkules. Aha. So, musta to ang mga konsehal? Oh. Ang mga migong konsehal ang moto. Pinakanindot
0: nga. Balikay.
1: Why balikay ang konsehal? Morning ni Konsehal Benvenido Culve.
0: Bati yun, konsehal.
1: Bati, cons.
0: Kananoon si Konsehal Lansko, dahan naman na siyang nagpasidaan nga mga amigo giniatanan. Na naman si Konsehal Jiggy Rariusa, tumaneng gibidyahan nga, mag-vice governor na lang ka, Konsehal, kay Rariusa mod.
1: Last term na po daan ko, ano?
0: Last term naman ko niya.
1: Last term niya, niya. Last term po dito speakas.
0: Last term po dito speakas niya.
1: Bailo na.
0: Si Engineer Roger Acidilio, sigurado na ni.
1: Fill in the blank.
0: Oh, na pa pas fill in blank kay kapaganing na kalihukan dito sa Tiguma. Ang pag-introduce niya ang ato ang former nga punong barangay dayon first city councilor o maabot nga congressman man. Sa first district. Wa magining supak.
1: Wa in supak.
0: Wala ni supak ang mga naminaw dito na pakpak og maayo mga tao.
1: Dili si Ruby MC ato.
0: Dili si Ruby. Pero nalipay gyud ang mga tao bitaw sa diha nga nadunggan nila nga Konsehal Roger Acidilio. Ilang gituboy nga pagka kongresista. Dili man siya interesado pero kana lagi nga hangyo sa mga katawhan ba? O mo na giingon ba nga ang hangyo sa mga katawhan maglisod kag balibad labi na og ang nihangyo nimo katong yung mga tao nga matinud-anon nga musuporta nimo. Matinud-anon nga mulaban nimo. Dili kani-kanang uban gud nga himuon lang bitaw ka o nga taming himuon lang kang puhunan sa ilang mga personal nga ambisyon. O kana mo'y nakanindot ng inana mga tao yun nga mulaban yun sa imuhang isuportahan.
1: Susama po sa giskuta ni Pagadeng City Mayor Samiko. Kuan, wala ilain. Fill in the blank. Posible mo dagan pagka gobernador.
0: Kay si Mayor Samiko, gusto niyang napailain nga mudagan. Pero ang mga mayores manggudpod, niingon nga, wala na may mudagan mayor. Ikon na may mudagan o gobernador. Kay wa naman may mamimo nga leader niya. Last term naman po ni mo. Muna nga, pagbisita po ni Mayor Samiko sa mga musipyo, kay po yung nangimbitar lagi. Di lisod po, di mo ato si Mayor Samiko. Pag ato niya dito, init man po ang pagtagad o pag welcome niya sa mga katawhan. Ganit, daghan man kayo nalipay nga si Mayor Samiko na. Huwag nalipay ba? Huwag pa ito makikita nga, kung saan man siya, gobernur na yun kay nalipay man ang mga katawhan. Pero ang mga katong mga trolls, lagot eh.
1: Dito nang gawas ang iay.
0: Nang gawas ang iay.
1: Dito gusugod ang iay, mga higala, pag sultig, fill in the blank, bitaw. Aniguho ang iay eh. Noon, normal man na mga
0: normal ikala. Man na. Labi na pagkasunog sa San Pedro, gani si Mayor Samiko, nitabang man yun dito.
1: Paspas mga aksyon sa...
0: Ayaw, andag, iay, oy.
1: Paspas mga aksyon sa LGU pagadian mga higala. Kay kining sunog mga godwa, mga good po yung makapugong ini.
0: Wala may makatagaan na nagod. Pareha rin linog. Ang linog, di ni muna mataganan. Mahibalan lang ni muna, og ka nang maabot na giyod. Di pares bagyo nga, mahibalan ni muna layo pa. Maura po ni sa kaneng kandidato. Kandidato kapag gobernador, mahibalan na sa mga tao, layo pa. So, din hina matimbang-timbang sa mga katawhan.
1: Angayan ba?
0: Din makumparar naman nila dayon. Ikumparar sa Picas mo ni, si Picas po mo ni. Muna na ang comparison. Muna nga, makapili yun.
1: There's Picas bibod, there's Picas bingaw. May bibo ani, may mingaw.
0: Kanina ang ubang Michelle, di na mo balik. Naganahan dito kay. Parang isod dito. Muna nga, ang umapon mga mudaganay, labi na sa barangay, magpabunya po lang aplido para mahirin, kauban din sila kay ang aplido mo naman.
1: kuya, kaya kabasa, bito dati. Apelido plus apelido equals pangalan?
0: Matay, magkatawa ka, maghuna-una ba nga, mga uban nga mga tao nga susama ni ini. Dili gud sila sigurado silang kaugalingon kanya no mo gamit mo maglaing aplido.
1: Kay kini manggod mga magisgot manggod tay isgot nato ni kadali ang barangay. Ang barangay manggod kapitan. Konsehal man din ang largo.
0: Wala may assistant kapitan.
1: Wala may vice kapitan.
0: Vice kapitan.
1: Di ba sa
0: paontay pareha sa gobernador, vice gobernador, mayor, vice mayor. Og na pa lang ni gining vice kapitan.

0: Tan adili na mag three corner fight sa taong kag human nga mga lugar.
1: So og sa kani manggong nay vice mayor, vice governor, ini kauban ninyo sa grupo ang pangalan ana, ang pangalan sa mayor, team sa pangalan sa apelyido sa mayor, team sa apelyido sa vice mayor. Mao na siya.
0: Oh, mao gi pa na.
1: Unya kay sa barangay.
0: Wala may
1: vice kapitan.
0: Ay, tingnan ni himo ani vice kapitan, no? Kay aron nga dili na mag-away ng uban, ni maglalis ba.
1: Oh. Tama no ay apelyido plus apelyido.
0: Mo na katawa ta nga no sa maning tawhanan ni nga nagpabunyag maglaing apelyido. So basin po mo po ila sa uban po ng mga barangay. Mao gihapon. Oh, katong mga parinti ana, parinti biya ko sa gobernador ha. Parinti ko sa board member ha. Oh, ako yoy angayan mo kandidato pagka kapitan.
1: Okay, ako may giingnan ni kon ni Poncho Pilato. Ako may giingnan.
0: Mao gani nang hatag na kuda aga iyo da.
1: Nang hatag na kugot, pasiminto na kugdalan.
0: Yang bugas ka kung ipanghatag. Oh, dili ni ako pero nakatabang magugangyo dito sa ako ang amo.
1: Oh, diri man sa ako agihatag. Bahalag buhis ninyo.
0: buhis naman inyo ha.
1: Ang bugas, ako, pinagin ako. Pinagis kong tabang.
0: Through the efforts of. Ano mo gina?
1: So, tanahan na to ni mga higala, mga buutan, kanyang mga tao sa Batag Barangay ron.
0: Sabi na nga, piling na sa sunod simana.
1: Piling na.
0: Kung pati na yung taan eh.
1: Dalit na rin panahon mga higala, manggawas na rin. Pero, ang magawas nga kanta ron, dili kang Jose Marichan.
0: Dili.
1: Sa bulan sa Oktubre, dili kang Jose Marichan. Na sa September karon. Atong pag September 1, igawas tong kanta nga atabitong
0: Christmas song.
1: Christmas song. Dali kayo, wala kayo. Sa simana ka, wala na yun.
0: Okay, na pa may election god.
1: So, manggawas.
0: Nagkalag pa.
1: Duha ang manggawas sa karong November.
0: Duha.
1: Ang jingle sa matag barangay.
0: Matag politiko.
1: Matag politiko. Doon ay jingle niya. Iay mo'y mas daghan niya.
0: Iay daghan niya yan eh.
1: Dayon. Ang ikaduha, inig-abot na sting butar. Kinahanglan magpabindisyon mo. Gikan magbinteryo. Kay basig doon ay mukuyog ninyo.
0: Pero maangawal, malipay po na yung mukuyog. Kaya may nila maka-additional sa boto.
1: Kanya, ang kuyog, musimang putong kuha na.
0: Delikado, musimang, mudawat, dako. Pero huna-huna, agad ninyo ha, mga barangay. Tanawa ninyo nga, ang inyo ha, ang kapitan, kanang maduulan ba? Kanang sayon siya duulon, dili mudumtan ni kahuman, kanang nalay pili ah.
1: Di bitaw kay, wa magkanibuta ka tong eleksyon. Onya na ka. Sunod na ka.
0: Mag-istorya nahon ako ng akong mga supporters. So, mag-istorya pa ta.
1: Okay, nga na mga higala. Ay nalanggit mo patunto, ana. Kaya kung mauna, di, gina, mao.
0: Samtang sa laing bahin, atong isgutan po itong, katong naisgutan na ito kagahapon, na-appeal mag-uto ang tabang sa mga senador sa mayor sa Mico miadto sa kauluhan. So ang mga senador warag to katong mga amigo lang yang gisiguro nga makapangayong tabang kay gingnan niya nasunugan. Pero importante gyud nga giadto pud ni mayor sa Mico kanang GSIS lagi kay wala manggoy regional office ang GSIS din he. Unya musugot kag sa dili kinahanglano na sa mga katawhan kay dinas regional center landaan, puro na gobyerno. So asa man na gobyerno, lisod puro mag-isis sila ng GSIS man yun. O niya sa mga musipyo-musipyo po nga nasa sa Buanga del Sur, GSIS man po.
1: Okay, basta empleyado ka gobyerno, GSIS man na.
0: O niya, asa man niyo mo kung anon ang regional office nga naay opisina to ng GSIS dre, pero perting gamaya.
1: Dasok na gali na diha mga igala.
0: Maglisod man sila og tagaan na ni Mayor Samico og regional office dako kayang pwesto tanaw ra gud nang ubang opisina diha nga dako kayang opisina. Luag gayo. Unya nindot pag yod kay tagaan kag lote walay bayad. Ihatag nimo basta kay gamito nimo nga regional office.
1: Ahabogon mo kakitag LGU mga higala nga ingon ana ang programa alang sa mga national government offices.
0: Niya ang itanaw ni Mayor Samico dili lang ila sa tagapagadian. Ang uban nga mga silingan nga mga probinsya nga sakop sa regional.
1: Kada mo
0: manhid sa pagadian.
1: Matag munisipyo.
0: Matag munisipyo, mapaluap sila sa opisinas gobyerno ingnon talaga agriculture di na sila matug sambuang kasi diri na
1: no
0: oh at sa tuang bangko opisina
1: sa tuang mga magtutudlo
0: oh mga magtutudlo DepEd na regional office na din he so aji sa is yun gikinahanglan jod
1: so importante magina mga higala labi na sa mga empleyado gyud sa gobyerno ma regular man ka o makaswal
0: kana lang ang regional office pirta, pila ka opisina na sa gobyerno niya o niya halos-halos na GSIS niya asa man sila mato mato pa sila opisina sa GSIS nga gamatoy kayo diha na lang so mo na nga usa na sa giadto ni Mayor Samico daghan pang ubang mga kalambuan alang sa pagadian
1: kailangan tayo babati kadali mga higala ang part 2 sa interview sa media ni Pagadian City Mayor Samico.
2: Together with partner agency. Ako sa city, ako tabang ngayon ko niya. Sa may ginagawa niya pa. Hindi, ito mo na, ano, makakao nila rin. Tabangan ko na ako para, ay, para ma-successful yun ang Cafe Manila. No?
3: Kumusta yung ELA sa Metro Manila?
2: Mayo man ang lakaw. Okay, nakatuwa man may GSIS. Kaya pinakatuyo, ginawa mo GSIS. Agnia, para lote, tapad sa... ang lote nga palito na ito sa tapad sa tumenteryo kay puno na ba tumenteryo o GSIS dire makagwato nila ang Mindalaw Hub so nangita sila lugar asa butang nga nila doing sa building kompleto na doing lote na wala so ato mo yung opportunity nga diyan nila ilo opisina tagaan sila para nga whole Mindanao na ay pinakadako ang main good sa GSIS dili sa ito ah.
3: Okay.
2: Ang isang hindi ko mo itong next week yan, ito yung number one. Ano na yung mga presyo, pila-pila, pila ipatambak, pila subay sila, nagpila ang graba, pila ang gulas din eh. Okay, ilamang i-costing na lang. Ang kontak ko na nangasign, ang nakadaog nga sa bidding.
3: Parang kayo nagsuma kayo dili.
2: Nagdaan gusto mo na yun, ang karamihan ng challenger, siyempre, may incumbent, gampo ko ka di ba na yun? So, ako di ko katagdaan eh, kung malayon ko
3: gili. Kasi nung nga ito lang yun, mamaburin mo, malayon nila.
2: Ako, pwede po ba na yun? Pwede po gili. Di ba na yun, di wala yung gasto? Kung man na yun, di. Nakita ko kitse gusto sa katawan.
3: Okay. Sa ating kong mga kursor sa campus, ba, iwan mo itong tungkuran doon? Kung ano siya yung mong gipili ng mga member kong sa council?
2: Oo, si campus, duhara magun ang nabilin. Tulo magunta si Faisal Katong na appoint naman. Nanapay duha ka na pili nila. Ako nung nasunod ba? Number 8, number 9, number 10. Si Bertina mag-ita, ako ipatang. So, kisabot na lang si Bertina, si Campos, ako sang kisabot niya. Sige, naan sila yung ipangayok ko, no? Saka ako asawa dugay, naka-promote. Ako na lang asawa ipromote, bahala na lang ko. Ano ba? Kaya naman, empleyado mo na asawa sa city. Huwag pa lang ko katando dito, kay Lisod, yan ang mga hangyo ba, no? Ang problema, ma, si Bertina ning tapok pagod sa
3: kang yes, zero.
2: Ang kasero, pero nagpamili mo ng istorya nga sa mayor din kita sa ako.
3: Ah, siya, so, may sa inyong support.
2: Sa mayor din kita siya. Sa kanila, kapitan, sa kapitan lang. Oh. Eh, abot kita po yung katabi sa barangay nga. Murag, pabor mo ko sila. Nabas, isa, duha sa barangay nga. Mas pabor ka kampos.
3: Majority.
2: Wala ko kayo mo, majority ba ka kampos? Magandong nga ni Bertina na naubos siya.
3: Pinagin din siya pilihon.
2: Siya ginunta. Good.
3: Delayed yung destiny.
2: Siya naman ginunta. Ibutang niya. Na-delayed lang ko kamay kay... okay ba si campus? Pero nasi hangyoon kamay ba? Alam mo lang, hindi ko ka-ditso-ditso mag-compromise nga na may nala. O, kasi hangyoon. Ano na ako magdaro. Pero siya na good. Okay, siya rin nakatabi sa barangay. Matinood niya. Nagloon pa siya dayon.
4: Ako na.
2: Balin mo rin siya dito kang nasa pikas, kung zero. So, yung problema, napunta kay. Siyempre, ang mo recommend ba kasi puli ang barangay ba? Ikaw lang kuma-approve. Nabuha yung recommendation sa barangay. Okay, may mo. Karo, gi-recommend mo sa kampos. Okay, may mo.
4: So, okay, may mo na.
2: Ma-approve, ginako. Okay. Na naman. Kung alam mo po ilain nga contender, anak, kay sila may katong number 7, number 8, number 9, number 10, anak ko.
3: Importante nga si Rida, musupport yun yung sa amiko. Yapon.
2: Mone ang saan po na ito.
3: Yung bukikas gobernur, dibina yung anak.
2: Barangay naman po na yung ilabot. Dito naman siya. Dito naman siya. Dito naman siya kay Robin. Okay, siguro. Di man eleksyon sa... Di man eleksyon sa gobyerno, sa mayor ka lang.
3: Puto na sa lukas.
2: Malahe, puto istorya.
3: Okay. Sana tiyo. Si Mayor Samico, Robin Sosan ko, na karo naagyan ang different group, no? Sa tourism. Ma'am, sa mga activities?
5: Ah, kani ang activity ni sa DTI. Nagkuan sila, nag-support sa mga artists, local artists na to, not just in Pagadan City, but the whole province of Zamboanga del Sur. As you can see, we have different, we have a lot of artists. Naghan kay tag mga artists in Zamboanga del Sur. Makahappy kayo nga naabitay mga agency sama sa DTI nga ga-support nila to give them a venue, to give them a space nga ma-showcase nila lang talent kay nganhi through this, ang daghan po makakita, especially din hisulod sa Robinson, daghan ka yung mga kanang mga tao nga makakuha niya, ay, na niya magpakasal. Mm-hmm. Na mainis na mo set up, kaya makita ninyo, yes. I-set up nila ang mga ilang mga booth. So, nayuban nga kinahanglan og mga photographers, nayuban nga kinahanglan og kanang mga event coordinator and kanang event mga stylist. So, naagyo din makita nila. So, makita ninyo nga daghan na kaayong mga bag-upod nga mga event stylist sa ato ang provincia o sa atong syudad.
3: First time pa rin, ma'am, ilang hitabo dere or yearly na gini ang ginahimo dere?
5: Actually, ang ato ang mga katong business sector, katong si Ma'am Hazel Lu, if you remember, nakahimo na po din sila yung inani nga supporting our mga artists ba? Na kuan, nga makatagaan sila venue, ma-showcase silang talent.
6: Ibo province din, ma'am, no?
5: Tibuok, na adya, makita nimo ang mga products sa Kumalarang, yes. Bayog, Josefina, na lang, gamarag, dili siguro tanan, pero gi-handpick lang siguro sa DTI ang mga stakeholders nila.
3: Pinag-adlaw ba ni ma'am?
5: Ah, sa as to how long, mangutan na siguro ito sa
3: until
5: DTI. Until Sunday. Until tomorrow, 2 days. Oh. It's a 2 days na display of kanang mga kuha nila.
3: So, sa Buanga del Sur na ginasya, exclusive, no? Naroon rin.
5: Pagadian ang Zamboanga del Sur.
3: Zamboanga del Sur. Nagkabot pa na PDI, wala sila doon rin. No? So ma'am, imo siguro binsahe ko rin, biyap sa Pagadian City Government, katong nakita, mga isna booming, at the same time, ang showcase booth sa Pagadian.
5: Yes, katong wala pa nakabisita din sa Robinsons, mga taga-Pagadian, you might want to check kung unsan yung programa sa DTI na to din, supporting our local talents. So you can also support local, especially katong na yung mga events, katong mga kasulunon, makapili mo din higit sa inyong mga stylists, yes. Photographers, na apoy mga cake diri, nga gipang display, basi na yung mga baker. So mga giveaways, daghan kay mo nga ni, so makasource out mo sa atong mga local talents, kay dili ta maulaw, mga maayo kay sila. At the same time, we can support and encourage our mga artists in our province and in the city of
3: Pagadian. All right. Thank you
0: for now. So, nabati na to, no, si Mayor Samico, mga interviews media, gani, katuman na nga gihimo nga utop og handurawan creative sphere diha sa Robinson Mall. Naapo dito silang Konsel Colbe, naapo dito si Konsel Roger Acidillo, naapo dito si First Lady ilang-ilang ko, muna nga, human og interview katong bahin sa sunog, bahin sa tabang. Kanina po nang gisunod nga usa ni Bernice nga giingon ni Mayor Samico nga mao gini ang usa sa iyang mga tuyo dito sa kauluhan.
1: So kay alam man istanan mga gala kay kining gihimo upa gihimo nga lakang sa mayor di man alang sa mayor Di man iyang personal mga higala kung dili.
0: Dili na muna alas sa taga-pagadian.
1: Oh, halos tanan.
0: Mga musipyo day. Nalipay magani ang mga mayor sa musipyo kay, uy, nindot ning plano ni Mayor Samico da, or di na ta maglisod ang GSIS na to.
1: Okay, labi na, dili lang kay sa GSIS, labi na sa uban ng mga opisina mga higala, advantage ni, nga nga tong regional center na dili sa pagadian.
0: Oh, pinang, man, oh, kinahanglan sa mga barangay landaan, yan, sa mga musipyo. Sa mga musipyo, kasagaran mo na. At tumuna sa agriculture.
1: Mm-hmm.
0: Unya naman, DNR. Mm-hmm. Na ito, unya, ang mga estudyante po, labi na nga, katong miaging Domingo man to, no? Nag-na-exam
1: na-exam sa LIT.
0: LIT man to?
1: Uh-huh.
0: Pero tindaghana na ito nakita nga mga estudyante, nakadala sila o kanang ora og folder nga transparent kay liliyon man din nag usesulod anang imong
1: halos,
0: folder.
1: Halos tanan transparent na lang dala para yeah, atong
0: makita nimo ba nga sa una panahon wala na siya nga exam dis pagadian.
1: Gamay ra man kitang exam sa una. Kanya so ang mga mo graduate mga higalas matag kursyo diri sa pagadian mo biyahe pag
0: ato pag laing lugar.
1: Ato pag Zamboanga, ato pag Cagayan, ato pag Davao para mo exam lang.
0: Nya pagadto nimo dito gastos biya na siya kaayo. So nagbunga gyud ang kahago paningkamot ni Mayor Samico nga sa pagsugod. Katawaan pa sila nga unsa mo na si Mayor Samico si hangyo gi-exam diri sa pagadian nga gamay ra man ang mo exam diri. Sus karon kay pag-exam og sugod pirti naman og daghana di mao na ni nga hangtod mga 40 na siguro ka exam ning naas pagadian.
1: Dili lang kay advantage ni siyudad sa pagadian. Advantage Japanese matag munisipyo kay na may mga estudyante matag munisipyo.
0: Oh, daghan kayo ay mga mayor malipay na sila kay wa na may magsulusit nila nga mayor matukod ko Cagayan buti ko exam. Tabangi ko mayor gi. Mayor mo wala mi si musakinan kay 50 mi kabuok ta si dinis imong lungsod buti ko exam dito. Sus mabalaw pud ang mayor inighatag sa gasolina okay. Apil pa ang allowance.
1: Eh, kung di po mo, kwan, balibad po ng mayor, ah.
0: Mayor, ay, bantay lang ka, mayor.
1: Kita ako tayo election, mayor.
0: Election na ba, mayor? Muna nga, nakatabang ning gihimo ni Mayor Samico.
1: Dalirking oras o panahon, ang tunog po sa mantak na uksamang istasyon. Kini nyo igalas kanginan.
0: Kini si Elmer Bagets Maganay.
1: Sa Subsarik sa Rabotin, naging salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.
6: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
7: Radyo Magbating.
6: Oras alas 8.
7: Radyo Magbating.
8: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
9: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
8: Oo.
9: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
8: Wow! Apat na kahon ng ating
9: rice coffee ko.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Radio